biyayang blessing sa aton is everlasting. Ang blessing siya sa aton niya, wala katapusan. Sa iyaya sa sininga kalibutan niya, wala kapagani ka swildo, may mga balayran. Diba? So life here on earth is a favor. Then, labor being exceeded. Ang balad sa pulong sa Diyos, oh, mga utod sa Ginoo, from verse 8 to verse 11, balya, nga hindi ta ko nung magpatama sa pagpangabudlay sa sininga kalibutan, imo lang kita sa mga obra dira nga makasustain sa aton, pero may araya grabe ang ila overtime kun sa ila obrahan. Balya, all the rivers are not, or the rivers run unto the sea, yet the sea is not full unto the place from whence the rivers come, neither they return again. All things are full of labor, man cannot honor. The eye is not satisfied with seeing, the ear filled with hearing. So dito makita, mga utod sa Ginoo, mag-abyan mga kauturan, tandaan nato, nga hindi ta pag-ibuta ng aton kabuhi, nga magrabi ganyan pagpangabudlay as if nga wala nakachimpo sa Diyos. Kaya nga, you're not satisfied. Hindi ka masatisfied sa resulta sang imo pinangabudlayan. Una, subong okay pa. Pagkadasun, dugi-dugay ba, kulang na. Diba? Ngayon, ambas ang Bible dali, ano, hindi ka mag-exceed because you're not satisfied. You'll not sustain. Sugid ka, salig ka nga, may sweldo ka, salig ka nga, bastante ka. Pero, balidra, hindi ka masustain dali. Kaya nga, hindi mo mabalaan. May mga masakit na mag-arise. May ara sa mga aksidente na mag-arise. May mga hospitalization. May mga galastuhan na importante na wala mo gina-expect. So mga utod sa Ginoo, hindi kaya among makasustain sila, hindi ang money. But the only person yung makasustain sa aton is the Lord Jesus Christ. Ang Diyos lang yun, si Kristo lang yun ang makasustain sa aton. You'll not save. Na, hindi ba't sila yun, yung damo ka pagkabutang, damo ka sa kinanglanon, or damo ka sa kwarta, safe ka na. No. Ang kwarta naton, why nag-indicate niya kita ko, no, safe sa pag ngani sa pagpangabuhi sa sininga kalibutan. It doesn't guaranteed. Muna nga hindi tayong patama. Iban niya katamaan o braga ka masakit. Nga. Ti ang aton obrahon, balance lang. Obra, focus sa obra, sa imong family, kag sa Diyos. Then, labor being example. Anong ba sa nga natin din mga utod sa Ginoo? Ang labor dere, gin-example nga si David dere, grabe yung pagpangabudlay. So, ang bala dere, oh, verse 13, I give my heart to seek and search out of wisdom concerning the things that are done in heaven and earth. This sort travail hath God given to the sons of men to be exercised with. And I have seen all the works that are under the sun, and behold, all is vanity and vexation of the spirit. Sometimes, mga utod sa Ginoo, just like kay David, ang iya labor ya, iya ginhimo ya, drisi nag-labor to do sa pag-seek sang wisdom. So, anong resulta sini? Is affliction. No, kabugatan. Tungod sa kaalam niya, grabe ang iyang kaalam. Madamo, ang baladri, damo, I give my heart to seek and search the wisdom concerning all that under heaven, and this sore travail that God given the sons of men to be exercised. Well, yeah, all the works of men are done the Son. Behold, all is vanity. Kabugatan. Gili, hindi man gili, but silingon nga. Alam ka, okay ng tanan. Latuon ka, okay ng tanan. Siyang buslingon, dali sa pulong sa Diyos, nga resulta sini, is amo ang itawag nga, vexation, waay sing pulos. Then, abuse of wisdom. Dali sa verse 15. Well, yeah, that which crooked cannot made straight, and which is warning cannot be, one thing cannot be unnumbered. So din natin makita mga utod sa Ginoo, nga kung may alam ng tao, gin-obvious yun man. Yeah. So, ang muna gali, the vanities of all vanities, mabasa, kung alam lang ko tani, okay ni tani, it is ang nag-alam na sa why Japan. Yeah. Then, addiction of wisdom. Ang muna natabo kay David dere, kay Solomon ambal dere sa aton nga preacher dere. So ambal ya, I give my heart to know wisdom,
And the madness and folly, I perceive this also vexation of the spirit. So, diri natin makita, mga utod sa Ginoo, nga ang ginambal ni Solomon diri, nga nangin grabe ang iya nga pagpaningwa para makasik sang wisdom, para makamayara sang kinaalam sa iya. Pero yun natin ang gilik kabugatan. Amo na mga abyan, mga kauturan, kung ano man ang aton ginatagaan, focus is niya kalibutan, niya ginagaan tagad labor, exert kita gat, exert kita labor. Kung mas dako ang aton gina-exert niya labor, rather than God, mga utod sa Ginoo, inatanan, mangin makalabot sa wala sing kapuslanan. Kaya remember, ang bal sa Romans or Ecclesiastes 12, chapter 1, verse 4, chapter 12, verse 1, 13, and 14. Remember now the Creator in the days of the youth, why the evil days come not, nor the days draw nigh. You will say you have no pleasure in them. Kagambali dra man sa Ecclesiastes chapter 6, verse chapter 12, bali dra, verse 13, let hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every good work into judgment, every secret thing, whether it be good, whether it be bad. So, kita nyo lang, hukman gin sa Diyos. So, kung ano ang mga bagay nga ginihimo, ta para sa Ginoo mo, tuya ang blessing. Pero itong mga bagay nga para lang sa ating tulingon, at tuya mo na niya ang maghatag sa aton sang kabugatan. So gani mga abyan, mga kauturan, I hope and I pray na bless ka mo sa sining Sabado naman. We hope and we pray na bisan makitaliwat sa next Saturday na pagwaling natin sa pulo sa Diyos. Gani, inilagad, minagasiling, may God bless us all.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Ang ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ng aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: God is able. From disability to possibility.
2: Kumusta po muli kayo? Welcome po sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live, napapanood din sa YouTube channel.

0: ng 702 DCAS, FEDC Radio TV. At salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ako si Raquel Camulando.
1: At ako po si Peggy Lotto, ang Goddess Idol, ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At maaari niyo po kaming i-message sa mga numerong smart number po namin na 0999-2235675 at ang amin naman pong globe number na 0916-296-6620. At maaari din po kayong tumawag sa local number sa aming pong landline na 8654-3322 local 401. Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man po kayo sa lupalop ng mundo ay... Hi, Ate Raquel!
0: Okay, good to see you again. Dito sa
1: good to see you po.
0: Oo, sige, pakilala lang muna natin, Pegs, yung ating Goddess Able, kasi hindi lang po tayo program na napapakinggan sa radio or sa radio TV or sa social media platforms. Tayo po ay isang organization. Actually, we're a foundation at meron po tayong mga ginagawa, pero i-categorize na lang natin into three major programs ng Goddess Able. Uunahin ko po yung Family Camp. Tama-tama yung guest natin ngayon na baka ma-interesado siya na magpadala rin ng mga representatives sa Family Camp. Ito po ay gathering ng mga pamilya na apektado ng disability. Nako, iba-ibang klase ng disability po ang nagsasama-sama for, alam mo yun, ma-refresh lang, magkakwentuhan lang, makinig lang, matuto lang, magpahinga lang. Yun lang po ang ginagawa sa ating Family Camp. 3 days po yan. Sana po i-consider ninyo, ipag-pray ninyo na maka-join sa susunod na Family Camp.
1: At bukod po dyan, meron po kaming tinatawag na gift of mobility. Kaya po ito ang tawag namin, ay isa po itong gift ng mga wheelchairs, ng mga crutches, walkers na ginagawa po sa mga different churches po na aming mga partners po. At ito po ay sa mga Christian churches sapagkat gusto rin po namin at the same time na hindi lang po may pamahagi ang mga wheelchairs o ang mga kung ano-ano pong mobilities that can help the people with special needs. At ito po ay ang mapamahagi din natin ang pagmamahal ng ating Diyos na si Jesus Cristo. Yun lang po. At Ate Raquel, meron pa.
0: Oo, meron po tayong tinatawag na Building Lives Together. Ito po ay dalawang mukha. Ang una po ay yung mga conferences natin tungkol sa iba't ibang mga disability, and syempre po yung isang course in partnership with the Asian Theological Seminary. Isa pong kurso na magpapalalim sa ating understanding tungkol sa disability. Ayan, Peggy, excited na. Alam mo, marami tayo pwede pag-usapan sa guest na to, no? Pwedeng sa health, pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Na-interview pa na siya several times sa aking mga dating radio program, pero first time niya dito sa Goddess Able, and we're so happy and blessed na kasama natin siya. Madali siyang imbitahin, and maganda po na makarinig din tayo sa perspective ng isang teacher, ng isang owner ng SPED School and Intervention Center. At higit sa lahat, meron po siyang mga project na sinimulan at pinagpapatuloy. Pero kausapin din natin siya kasi sila ang mga kapartner ng mga magulang, ng mga pamilya na merong disability. So, naku, kami po ay masaya na pamilya. Siya po ay malapit sa aming puso. dahil si Toy ay naturuan niya, naging teacher siya ni Toy. Nakakatuwa nga kasi nung naging teacher siya ni Toy sa isang special education school, teacher siya doon. And then, nung nag-start na siya ng sarili niyang school, na SPED school, sumama nga si Toy sa kanya. Kaya magkasama sila. And alam mo, isa rin siya sa dalawang naiiwanan namin kay Toy.
1: So, kilala niya si Toy.
0: Ay, oo. Talaga namang ang mga child luck na yan sa kanyang kotse, pinagmamaneho niya si Toy, imimit na lang kami, dadali niya si Toy. As in, talaga naman. Isa yan, bukod dun sa occupational therapist na bata-bata pa si Toy, nung medyo lumaki-laki na si siya naman, itong guest natin ngayon. So, ngayon, masaya po tayo na maimbita ulit dito sa Goddess Able Program, si Teacher Maan Alvaran. Hello, Teacher Maan!
1: Hello,
2: Hello po.
1: teacher.
2: Hello po, Ma'am Raquel and Miss Peggy. Alam niyo po, ang saya-saya ko dahil naimbita po ako sa ganitong programa. Dahil alam ko, marami pong mga magulang na ma-empower tayo sa araw na to.
0: Yes, totoo yan. Ako, alam mo ba, teacher Ma'am, si Peggy ay isa rin teacher, pareho kayo.
2: yan po. Iisa lang ang language namin.
1: Pero ikaw, Miss Ma'am, parang tapos kiyata ng SPEDE, no?
2: Opo, natapos po ako ng special
1: ako
2: ed.
1: Lang. Nag-yun ang MA ko, oo. Pero, bago po tayo mag-umpisa, tingnan niyo po yung t-shirt ni Miss Ma'an.
0: Oh, ito yung mag-close
1: up. Kasi napakaganda po nung t-shirt niya, The Imperfections of the Colorings of the Different Children. Napakaganda, Miss Ma'an. Napakaganda
2: talaga. We actually call this We Wear the Talk. So, everything na sinasabi namin, we also wear it sa mga t-shirts so that others will also see. Ito po ay ginawa ng aming kinoloran, yung iba po nag-drawing na aming mga estudyante dito sa center. Tapos we make it as a t-shirt, sometimes we also make it as a bag para po mabenta namin. Hindi lang para kumita sila, kung hindi para ma-send namin ng message sa lahat of how they are, that they are very able. Hindi lang po siya, we do not call them disabled, but they are very able.
0: Oh, God is ganda. Able kasi. Oh, teacher,
2: yes.
0: Ilang bata na may special needs ang nagtinta sa t-shirt na yan, sa design?
2: Ito po ay isa lamang, si Ate Lucille. Lucille po ang name niya. So, siya po ang nag-color niyan. Gamit lang po ay Crayola. Tapos, yung pong aming isa sa mga teacher assistants ang nag-drawing. He has cerebral palsy. And pinahawakan namin ng kamay niya sa tuwing nagko-color siya. Yun po.
1: Wow.
2: If I'm not mistaken, she's around 16, 17. Ganyan po.
0: Malapit sa ating mga puso ang cerebral palsy at affect me. Marami pa yung na-encounter na din.
1: Hindi, tsaka alam nyo, kasi sa akin lang po ah, parang pag nakita ng mga bata yung mga trabaho nila, tapos nasusuot, na lalagay sa akin, parang sa isang malaking, hindi lang siya basta drawing, kung hindi nakikita na ito na nakalapat sa katawan, alam mo, ako feeling ko sa mga bata natutuwa sila.
2: Tama po yan. Actually, hindi lang po yung mga bata, kung hindi pati yung pamilya nila. Alam niyo, meron po akong isang parent na halos bilin niya na yung lahat ng sizes na pinagawa namin, na ginawa ng kanyang anak. Pero sabi ko nga, mas maganda na maibigay din sa iba, makabenta rin po kami sa iba. Kasi talaga naman pong maganda at interesado po ang karamihan dahil syempre gawa po nila to, no? Hindi po siya ginawa para lang sa major production. So ito po ay gawa ng kanilang mga kamay at ng puso nila, syempre.
0: Oo. Alam mo, Teacher Ma'an, kailangan na namin ibili ulit si Toy kasi yung kanyang binili dyan ay medyo parang naluluma na. So kailangan
2: yes, opo.
0: Ang ganda na
1: wow. Ang ganda
2: po. Oo, nakikita ko nga, Mami Raquel, lagi niyang suot.
0: Yes.
2: Nakakatuwa.
1: Tsaka tama po yung sinabi nyo, no, nun, yung hindi lang bata, kung hindi pati mga parents nila. Kasi syempre nakita nila yung uyang anak ko, di ba?
2: Yes,
1: yung ginawa niya. Tsaka yung nagsuot, yung people that are so proud of, kasi napakaganda. Yes. Kasi ang mundo, ang suggestion lagi ng mundo, dapat perfect ang ano mo, di ba? Pero ako nakita ko, nakita ko agad yung imperfection niya
2: Yes, opo. At nung nakita po kasi namin siya, syempre po may mga lagpas-lagpas yung kulay nila. Sabi ko, let's keep it. Kasi yun nga yung perfection niya. It becomes perfect because of the imperfections, di ba po? So, ang ganda po. Actually po, hindi lang po tayo sa t-shirts, hindi lang po tayo sa mga bags. Kung hindi, ito na bisita na kami ni Mommy Raquel dito sa High Hopes, meron din po tayong cafe. Actually, yung cafe po ay isang classroom. Pero pag nakita nyo po siya, ito po ay mukhang cafe. Kaya marami po ang nagtatanong sa akin kung pwedeng basta-basta pumunta. Ang sabi ko, syempre magpapaschedule po tayo dahil hindi siya talaga totoong cafe, but we make our students believe that it is already a cafe kasi gumagawa po sila ng kape doon, nagluluto sila, and now Mommy Raquel, we are baking our goodies. Kaya talagang very powerful
1: place.
2: Yes.
0: Antipolo.
2: Wow. We are in Mayamot, Antipolo po.
1: Puso, malapit lang sa Barangay Mayamot, di ba?
0: Oh,
2: yes, malapit po kami. Opo. So, kapag kunyari may gusto po mag-visit, I always tell them to visit us through our messenger. Tapos sabihan lang po kami kung ilan sila so that masasabi rin namin sa mga estudyante namin na may bisita silang darating.
1: Oh,
2: and they will be very happy. Alam niyo po, pag sa tuwing sasabihin ko sa kanila na, you know, you will have 5 customers today, makikita niyo po sa mga mukha nila na talaga sila excited. Hindi na makapag-intay, nakatingin na sa game.
1: Ay, nakakatawa.
0: Ay, grabe, Peggy. Anyway, sabi ko sa'yo, Peggy, ang dami natin pag-uusapan kapag si teacher Maan ang guest natin. Pero, ganito muna. Teacher Maan, bakit ka nga ba na nagkumuha ng special education bilang course?
2: Actually po, alam nyo, marami nagtatanong sa akin. Even my mother asked, kasi po, I came from a family of academicians. So, ang mami ko po ay isang teacher. Ganun din po ang aking tatay. Siya po ay minsang naging teacher. Pero the truth is, I never wanted to become a teacher. Ayoko po sana. Alam niyo, kasi nakita ko ang nanay ko. Namatay po ang tatay ko nang ako'y 1-year-old pa lamang. So nanay ko na po talaga ang nagtaguyod sa aming dalawang magkapatid. So sa tuwing gagala kami, nung bata ako, dadaling kami ni mama sa luneta, makikita ko na nag-check siya ng papel. Habang kami ng kuya ko, takbo lang ng takbo. So na lumaki ako nang iniisip ko, ayoko nang mag-check ako ng papel. Ayoko maging teacher. Tapos naisip ko din na, bakit ganun? Hindi rin naman kami mayaman. So ayoko noon. Siyempre, nung bata ka, iniisip ko, gusto ko yung malaking sweldo ko. Ganyan. So I never wanted to become a teacher. Kaya hindi rin po yan ang undergrad ko. Hindi po ako education graduate. Pero as time goes by, nung tumatanda ako, I see the hardships not only of my mother, but also yung pong mga nagiging teacher ko along the way. So napansin ko na dun din pala ako pupunta. Pero nung naging teacher ako, nagtanong na ngayon ng mama ko, sabi niya, of all the departments, of all the branches of education, bakit sa special education? And you know, at first, hindi ko po alam ang sagot. Kasi hindi ko nga alam bakit. Kasi wala naman po akong pagmamanahan, wala akong makikitaan, wala po akong kamag-anak na may espesyal na pangangailangan. So lahat po talaga yung nagtataka kahit ako. Pero as time goes by, nakilala ko po ang mga una kong estudyante. Ang tawag ko po kay Toy ay si Joseph. So, nung nakilala ko sina Joseph, sina Carlos, sina Francis, sina Joshua. So, marami po akong mga naging estudyante. At nung time na yon ay wala pa po akong anak. Bata-bata pa po tayo. So, sila po ang naging mga anak ko. Gaya ng sinabi ni Mami Raquel kanina. Na minsan sasabihin ko kay Mami Raquel, hindi, sasakay ko na lang to. Ako na lang magdadrive. Dadaling ko sa ganito, ganyan-ganyan. So, talaga pong napalapit sila sa akin at nakita ko po na ang totoo ay wala namang pinag-iba ang may espesyal na pangangailangan sa isang regular na bata dahil nag-aalaga po ako minsan ng mga pamangkin sa pinsan. And I don't see any difference. Yun po siguro ang pinagkaiba ko personally. Hindi ko po nakita, wala po ako nakikitang difference sa kanila. So, yun po, I started to love what I have been doing at talagang hindi ko na po ma-imagine ang sarili ko nang wala sa special ed.
0: Oh, grabe. Hindi ka na kontento as a sped teacher. Nag-start ka ng sarili mong school, teacher Maan. Ano naman ang kwento niyan?
2: Opo. So, yun po, natapos po ako ng special ed at tinuloy-tuloy ko na po, nagtayo na rin po tayo ng special education center na kung saan meron din po tayong mga therapies, And yun nga po, dahil yung aking mga estudyante, katulad ni Joseph, ilang taon lang, Mami Raquel, nung nagsimula tayo? Baka 9? Ganun lang po ba?
0: Yes, mga ganun.
2: Oo, mga 8, 9. And now they are 25, 26. Di ba po? So, habang lumalaki sila, naiiba rin ang nagiging programa ko. Kasi nakita ko po, nasusundan ko sila.
0: Oo. Nakakatawa ito, Peggy, si Teacher Maan. Kasi yung nasusundan niya, yung parang yung need ng mga estudyante niya, pinoprovide niya. O hindi na ito ang kailangan nila, hindi na lang puro sped, hindi na lang puro turo, o ito na ang kailangan nila. So, dinidevelop yun ni Teacher Maan. Grabe.
1: Ito po yung maganda, no, na nakita niya. Kasi minsan, ang nakikita lang siyempre, ang teacher, ang alam lang naman na minsan, academically, di ba? Parang dapat mag-excel ka dito. Pero, pag nakita mo yung ibang aspect, well, iba yon. Lalo
3: yes,
1: for children with special needs. No, teacher,
3: totoo po yan.
1: Papaano mo nakita at papaano mo dinidevelop?
2: Actually po, habang araw-araw ko silang kasama eh, araw-araw ko silang kasama, nakikita ko siyempre nung nagsisimula kami, nandun kami sa academics. Nandun pa rin yung hope namin lahat na makapagbasa sila, makapagsulat sila ng maayos, ma-master nila yung mga basic concepts. Pero habang tumatanda, nakikita ko rin yung pong sasabihin ng mga magulang. Because I think the main ingredient of teaching in special education ay hindi lamang ikaw nakafocus sa bata, kung hindi kinakausap mo rin ang mga magulang para alam mo kung ano ang nangyayari sa bahay at nakikita mo ang pangangailangan hindi lamang sa loob ng eskwelahan kung hindi sa bahay. Kasi ang totoo po, ang importante ay yung nangyayari sa labas ng four corners ng eskwelahan. Kaya po nag-develop na tayo habang tumatanda sila, nag-develop na tayo ng iba't ibang programa na talagang swak sa pangangailangan nila. Hindi na yung paulit-ulit na lamang ang kanilang ginagawa. Kasi, you know, pareho lang din naman po tayo. Kung paulit-ulit lang nang ginagawa, nabuboard din ang bata. So, nabuboard din tayo. Diba po?
1: Paano mo po ito develop? Kasi noon, kasi ngayon, looking at Toy, siya yung example ko, kasi naging estudyante.
2: Opo.
1: 25 years old na siya. So, di ba, kung isipin mo ha, years, many years ago, hindi pa ganun kaaning sped eh.
3: Yes.
1: Diba? So, how did you develop it? Kasi napakaganda na na-develop mo to ah. Paano mo siya inisipahan?
2: Actually, alam niyo po, I had a conversation with my mother yesterday. Sabi ko, alam mo ma, I call myself blessed. I really honestly call myself blessed because I know my mission. I have seen, I see the clear vision of my mission. And talagang tinanggap ko siya ng gusto. Alam ko na ang mission ko ay yung makatulong po ako hindi lamang sa mga bata, but more so sa mga pamilya nila. Alam niyo po, nakita ko po kasi yung unti-unting paglaki, pagtanda ng mga bata, at nakita ko rin po ang changing times ng ating communities. So from there, nakita ko na dadating ang panahon, itong mga batang to, kakailanganin din nila na maging independent. You know, sometimes they tell me, talaga pang dadating ang panahon that they become independent. And my answer is, of course, yes, they will become independent in so many ways. Like for example, nung bata sila, hindi naman nila kayang maligo lang mag-isa. Hindi nila kayang kumain mag-isa. But now, you know, I know somebody na noon pinoproblema ng mga magulang na hindi masabi na nagugutom. But now, pag gutom siya, punta siya sa kusina, magluluto na lang siya. Ganun po. So, ngayon din po, unti-unti kasi makikita niyo po ang pangangailangan ng bata. If you are open, pag binuksan niyo po ang inyong isip at ang inyong puso, I think yun po yung main ingredient ko. Kaya nalaman ko kung paano po gumawa ng mga iba't ibang programa para sa kanilang pagtanda. Kaya ito na po kami, karamihan ng programa namin ay pangmatanda na. At hindi lamang dito sa loob ng center, kundi inilabas na rin po namin.
0: Oo. Na-appreciate ko talaga itong si Teacher Maana, no? Kasi, di ba, ito ang concern talaga namin eh, ng mga parents. O what's next? Where next? Yes. Naging, hindi yan concern ng mga regular na children, no? O mga estudyante. Pero katulad namin, o makagraduate ka ng grade 6, where next? What's next? Si Teacher Maana, ganun, kasi sumunod. Sumunod kaya yung estudyante, talagang parang naalagaan niya, nakita niya kung paano nag-develop. Ah, di ba, Teacher Maan?
2: Yes. Totoo po. Actually po, ang naging training ground ko ay yung mga anak nila eh. Kasi pati yung mga trainers ko, yung mga magulang. Because, you know, when you talk to them every day, kasi tinatanong nila ako, Teacher Maan, ano kaya mangyayari in the coming days? Paano ang ganito? Paano ang ganyan? And, you know, hanggang sa pag-uwi, akala po nila tapos na ang usapan namin. But the truth is, until I go home, iniisip ko din yon. So I think yun po ang nakatulong sa akin eh. Na-train ako ng mga magulang to really think, oo nga, ano ang susunod? Kaya po patuloy, lahat po nang nakikita ko, kahit gumagala ako dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa, dun ko po nakikita na, o dapat i-adapt natin yan kasi yan ang dapat dito sa atin sa Pilipinas. O kayang gawin yan ng mga estudyante ko. Hanggang sa lumaki na lang po ng lumaki, dumami na ng dumami ang natutulungan natin.
0: Oo, alam mo Peggy, kasi nga si Toy ay isa sa mga pioneer students. Kasi nga, di ba, teacher si Teacher Maan sa isang school. Tapos na nag-start siya, sumama kami. So si Toy ay isa sa mga pioneer students ng school. So bumalik kami dyan last year sa school na yon. Sabi ko, Teacher Maan, nagtuturo ka po. Meron pa bang, you know, yung regular classes ng mga pang-academy. Nag-develop na talaga siya. Meron ng coffee shop. Meron ng mga, ano ba yun, yung tanim? Mga ganon.
2: Meron na po kami ngayon na we call it the High Hopes Hotel Room. Kunyari, hotel room. Meron po kami room wherein they are trained for housekeeping. So, nagpo-fold silang small towel, big towels, tapos naglalagay ng kobre kama. You know, I bring them outside. Hindi po ako naniniwala kasi na maglo-laundry ka, laundry dito lang. Yung ganyan. So, I bring them outside. We do laundry outside. Yung cafe po, pag kulang na yung kape, we go out, hindi lang po sa supermarket, dinadala ko po talaga sila sa kinukuhaan namin ng mga supplies. So gusto ko po sila ang makipag-usap. Gusto ko po sila yung talagang makikitungo dun sa mga tao. Dahil yun po ang dapat, yun po ang tama. So tinuturo po natin sa kanila yon. Nakakapagod, pero alam nyo po, pag gusto ninyo ang ginagawa ninyo, nawawala lahat ng pagod. Because always ask me, kasi alam niyo po, lagi ako nagpo-post sa social media namin. And they would always say, Teacher Maan, nakakapagod yung ginagawa mo. But the truth is, until night time, alam to ni Mami Raquel, tumatakbo pa po ako pagdating ng gabi. And hindi ko po nakikita, hindi ko po masyadong nararamdaman ng pagod. I think because nabuhay ko po. So I think yun po yung dapat sa araw-araw, hindi ka man teacher, kung ano man ang trabaho mo, kung isa sa buhay mo, yung mission mo, hindi po magiging mahirap ang lahat. Of course, napapagod po. Yung katawang lupa natin, napapagod. Kailangan na magpahinga pa minsan-minsan. But the truth is, every day, when I see the kids, kung ano-ano po ang naiisip ko, o maganda, ito ang programa para sa kanila. Kaya po siya nag-iba-iba, nag-evolve po kami. Hindi na lang kami classroom lang.
1: Pero sa totoo lang, masarap mag-handle ng mga kids. Masarap talaga silang kasama. Yes. Kasi very innocent talaga sila. Na ang sarap turuan. Kasi pag naturuan mo, parang very challenge. Andun yung challenge eh, di ba, teacher. Pero pag nakita mong naging maayos, parang joy. Yung tama yung makita mong may joy yung parents.
2: Oo. Yes. Actually po, meron time na medyo bago-bago pa lang po akong special ed teacher, no? And I was teaching parang may isang letter akong tinuturo. Letter P po yata yan, kung hindi ko po malilimutan kasi gusto ko lang matandaan ng bata ang letter P. At nung natandaan niya at nasabi niya po ang sound, nagpa-pizza po ako sa buong center dahil P is for pizza. Tuwang-tuwa ako. So yung mga simpleng bagay, you know, sometimes we do not celebrate that, di ba? Yung letter P, ang simple lang naman nun. But for us in special education, we celebrate every little thing na natutunan ng bata. Mm-hmm. And it, especially if it stays with them. Yun po, we celebrate little things. Ability na po yun sa amin.
1: Celebration talaga yun. Pagka naalala nila next week.
2: Correct, yes.
0: Teacher ka talaga, Peggy.
1: Hindi kasi celebration talaga. You know, I can actually relate to you kasi nagtuturo din ako ng mga ganyan. So, ano mo, diba celebration talaga? Ano sila ng sound? Oh my God, ano talaga yun? Ang saya-saya mo na. Tsaka hindi lang yun eh. Hindi lang ikaw yung masaya kasi makikita mo may glow yung bata sa mata.
2: Totoo po.
1: Pansa na, basa na. Sobrang glow nung bata.
0: Oo. Yes. Gusto mo bumalik sa center. Mm-hmm. Teacher Maan, siguro ang next question namin, paano mo ba na-develop? Mamaya, kung okay lang, na ma-mention mo yung mga programs. Kasi itong mga programs ni Teacher Maan, hindi niya basta pinaglanuhan na isahan eh. Parang sinusunod mo, tama ba ako, Teacher Maan? According to
2: the
0: paano mo ginagawa yun? And who are the people helping you or mga organizations siguro na mga katuwang mo?
2: Yes. Actually po, ngayon po, yung aming pinaka-latest na programa, kung ang pag-uusapan po natin ay yung mga programs dito sa center, actually po, ako po lang talaga ang nakaisip noon. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, ako po yung, hindi ko lang po siya inaral, kung hindi matagal po siya na observation. Kadalasan po ako ay pumupunta sa iba't ibang bansa, especially kapag ako po ay nalulungkot dahil minsan po may mga frustrations tayo when it comes to special education. So kapag kunyari po napapansin ko na medyo matagal ko na to ginagawa, pero parang hindi ko po na-achieve yung goal. So sometimes, ang nagiging bakasyon ko ay pupunta po ako sa isang bansa na kung saan alam ko nagpa-practice sila ng magandang special education, inclusion, mainstreaming, ganyan, in the community. Because I really believe in the inclusion of our PWDs in the community. Yan po talaga ang aking paniniwala na dapat sila ay nasa labas, dapat sila ay nagtatrabaho, at nag-enjoy kung ano man po ang rights ng regular na tao. So, ako po ay madalas na nag-o-observe. I think, kung di po ako nagkakamali, I started in 2016 going out and observing almost every year. And then I adapt po. Ina-adapt ko po yung mga programs. And there is one time, I went to Singapore po and was able to talk to yung mga matataas po ang katungkulan dun sa center na yun. It is a restaurant. Hanggang ngayon po ay okay po yung restaurant na yun sa bansa nila. At taon-taon ako'y pumupunta doon. It is a restaurant wherein kumain po ako at napansin ko yung pong kanilang kahera ay medyo mabagal po. Hindi ko po sinasabi na ako ay special educator sa Pilipinas. But when I think teacher po siya, na nag-guide doon sa hindi na po siya bata, matanda na rin po siya. Sabi lang niya sa akin, I'm sorry, please be patient. And then I introduced myself. Sabi ko, you know, it's okay because I came from the Philippines only because I want to observe. Ako ay isang special educator. And I am very blessed na, you know, natuwa sila, pinapasok nila ako sa kanilang center and in-explain nila isa-isa yung programa nila. That was in 2017, if I'm not mistaken, 18. And then every year I would go there. At unti-unti ko nang isinusulat yung mga programa na po pwedeng ma-adapt. So in 2019, before the pandemic, I remember this, I would go out of the center, makikipag-usap po ako sa may-ari ng mga restaurants. So dadaling ko po yung mga estudyante ko doon. Lumalabas kami, nag-waiter sila, mga 2 hours lang, ganyan, nagsiserve sila, tumutulong sila sa kitchen. However, during the pandemic, they closed down. So, wala po kaming magawa when we went back sa normal buhay natin. Hinahanap po nila sa akin. Alam nyo, you know why I know that they have been asking me? They're just saying the name of the restaurants. Biglang sasabihin lang, Teacher Maan, sasabihin niya yung pangalan ng restaurant. And I know na hinahanap nila. Nasa puso nila yun, nasa isip nila. Kaya sabi ko po dun sa isang assistant ko, alam mo, I think it is the voice of God. He is telling me, magtayo na tayo. Kahit wala kaming kakayanan during that time, sa totoo lang po, because that was the pandemic. Sabi ko, I think yun ang gusto ni Lord. Magtayo na tayo sa loob ng center. Kahit hindi siya mukhang restaurant. Pero alam niyo po, when you go to the cafe, mukha siyang restaurant. Mukha talaga siyang cafe, di ba, Mami Raquel? And with the grace of God, talagang naitayo namin lahat. And when I went back in that coffee shop dun sa Singapore, I told them, you know, I already have a cafe. And they're very happy because they know na doon po ako nagbe-benchmark. Doon ako talaga nagsimula, all the ideas. So yun po, at I am very thankful with all our parents have been very supportive. Alam niyo po, nagugulat ako. Sabi ko, naku, wala akong pampagawa ng ganito. Tapos sasabihin ng isang kakilala ko, ay, meron akong pagawaan ng ganito. Alam niyo po, sabi ko, sige, magkano? Sasabihin niya ako, magkano? Magugulat na lang po ako pagkalagay, it has been settled.
0: Aww.
2: So, lahat ko ay binabayaran ni Lord. Kaya ako po ay talagang blessed. I shout it out that I am blessed. And if I am blessed, our kids here are blessed. Kasi para po sa kanila yon. Hindi naman po yun para sa...
1: Mm-hmm. Totoo naman yun. Ang center para sa mga bata talaga.
2: Correct.
1: So kasi during that time, syempre kasi 'di ba, meron na talagang mga ano, yung IEP, 'di ba, yung mga sinusunod para sa mga bata.
2: Yes.
1: Pero syempre minsan alam mo hindi ano yun eh, yung kung masyado siya kasing structured, hindi rin siya nasusunod, 'di ba?
2: Yes.
1: So ikaw, how did you get out of it na talagang inano mo na parang design talaga siya, not just for one but for everyone, kasi I think iba-iba yata yung condition ng nandun sa center mo, so syempre dapat maging friendly siya for everyone, di ba? So how did you come up with it?
2: Kaya po actually ang tawag namin sa cafe ay cafe for all, because hindi lang siya cafe for autism, hindi lang siya cafe for the ADHD, iba-iba po siya. Kahit sino po pwede ka. It is a safe space for everybody. So ang ginawa po namin, pare-pareho po sila, gumagawa sila ng kape. So pag may umorder, okay, sasabihin ko, oh, kunyari, oh, boy 1, oh, ikaw ang gagawa ng Spanish latte. Si boy 2, gagawa rin siya ng Spanish latte kasi parehong order, dalawang Spanish latte. But the difference would be, ano ba ang target ko kay boy 1 at ano ang target ko kay boy 2. Kung ang target ko dun sa isa ay following directions lang, yung isa naman po ay yung masabi niya yung ingredients na ilalagay niya. So, nandun pa rin po yung IEB, nandun pa rin po yung goal setting mo, ito yung goal ko sa kanya, pero pareho kayo ng ginagawa. So, lagi ko po sinasabi na, alam niyo po, nasa teacher ang lahat. Kapag binigay sa yon ni Lord yung talent na yon, gagamitin mo kasi you have to use it for His glory, di ba po? Kasi talagang lagi kong sinasabi yon na pare-pareho sila ng ginagawa. Okay, pare-pareho tayong gagawa ng t-shirt. Pero iba-iba po ang tina-target nating skills. The skill of boy 1, baka iba po ang tina-target ko kay boy 2, kay boy 3, kay boy 4, ganun po siya. Pero at the end, in the end, iisa lang ang goal natin, makagawa ng masarap na kape. Ganun po siya.
0: Ang galing, out of the box, ano, Peggy, ang approach.
2: Yes.
0: Yung teaching, integrative talaga, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero,
2: yes.
1: pagka mga special talaga, no, nakakatuwa kasi ano, ang galing mo teacher ah. Hindi kasi,
3: thank you po.
1: Kasi ano, yung pong sa kanya, hindi to nagsimula dito eh. Nagsimula dito. Na ano, yes. The integration of the heart. Kasi ang hirap po talaga pag sama-samahin yan. And then, to come up with the teaching na dapat lahat sila matuto in one objective. Ang galing mo teacher.
0: Ay, oo. Yes, yes.
3: Ay, salamat
1: po. Magaling,
3: magaling si Lord.
0: Galing mga ideas. Ano?
1: Galing mga ideas.
0: Oo. Meron pa kayong ibang yung sa mga halaman naman. Okay lang ba maikwento?
3: Yes, opo. Ngayon po, nagsistart na kami nung farming. Alam niyo po, yesterday, tuwan-tuwa kami. Gumawa kami ng sinigang na salmon sa miso. Tama-tama dahil nag-uulan. Di ba po? Ang sarap. Kami po ay nag-harvest ng una naming sili sa aming farm. Farm na maliit lamang po. Pero talagang tuwa kami dahil napakita namin dun sa mga bata na yung tinatawag nating farm table, di ba po? Na kapag meron tayong mga pagkain sa bakuran na talaga naman pong natinuro sa atin nung pandemic, di ba po, na kapag ikaw ay nangangailangan ng pagkain, pwede mong gamitin ang bakuran mo. Kaya yun po ngayon ang itinuturo namin sa kanila. Kasi sustainable po ito eh, di ba? Pag kunyari, meron po kami dito mga kamatis, we are yet to use our tomatoes, yung may talong po kami, may okra, at lahat po iyon ay iluluto nila. Excited po ako na maluto nila yon, makita nila na sila pumitas, tapos iluluto din nila. Yun po. Pero ang excited po ako actually ikwento sa inyo ay yung Mami Raquel, kinwento ko yata sa iyo kahapon, yung ating yes. Project Enable.
0: Yes.
3: Yung
0: yes,
3: Enable po is actually, ang tawag po doon ay Empowering Neurodivergence Abilities in Building a Life of Equity. Mahaba. Pero in short po, Enable. Ang gusto lang po namin talaga ay sila ay matrain sa iba't ibang industriya. Meron po sa food and beverage, pwede po sa hospitality. So sa iba-iba po, ititrain natin sila and eventually malalagay natin sila sa iba't ibang businesses to be trained and we pray that they will also be employed in the future. Yun po.
0: Ano yun? Parang ano ba tawag yan? Exposure nila sa mga
3: yes.
0: Industries na ito?
3: Yes. Because you know, ang nakita ko rin po habang tumatanda, nakita ko po yung ang laki-laki po ng gastos ng mga magulang ang simula bata, di ba po? With all the therapies, with all the schooling.
0: Ayan, medyo naputol si teacher maana, no? Pero, grabe Peggy, ang naririnig natin, ano? Very interesting talaga. And, ako excited ako dito sa yung project nila na Enable. At, may ano eh, parang closing program sila kasi batch 2 na ito. And, ito kasi yung, alam mo Peggy, nung isa sana sa gusto kong puntahan nung pumunta ako ng Legazpi. Meron kasing isang tao na gumawa ng research at ang result ng research niya sa mga may disability daw na estudyante, 1% lang ang nagkakaroon ng trabaho. So, ang ginawa niya, nag-start din siya ng sariling cafe. This is somewhere in Albay. I wanted to go there sana kaya lang wala na akong time. So, okay. Imagine mo, 1% lang ang nagkakaroon ng trabaho. Teacher Maan, do you agree?
3: Yes. Actually po, kaya po talaga namin to ginawa. Actually, alam niyo po, marami pong tumutulong sa atin ngayon. Ang isa pong tumutulong sa akin ay si Councilor LJ Sumulong. Siya po ay sa Antipolo. Malaki po ang naitutulong niya, especially sa pagbibridge po ng mga business owners sa ating pong mga neurodivergent. So ang nangyayari po sa Project Enable, kapag tinrain po sila dito sa atin sa center, and it is all for free po kapag tinrain po natin sila for a week, and then nakikita, alam niyo po kasi kaya minsan tinatanong nila sa akin, bakit for a week lang? Kasi ito po yung mga estudyante na nag-aral na noon, but you know, they are just staying at home. Pero na-acquire na nila yung skills. nasa kanila na yon and gagamitin na lang. So ngayon po, I very, very proud to say na meron po kaming naipasok sa isang hotel in Antipolo. We are very, very proud to say na meron din po kami sa isang cafe nagtatrabaho, and meron din po tayo sa isang spa. So ngayon po, we are trying our best na mataas po, maitaas natin yung percentage ng mga employed at ng mga employable na mga neurodivergence or PWDs. Mm-hmm.
0: Oh, kasi okay, marami sa kanila pwede, di ba, baby?
1: Mm-hmm. Tsaka ano naman, I mean, hindi lang po mga neurodivergence, kasi yung like, ang mga city, kung talagang sa simula pa lang ay tinulungan mo sila, very maayos yung cognitive nila. And then, yung mga people on the wheelchair, di ba? Pwede
3: yes,
1: naman na, kaya hindi talaga, the problem is, ang maganda nga yung kay, ano, kay Miss Maan, kasi si Miss Maan, at a very early time of her life, nakita, na-accept kasi niya eh. Yun kasi yung acceptance, na parang, yung pag meron ka kasing acceptance, parang lalabas ka talaga out of the comfort zone.
3: Yes, yes.
0: Mm. At alam mo, teacher man, ang napansin ko lang kasi, hindi sa'yo natatapos sa loob ng center yung trabaho, yung buhay ng estudyante mo. No? Sinusundan mo talaga.
3: And yes.
0: Sinusundan mo sila as they develop, as they age, no? Nakasunod kung ano yung dapat na para sa kanila. Kasi most of them, kina-academics ang kailangan eh.
3: Totoo
1: po. Hindi naman talaga.
3: Actually po, Mami Raquel, totoo yan. Sinusundan ko sila. Tingnan mo pati si Joseph. Nag-aaral na si Joseph, pero tingnan mo, sinusundan ko.
1: And you know what?
3: Sinusundan ko pa rin ang sarili ko, o, di ba?
1: Kaya nga. Feeling ko nga po. Alam mo, Ate Raquel, feeling ko po, si Toy, kung talagang iti-train siya for ano yung ibang language, magiging good interpreter siya eh.
3: Ay, totoo yan.
1: Kasi, yeah, I think that yung mga neurodivergence, kasi ang galing ng nila, yung memory nila,
3: yes.
1: Pag na-focus sila. Kaya hindi talaga dapat na ma-back sila. Kaya ang ginagawa ni teacher, na ilalabas pa sila, even yung sa pamimili ng coffee, galing mo talaga, yes. Teacher. Nakakatawa.
3: Actually po, ang ginagawa rin namin, kaya ko rin po sila inilalabas. Kasi gusto ko po na matuto din yung mga tao sa labas. Diba po? Yeah. Mas doon ako sa hindi lang natututo ang ating mga estudyante, kung hindi mas dapat matuto ang mga nasa labas. Dahil alam nyo po, kitang-kita ko na may mga bagay na nagagawa sila na hindi ko magawa. Example po, ito pong sa cafe, tuturuan ko sila. So ang una pong step, ilalagay ang kape sa French press. Si Teacher Maan natatapon ang kape. Ang mga estudyante hindi, kasi OC sila. Ayaw nila, may natatapon. Pero ang Teacher Maan natatapon. Naaaksaya, matatanggal sa trabaho. So yun na lagi ko sinasabi, only if you see how good they are in a skill na hindi mo aakalain na mas magaling to sa akin. Ang totoo po, sa puzzles, nako, mahihirapan po ako sa puzzles. Pero marami po kaming estudyante, kahit ilang pieces yan, tatapusin nila. Especially when their focus is already there, napakaganda po ng makikreate nila ng art. So, dun po, gusto kong makita ng ibang tao na mas magaling pa nga sila minsan sa atin. So, dapat hindi sila nasa... Dapat nasa harapan sila. Yun po. Kaya, lumalabas po tayo.
1: Si Toy na lang eh, pinag-include ko, mas magaling siyang mag-math sa akin eh. Di ko siya inarahan ng calculator ah.
3: Sabi,
1: okay, if the birth date is there and the age is not 310, calculate. Ah, ganito siya, nakakita. Pero, I mean, ako parang no, you don't trust their limits kasi. Yun, kailangan, yes. You trust yung ano nila, yung ano pa yung kaya nilang gawin, you have to challenge them. Same as ordinary people. Lahat naman tayo na challenge, di ba, teacher?
3: Yes. Basta sa simula lang.
0: Yan. Okay.
2: mahirap, di ba po? So siguro po ang slow pero papunta rin sila doon. At minsan pa nga, mas slow pa tayo kaysa sa kanila. Minsan mas mabilis pa sila. Especially pag natuto na sila, pag nalaman na nila sila ng mas maganda, yun po ang totoo. If only we are open, ganda po talaga ang mundo natin. Kasi kita-kita ko po how able they are.
0: Yeah. Oo. Ang galing, ano, medyo napuputol po sa teacher man. But anyway, ang galing kasi iba yung perspective talaga ni Teacher Maan, ano, sa mga katulad nila. Hindi lahat kasi, yung iba kasi siguro sped naman, teacher, pero, or therapist naman, pero parang hanggang dun lang, hindi nakasunod. Ako yung talaga yung na-appreciate ko, Teacher Maan, sa ginagawa mo kasi nakasunod ka, nakasunod. Kaya naman yung mga estudyante mo nag-umpisa sa bata, ngayon binata, nandyan pa sa'yo kasi nga, meron silang kinalalagyan, ano. Teacher Maan, pwede bang medyo pakikwento mo pa sa amin yung
2: informal aid? Yes. Sorry po, saan po? So, na...
0: Yung Enable Project.
2: Ano po yun?
0: Oo.
2: Sa Enable yung... po. Ang Enable po ay sabi ko nga kay sabi ko kay Mami Raquel, we will have our batch 2 next week. So we started po this year. And we are done with the first batch. Pero tuloy-tuloy po kami. We have been monitoring them. And so far, really good. Really good feedback from the business owners. Kaya we are very happy. So nandito na po kami sa batch 2. And we are very positive po, especially with batch 2. Kaya sabi ko kay Mami Raquel, kailangan nandun si Joseph doon sa program namin. Kaya magkakaroon po kami ng batch 2 at ito po ay meron kami 22 participants this time. And hopefully we will be able to really train them very well. Kaya yun po, pag-praying po natin na dumami pa po ang mga PWDs natin na matutulungan.
0: Mm-hmm. Oo. So ang ibig mong sabihin, Teacher Maan, ang nagpa-participate dito sa Enable Project ay hindi mo naman mga estudyante lahat?
2: Hindi po. Hindi po natin estudyante. Ito po ay nanggagaling karamihan sa mga public schools. So karamihan din po sa kanila ay mga tapos na sa kanilang pag-aaral, sa transition, ganyan po. Minsan po, meron din po ako na natapos din sa college. So, yun po ang mga tinutulungan natin na matrain at makita kung saan pong industriya sila magiging magfo-flourish, mag-grow and flourish into somebody na talagang nagtatrabaho at interesado sa kanilang ginagawa.
0: Oo. Teacher Maan, the last time that we were there sa center, wala pang ganito, ano, Enable?
2: Wala pa po. We started this year only.
0: Oo, very interesting. Mm-hmm.
2: Yes po.
1: Kasi ano, talagang sobrang napaka, ano, diverse yung gusto niyang gawin for everyone. And ang mahalaga, actually, napulot ko kay Ms. Maan, yung hindi lang kasi niya importante sa kanyang mga bata, even the parents are so important to her na kinakausap. Kasi ano talaga yan, it should be a parent-teacher relationship, no? Kasi yung bata, susunod sila kung makikita nila na maganda yung relasyon ng teacher sa parent, eh.
0: Oo, ganda yung Teacher Maan. So, yes. Paano nga ba? Paano ba maging part ng Enable Project na yan? Kasi may mga parents siguro, ano?
2: Opo.
0: Oo, nanonood.
2: Opo. Yes. Po, pwede po silang mag-visit sa aming Facebook page. Yung pong, hanapin lang nila ang High Hopes Intervention Center. So, doon po may sasagot kung ano po ang Project Enable at doon po sila makakapag-inquire kung paano po at kung kailan ang mga susunod na batches. Pero yun po, more than anything, we are asking for your prayers na sana po tuloy-tuloy tayo na makapag-train ng mga bata na neurodivergent, PWDs, para po dumami po ang matutulungan natin na makahanap po talaga ng pwesto sa komunidad natin.
0: Oo. Ano mga skills ang tinuturo para
2: iba-iba po. We use the cafe po, of course, para po makita pang service ba sila sa food and beverage service. And then we do cooking, pinagluluto po namin sila, and then housekeeping, and then encoding. So tinitingnan din po namin yung possibility of going and working in the office. So yun po, iba-iba po.
0: Mukhang magpapa-enlist na si Joseph dyan sa encoding na yan, di ba?
1: Opo, para lalo pa siyang
2: ma-enhance. Kasi bata pala si Joseph, pinako-computer ko na yan.
1: Oh, yeah. Alam mo ba, hindi siya managagamit niya ngayon.
2: Ay, very good.
1: Sobra pong galing ni Toy na mag-encode. Iiwan, kaya po siyang iwan. Naku, kaya. Kaya si Toy pwedeng magtrabaho sa kumpanya na.
2: Kahit totoo, I agree.
1: Pwede po.
2: I agree.
0: Alam mo, kwento ko lang sa'yo, Teacher Maan. Ito kasi si Toy ay nagtrabaho. Marami nga siya in-encode. Yun sa bahay nila, Peggy. Pagkatapos, no, inatid na sa akin si Toy, si Joseph. Sabi ni Peggy sa akin, pwede talaga siya magtrabaho. You know what? After Peggy said it to me, nung gabi yun, na-pray na ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman si Toy ng trabaho sa mga ganang code. So ngayon, as we're interviewing you now, kumbaka ito na yung mga bukas din na pinto ng Panginoon. Yes. Ano? Okay, umatay, Teacher Maan. Hindi lang siya magpapasigit.
2: At saka ang malaki ang akin po talagang prayer ay maging bukas din po ang karamihan ng mga business owners na talaga pong try nila na makapag-employ, makapag-train ng mga individual na may special na pangangailangan. Nandito po ako para tumulong. Ang totoo po, bago po namin ipasok ang mga bata ay nagsisensitive, nagbiko-conduct po kami ng sensitivity training sa lahat ng employees. So, hindi po kami basta-basta nagpapasok ng mga trainees. So, yung owner plus the employees, tinitrain po namin through a seminar.
1: Maganda yung ganyan talaga kasi kailangan talaga, tsaka dapat talaga na matuto yung ating ano, yung ating bansa na magtiwala sa kakayahan ng ating mga ano PWD ano children and people, kasi ang ganda. Naku, pag nagtiwala sila, may madi-discover talaga sila. Everything is a miracle.
2: Yes, totoo po yan. Totoo. Kaya po lagi ko sinasabi, let us be the voice of the voiceless. Kasi ito po ang kailangan natin sa mga panahon ngayon.
0: Oo. Teacher Maan, baka pwede ako mag-suggest. Baka pwede namang merong mga hotel na naghahanap ng mga tutumtog, violin.
2: Ay, cool, mommy. Sige po, why not? Alam mo, yes, kaya nga 'di ba sabi ko sa iyo, mommy, gusto ko talaga si Joseph pumunta kasi marami po akong naiisip. Actually,
1: patugtugin mo si Toy sa opening.
2: Hindi niya papayag ang utak ko.
1: Patugtugin mo po si Toy, opening and closing.
2: Totoo, ang galing-galing.
1: Para makita. At kailangan kasi dapat, ano ba tayo, para tayong mga, dapat ine-expose talaga sila eh.
2: Totoo.
0: Baka meron dyan mga nagpa-piano, ano, nagpa-violin, di ba?
2: Yes. Actually, Mommy Raquel, yung isang kaklase ni Joseph, si Joshua, is very good in the drums. Drums din. So, pwede kami magtayo ng combo.
0: Pwede talaga
2: po. Yes, at si Tito naman ay singer. So, kapag tinignan nyo po talaga yung dynamics nila, if you will just open your eyes and look at the possibilities, makakakuha po kayo talaga ng maraming ideas on how to really put them at the right places.
0: Oo, Teacher Maan, ang dami-dami mo nitong ginagawa para sa mga anak ng mga katulad namin. Ano po ba ang mga pangarap mo? Meron po ba ang mga pinaplano?
2: Nako, alam niyo po, tinanong din po yan ng asawa ko nung isang araw. At ang sabi ko na lang ay...
0: Ay, natulala. Ano kaya ang pinaplano ng asawa?
1: Kaya nga, nakakatuwa.
2: Time. Kasi hinap na. Oh, ayan. Okay na ba?
0: Okay, yes.
2: Yan. Opo. Actually po, ang gusto ko lamang po ay sabi ko sa kanya, gusto ko lang mapahinga paminsan-minsan, pero mas masaya rin po kasi ako sa ginagawa ko, kaya hindi na ako nakakaisip ng ano pa ang mga gusto ko. Because I think nakuha ko na po yung mga gusto ko. Siguro in this lifetime, I just want a simple changing of, a simple peace in the world. Yun lang po. And I think we are doing it slowly but surely.
1: And you're a big help to them, to every parent.
2: Thank you po. Thank you.
0: At

0: O siguro, kasi gusto ni Lord. Puro ganun na lang po ako ngayon. Kasi gusto ni Lord. Tomorrow yung estudyante. Tomorrow okay. Alam niyo naman po, minsan routine nila na makikita nila ako bago umalis.
1: Thank you. Wala na tayong time, ano,
2: Wala na
1: masyado. Thank you.
2: po.
1: Baka meron kang gustong iwanan pa, na encouragement, whatever, na gusto mong iwanan sa ating
0: Opo.
1: viewers, seeker, mahal.
0: Opo. Para po sa mga magulang, alam niyo po, especially those na bagong diagnose lamang ang mga anak nila, tandaan ninyo na ang unang-unang teacher at unang advocate ay inyong sarili. The parent is always the one who is the best. The best doctor, the best teacher. Kaya, instinct po yan ng magulang eh. And
2: Yes,
0: huwag po
2: amen.
0: kayong matakot dahil marami pong tao ang tutulong sa inyo. And always trust God because God will not give you something na hindi niyo po kaya. Tingin po, kayo po ay nakita na very strong. Kaya ganyan din po ang sagot ko. Bakit ako naging strength teacher? Because I think because God saw that I am a very strong woman.
2: Praise God. Oo,
0: Yes.
2: yan talaga.
0: Thank him
2: Tama
0: po.
2: yan. Galisable talaga.
0: Yes, totoo
2: Ay, nako, teacher Maan, grabe, you have inspired us so much. Ang dami namin natutunan. At ako, na-excite na ako for Joseph. Peggy, mukhang answered prayer na tayo.
0: Yes.
2: Parang na ito. Kaya, usap tayo.
0: Nakaka-encoder and violinist tayo.
2: Oo, yeah. Ako, teacher Maan, maraming salamat. Remember
0: Oh,
2: bringing
0: thank
2: in
0: you.
2: our prayers. Thank you very
0: Thank
2: much. Siya po ay si teacher Maan Alvaran. Thank you so much.
0: you.
2: Ayan
0: Thank you.
2: po. Peggy, natapos na naman ang ating programa. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyong pakikinig. At ito po ang programang God is Able. Ako po si Raquel Amolando.
3: Yes po, at tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa ating Facebook Live at ang YouTube channel po ng 702DZAS Radio TV. At ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga PWDs. At kagaya po ng lagi nating sinasabi sa ating pagtatapos,
2: from disability
3: disability to
2: to
3: possibility.
2: possibility. Bye,
3: Salamat po sa
2: everyone. Thank
3: lahat.
2: you.
4: God is able from disability to possibility.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng Sabado at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello kids! Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Kumusta ka mo? Nagapamati pa ba ka mo sa aton nga GNC On Air or GNC Online? Nga mabatian, gihapon kita sa 1062 DXKI kadara sa Bacolod mga kids. Hello sa DYBS! Kumusta ka mo tanan? Kabay pa na, okay lang gid ka mo. Excited naman bala ka mo sa aton nga bago nga lesson? May ara bala ka mo mga kids nga ginahambal sa imo nga friends nga sige malakad kuda sa inyo pero wala ka natuloy kay nagsakit ikaw or naghambal ikaw kay mama nga nang malakad ako sa friend ko ma kay may mag-study kami pero naglay ikaw nag video games gali. Wala mo ginahimo ang imo nga ginahambal. Tanan kita nga mga tao, no? Amo gid na ang aton ginahimo. Permino, wala natun ginahimo ang aton nga ginahambal.

0: Mal, pero may ara sang isa nga ginahimo ya gid. Ang iya nga ginahambal. Sino gani to? Tama si Jesus Christ. Kag ang aton nga word of today, Jesus, He keeps His word. Tama mga kids, ginakip gid ni Jesus ang iya nga word. Kay wala gid siya nagatinikal because He is a perfect Son of God. Kaya mga kids, pamatian ta sa aton nga lesson subo, paano gikip ni Jesus ang iyang word.
1: Prayer time naman kita mga kids, and still gina-follow natin ang prayer pattern nga right. Daara na kita sa letter T, which means trust in God. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trusting in God means na nagapati ka nga God is in control of your problems, in control of your worries, and in control of your life, and allowing Him to guide you. So if may ara ka nga worries or nabudlayan ka gid nga mag-trust kay God, sabayan mo ako sa prayer na to. Sige, let's fold our hands, bow our heads, close our eyes, and let's pray. Lord Jesus, salamat sa imong agasya. Salamat kay ikaw gid ang mapatihan namon. Sorry Lord dahil minsan nabudlayan kami or nalimtan namon nga magpatigid sa imo Lord, nga mag-trust gid sa imo wholeheartedly. Lord, salamat dahil ikaw ang in control sa buhay namon. Lord, help us nga magpati sa imo. And guide us, Lord, sa adlaw-adlaw namon nga ginahin. Thank you sa adlaw nga ni. In Jesus' name I pray. Amen.
0: Para naman sa ating memory verse, mga bata, kari naman si Teacher Kat. Mga bata, mag-isip ikaw sang isa ka tao or mga tao nga famous or kilala. Siguro imo nga maisipan ang presidente or vice president or mga artista or even ang mga senador nga ara sa gobyerno, nga sila may ara sila sang kakayahan no nga magdesisyon para sa aton nga bansa diri sa Pilipinas. Kay ara sila sa posisyon, mga bata, may ara sila sang kakayahan nga maghimo sa mga butang suno sa ilang luyay. Pero balaan mo bala, mga bata, nga sa aton memory verse subong nga adlaw, aton hibaloon nga may ara sang someone, may ara sang isa langgit nga mas powerful pagid sa ila, mas may kakayahan kung ano ang himuon nga mga bagay kay wala gid sa imposible dira sa iya. Aton inaakilalahon sa aton memory verse pong nga makita diri sa Bible. Ang Bible, mga bata, pulong sang Ginoo, nagasugid-git sang kamaturan na ni dapat naton inaangapatihan. Kag ang author sang Bible, amo ang Ginoo, mga bata. Kag ang Bible, may ara ni siya sang 66 books. Nahati siya sa dalawa ka part. May ara sang Old Testament, may ara sang New Testament. Kag this time, ang aton memory verse makita sa New Testament sa Book of Acts, chapter 4, verse 12. Basahon anay ni Teacher Kat. Siling dere, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Oo, mga bata, siling diri sa atin niya verso, salvation is found in no one else. Ginahambal dira nga, salvation is found in no one else. Bangot ikaw, kag ako, mga bata, nga nagakabuhi sa sini nga kalibutan, makasasala gid sa atubangan dira sang Ginoo. Ang sala ang muna siya ang mga butang nga ginahimo naton nga hindi makapalipay dira sa atubangan sang Ginoo. Mga ginahambal nga hindi makadayaw sa iya, mga ginaisip nga hindi gid makahatag sang kalipayan dira sa iya nga pangalan. Gani ang aton verse nagahambal subong nga ang kaluwasan Salvation is found in no one else. Inapaagi lang gid kay Jesus Christ, mga bata. Kay silinga diri o, for there is no other name under heaven given to men. Ang ginahambal dira nga no other name, si Jesus Christ, mga bata. Iya lamang nga pangalan buot silingon, paagi kay Jesus Christ. Ang pangalan nga Jesus, espesyal gina siya kaayong mga bata. Kay nagatukoy ina about sa manluluwas sang sala sang katawhan sa sininga kalibutan. Si Jesus Christ, mga bata, ang perpekto nga anak sang Ginoo nga nagkari siya halin dito sa heaven, nagkari siya sa sininga kalibutan para magsakripisyo para sa imo kag para sa akon nga mga sala. Ang iya ginhimo, mga bata, ginantos niya ang tanan niya kasakit dito sa cross, ginbakol siya pilagid ka beses, ginako niya ang parusa nga para tani sa imo kag para sa akon, nga deserve kit naton nga parusahan bangod sa aton sala. Pero paagi kay Jesus, mga bata, siya lang ang nagkari sa sining kalibutan, ginantos niya ang tanan, ginlansang siya sa cross, napatay kag nabuhi gitliwat pagkatapos ang tatlo kaadlaw. Gani ginahambal dahi sa aton nga memory verse nga there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kay paagi sa ginhimo ni Jesus Christ, mga bata, ang imo kag ang akon sala pwede gid magkaroon sang kapatawaran. Kay paagi lamang sa pangalan ni Jesus Christ, kay bangod sa iyang ginhimo dito sa cross nga pag-antos niya dito, mga bata, ang imo kag ang akon sala magkaroon gid sang kapatawaran. Gani, mga bata, kung ikaw wala pa nagkilala kay Jesus bilang imo Lord kag personal savior sa imong mga sala, pwede mo na himuon subong. Kay ginahambal diri sa aton nga verse nga wala na gid sang iban nga pangalan, wala na gid sang iban nga makaluwas sang imo nga mga sala kundi si Kristo lang gid, mga bata. Siya lang ang ginpadala sa sining nga kalibutan para magbayad sang sala sang katawhan. Ang imo himuon, mangayo ka sang patawad sang imo nga mga sala dira sa Ginoo. Kilalanon mo nga si Kristo, siya lamang ang may kakayahan nga magpatawad sang imo nga mga sala, mga bata. Kag magpanawag ikaw dira sa Ginoo nga ginaako mo nga hindi mo kit kaya luwason ang imo nga kabuhi dira sa sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga ginkilala mo si Jesus bilang imo Lord kag personal savior, dugay mo na nga ginkilala nga wala na gid sang iban nga pangalan nga makaluwas sang sala kundi si Jesus lang. Ang gusto sang Ginoo, bata, nga i-share mo gid sa iban mo mga friends na there is no other name under heaven nga makaluwas sang ilaman nga mga sala kundi si Jesus Christ lamang. Isugid mo sa iban, bata, ang about sa ginhimo ni Jesus kag sa adlaw-adlaw nga imong pagkabuhi, ipakita mo sa imong kabuhi na si Jesus ang nagakabuhi sa imo kag adlaw-adlaw makita gid ang pagbag-o dira sa imo nga pagkabuhi, bata. Kag this time, para ma-memorize nato ng aton nga memory verse, may ara kita sang game nga himuon. Halimbawa, first letter ni siya. Kung maghambal ako nga, halimbawa, ang tanan nga may letter S, ang first letter S, kung amo na ina nga word, hindi naton ibasa ang word, kundi i-clap naton ang aton nga mga kamot. Ayan, basahon natin ang aton verse sa Acts 4:12 mag-start, basahon ang bilog nga text sa Acts 4:12 makita mag. And sige, Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, liwat mga bata. Basahon naton. Ang letter S, i-clap naton ng ating kamot sa salvation. Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12 is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, kung letter S, salvation, i-clap. Pantana naman nga letter F. Okay, sa letter F, ang atan kamot is shake naman. Ayan, S, clap. Ang sa letter F, i-shake ang kamot. Sa Acts 4.12, ready, go. Acts 4.12 is in no one else there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4.12. Ayan. Another. Ang tana naman na may letter M naman. Ang letter S, clap. Ang letter F, shake. Ang mankind naman is diri ang kamot. Ayan. Acts 4.12. Ready? Go. Acts 4.12 is in no one else there is no other name under heaven given to man by which we be saved. Acts 4.12. Ayan. For the last time, basahon na natong tanan mga bata. Acts 4.12. Ready? Go. Acts 4.12. Salvation is found in no one else for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4.12.
2: Kapit na lang ang birthday ko. Tawagan ko buro si Ninang ko ay nga mga ayaw ko sa gambal niya kung ano daw ang i-request ko. Basta kaya niya lang ihatag niya daw sa ako. Amo ba ang inyuman niya pagsalid mga bata? Subong sa atin nga Bible lesson, mabatian pa ang isa ka lesson bukod sa isa katawang nagsalid gid kay Jesus. Hindi siya natabo from the time nga ari ang Ginoong Jesus sa aton nga kalibutan. By the way, ako gali si Teacher I para sa aton nga Bible lesson time. Aton nga story mabasahan diri sa Luke chapter 7. Ini siya natabo sang si Jesus ari sa kalibutan, 'di ba ginaayo niya ang mga mansakit, nagatudlo siya sa mga tao, nagpakita pagid siya sang mga milagro, ini nga tanan ginhimo niya kay tungod sa pagbalangga sa Ginoo sa tanan ng mga tao. May isa ka centurion o isa ka leader ng Roman army, meaning siya ang leader sang 100 nga ibantang mga armies. Kaya siya gintawag nga centurion. Nagproblema siya one day. Kaya nga, ang iyang trusted servant, nagsakit kuno. Tugay na na nagamasakit. Nagproblema siya kay, sino na lang ang makabuli? Nabalakan na gid si centurion. Kaya naman, nang makita niya nga ang iyang sulubuon nagamasakit, naisip na dayon si Jesus. Kayo bala mga bata, kung mega masakit bala ka mo, maisip niyo bala si Jesus? I hope na maisip niyo yun, no? Dahil normal naman talaga, nakabahan tayo. Dapat tawagin natin ang Panginoon. Pero by the way, tingin inang kaba or kahadlok sa aton nga mga tagipusoon. Nahadlok kita mapatay, nahadlok kita kung anong matabo sa mga ginapalangga ta, mahadlok kita kung anong matabo sa mga friends naton or malain para sa aton. Normal ina siya nga feeling mga bata. Pero ang kalain or ang malik na git is nang sobra-sobra ang imo nga pagkahadlok. Ang tawag dira is sala. Remember ang sala, tanan niya gina, una-una, ginahambal, kaginahimo, hindi gid malipay ang Ginoo. Example, sa isip-isip mo lang, kinsugo ka ni teacher sa school. Sabi niya, please erase the board lang ga. Pero sa isip-isip mo, hindi ako magpati. Good bala ina? No. Bisan wala pa, may naka. Bati sa imo nga, ginhambal. Ara sa imo nga mind, mabasahan niya kung sang aton niya amay sa langit. O sa mga ginapanghambal, na mag-inigyal ka, imu-imu ka ng istorya, or mag-imu ka sang malain, o hindi ka mag-obey sa ginikanon. Sala ina siya mga bata. Naagani nga makasala kita? Tambal gani sa Romans 3:23, ang tanan makasasala. Kaya naman, hindi natin malikawan. We are born sinners. Tagtungod sa sala, nailayo kita sa aton nga Ginoo. Kaya madali lang ta mabalaka, madali kita magproblema, madali lang kita nga mahadlok. Pareha sa sitwasyon ni Roman Centurion. Pero sabi niya, as Jesus, kayang-kaya niya nga magpaayo sa mga may sakit. Itan ko kung paano niya gagawin, sa isa niya lang ginambal, kinbulikan niya kit. Maaring naging witness na kitaan ng Centurion ang mga miracles ng Lord Jesus. Kaya, sabi dito sa Luke chapter 7, may mga friends si Centurion na nagpalapit kay Jesus. Sabi nila kay Jesus, Jesus, buligi pala ang Centurion. Ay, gamasakit ang iyang servant nang hindi siya makapalapit diri Jesus kasi hindi daw siya takos na magpalapit sa imo. Ihamba lang daw nga maayo na ang iyang servant kay para mag-ayo gid. Natingala si Jesus. Pangklase, sabi ni Jesus, ay nagapati dayon ang Centurion bisan hindi pa nagpalapit si Jesus. Pero si Jesus naglakad si Jesus, punta sila dito sa balaysang Centurion. Sa malapit na sila dito, nasugatan naman nila ang other group of people. Jesus, buligigit si Centurion, kaya ang iyang servant, nang lalakit ang iyang sakit, na maayogin ni si Centurion, Jesus, kaya kinapuligan niya ang mga tao, nang wala siya hindi niya ginapahirapan ang mga kapwata, ang mga panintita, ang mga Jewish like us. Sabi ng mga group of people nga, nagpalapit kay Jesus. Ibig sabihin, inisisimpaw yun is na may kahadlok did sa Ginoo. Nagsabi naman nila, hindi ka na daw maglakat dito sa iyang balay, Lord Jesus, kasi nang isa lang daw ang ihambal mo, balaan niya nga maayo na ang iyang servant. Wow! Sabi ni Jesus, ibang klase. Hindi pa ako nakakita sina nga amuna nga pagtuo. Na-recognize ni Jesus nga ini nga Centurion ara gid ang pagtuo sa iya nga kasing-kasing. Kay boldly he declare kaya ihambal ni Jesus. Isa lang kasalita, maayo na ini servant ko. Hindi na kinahanglan nga maglakad si Jesus sa akon nga panimalay. Pagsabi ni Jesus, wala pa ako sa may nakitaan na amusina nga pagtuo. Teresa, Jerusalem, Teresa, atong nabanwa, wala pa ko may nakitaan diri. Mga bata, nga atuuhan si Jesus. Si Jesus ang perfect Son of God. Remember, si Jesus, ginpili niya nga ilansang siya dito sa krus. E nga, siya lang ang takos nga makabayad sa atong nga mga sala. Siya na nalansang, napatay, ginlubong, pagnabanhaw sa itatlo nga adlaw, amo na ang pagpamatuod sa pagpalangga ni God sa aton. Kaya hambal gani sa Romans 5:8, God demonstrated His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for our sins. Si Jesus nagpalansang para manginbayad sa kasalanan sang tanan nga mga tao. Kaya dapat nga tuuhan gid si Jesus. Pareha sa ginimo ni Centurion. Kaya naman sa nagpadayon ng gihapon si Jesus na nagpalapit, hasta sana sugata niya na gid ang Centurion. Kagamo man ang ginambal ni Centurion, hindi ka na magpalapit sa akong nga balay. Okay lang, ihambal mo lang Jesus. Pag sabi ni Jesus, ibang klase gid ang imo nga pagtuo. At sabi ni Centurion sa kanya, ay amo man, Ginoong Jesus, ako may mga sulubuon man ko. Isa kambal ko lang magsunod na sila. Kag alam ko nga, ikaw isa lang man ang ihambal mo kag magsunod gid na sa imo. Tuod gid na mga bata, kayang-kaya ni Jesus because He is God Himself. Kaya sabi ni Jesus, sige, uli ka na. Maayo na ang imo nga sulugoon. Hala, tuod kaya nga maayo na ang sulugoon? Tag nga ang gusto ni Jesus nga, maayo siya. Tay, palangga ni Jesus ang sintoyon, tag ang iya nga sulugoon, tag ikaw, tag ako. Dungdumon berme ang pagpalangga sa Ginoo para sa tanan nga mga tao. Wala nagapili ang Ginoo, boss ka man. Gaya kay sintoyon, or gaya sa iya nga servant, ang tanan, ginhigugma sa Ginoo perfectly. Kay, siya ang Ginoo nga perfect. Siya ang naghimo sa imo pagsaakon. Ang tanan nga mga butang diri sa kalibutan nga hindi kaya himuon sang tao. Parehasang ants. Parehasang trees. Tama. Ano pa, Ged? Parehasang mga fruits, mga plants. Ang Ginoo lang ang nagpuga sina. Kay siya ang powerful God. Kagang hambal gani sa John 3:16a, for God so loved the world. Siya ang Ginoo nga nahigugma sa imo kag sa apon perfectly. And one day gusto niya nga makaupod kita sa iya nga ginharian dito sa langit. Kay amo to ang perfect place. Wala na bata sang maghibi, wala na bata sang mahadlok, wala na bata sang mag-worry kung ano pa gid. Ang Ginoo ara dito kag gusto niya nga makaupod ikaw pag ako dito sa iya nga ginharian. Kagang sabi ni Jesus sa iya, sige, go, let it be done for you as you have believed. Tay, ikaw nagatuo, amo na ang imong atuuhan. Sige, lakap na ikaw. Kag pagpuli nila, boys and girls, pagpuli sang sentoryon, hala, maayo na dayo nag iya nga servant. Nagtrabaho na dayon, ipay-lipay gidya. Kaya ginayo na ni Jesus ang iya nga servant. Kag napamatud-an gid nga ang Ginoong Jesus walang katulad. Hasta subong mga bata ang Ginoong Jesus, kaya gid magpaayo sang aton nga mga balatian. Pero ang pinaka gusto sa Ginoo nga himuon, more than nga ayuhon ang anuman nga mga sakit, is masolusyonan ang aton nga problema nga nahilayo kita sa iya. Ang solusyon is ang iya mismo nga dugo nga ginula dito sa cross para malimpyuhan ang tanan nga mga sala. Dahil amo lang na ang pamaagi. Siya ang Ginoo nga nagapalangga gid sa imo, nahigugma sa imo. Gusto niya nga mabaton mo ang kaluwasan. Kaya ang promise gani sa John 3:15, that whoever believes in Him may have eternal life. Kung sino ang magtuo? Kung ikaw bata, magtuo ikaw. Nga, si Jesus ang ginlansang dito sa krus, namatay, ginlubong, kag nabanhaw sa ikutulong adlaw para mabaydan ang imo nga sala. Kung amo na ang imo nga tuuhan, makaangkon ikaw sang kinabuhi nga gipasaylo na, eternal life. Kinabuhi nga gin patawad. May bag-o nga lakas para himuon ang manami kag ang maayo. Tituuhan mo bala ina?
0: Wow, grabe mga kids, no? Ginhambalang gid ni Jesus. Kag natuman gid na ayo gid man. Kag nag-trust gid ang sintoryon. So, kabay pa mga kids, biskan kita man. Mag-trust man kita kay Jesus sa iya nga ginahambal, sa iya nga words sa Bible nga ang iya mga promises or ang mga truth nga abalanta about kay Jesus kag ang mga command niya nga dapat naton i-obey. Kay si God, ginakip niya gid ang iya nga promises. Kaya mga kids, padayon lang gid sa paglantaw sang aton nga JNC On Air kag JNC Online. Hello Mega Sharon! Hello sa mga kids dala sa Masyag, sa iban pang lugar nga hindi ko ma-mention. See you naman next week! Bye-bye!
3: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: sigurado ako, familiar kayo sa phrase na ang hirap maging mahirap. Nakikita natin to sa iba't ibang eksena ng buhay natin at ayon nga sa World Bank, alam mo kaagapay, ang dami palang ibang klase ng kahirapan. Una, extreme poverty o matinding kahirapan kung isang tao ay nabubuhay sa pinakamababang kita tapos nahihirapan na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tirahan at damit. Pangalawa, monetary poverty, kahirapan sa pera. Kahirapan na sinusukat batay sa kita o konsumo ng isang tao at itinakda yan ng poverty line. Pangatlo, multidimensional poverty. Grabe, multidimensional. Ano ibig sabihin nun? Hindi lamang ito sinusukat sa pera, kundi kulang sa edukasyon, sa kalusugan, sa tirahan, tubig, sanitation, kuryente at iba't iba pang services. Pang-apat, child poverty. Kahirapang pambata. Ito yung lugar o kalagayan kung saan ang bata kulang sa pagkain, malinis na tubig, tirahan, education, healthcare na kailangan para sa kanilang paglaki. Panglima, working poverty. Nangyayari yan kapag may trabaho ang isang tao ngunit hindi sapat ang kinikita upang makaahon sa kahirapan. Pang-anim, food poverty. Ito yung hindi sapat o regular yung access ng isang tao na o ng pamilya sa sapat at masustansyang pagkain. Bahagi ito ng malawak na deprivation sa pamumuhay. Pang-pito, kahirapan sa edukasyon. Kulang ng access o pagkakataong makapasok, makapagpatuloy at makapagtapos sa pag-aaral. Pang-walo, kahirapan sa kalusugan. Ayun, limited ang access sa healthcare, sa nutrition at sa mga healthcare services. Ano pa? Living standard poverty, kakulangan sa mga pangunahing kondisyon para sa disenteng pamumuhay gaya ng maayos na bahay, kuryente, malinis na tubig, sanitation at cooking fuel. Pang-sampu, kahirapang panlipunan. Ito naman yung grupo na nakakaranas ng malawak na kakulangan o oportunidad sa serbisyo at pakikilahok sa lipunan. Sabi po ng World Bank, nito lamang 2026, nasa 10.4% o over 800 million na mga tao sa buong mundo ang nabubuhay sa kahirapan noong 2024. At sa tala po ng Philippine Statistics Authority ay nasa mahigit 17.5 million na Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. At nasa 10.9% o halos 3 million ng mga Pilipino ang mahirap. And speaking of kahirapan, yan po ang pag-uusapan po natin dito sa ehemplo kung saan isang organisasyon sa Pilipinas ay ang kanilang mandate ay labanan ang kahirapan sa iba't ibang uri ng aspekto ng buhay. March 31, 2012, nagsimula ang kanilang grupo na tumutulong makapagtapos ng pag-aaral ang mga bata at naging pangarap nila na tumulong, kumalinga at magbigay sa nakararami. Hello po, magandang araw sa iyo, kaagapay. Ikaw ba ay nagluluto na? Ikaw ba ay nagbabiyahe? Ikaw ba ay nagpapahinga? Magandang araw. Welcome sa programang Ehemplo. Welcome ka sa ating tahanan at tayo'y makipaghuntahan sa ating bisita. Maya-maya, agay po ay napapakinggan sa 702 DZAS. Facebook page, YouTube channel, sa ating radio at sa iba pa pong mga himpilan ng FEBC Philippines. Kasama po natin si Ma'am Girly Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas o Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Magandang araw ating bayani.
1: Hello ma'am, magandang araw po.
0: Good morning
1: po at sa ating mga tagapakinig at nanonood sa 702 DZAS. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Magandang araw at ang ating pong bisita ay nagtapos bilang valedictorian ng elementary at secondary. At nagtapos ng kolehiyo naman cum laude na may kursong bachelor's degree in political science sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Ma'am Girlie, hindi pa natin nasa-celebrate yung mga ano mo ha, milestone mo.
1: Sige ma'am, sa susunod mo. Sa susunod na ano po natin, pasyal ko po dito sa ating radio station.
0: Joke lang. Ano ba ang Lak Bayan Pilipinas? Grabe, liga ng mga aktibong bayani ng bayan. Talagang
1: yes,
0: bayani.
1: Ma'am. Kasi po ma'am, kami po ay binubuo ng mga kabataan or young professionals na kung saan ang aming pong layunin ay talagang tumulong sa ating bayan. Mm. Ang mantra or ang motto nga po natin, may pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan. So, ibig sabihin,
0: wow,
1: tayo po yung kinabukasan, tayo yung makakatulong para mas umahon yung bayan natin sa mga nararanasan natin na halimbawa po ay kahirapan.
0: Ang lakas ng sense of ownership nung tag na yun, ano? Tayo ang bayan. Kung naghahanap ka ng lugar, aba, ikaw pala yun. Lahat yes, ng kikilusan mo, may kinalaman sa bayan.
1: Yes, kaya lahat po tayo ay naniniwala ang aming samahan, ang Lak Bayan, na responsable po tayo lahat sa kung ano po yung nararanasan natin sa lipunan po natin.
0: We really are our brother's keepers.
1: Yes.
0: Hindi, ito yung sinabi ni Cain, di ba? Tinanong siya ng Panginoon. Sabi niya, am I my brother's keepers? Keeper? Oo, tayo po ay keeper ng ating bayan. At ang ating pong bisita, kinilalang isa sa 10 outstanding students of the Philippines ng National Capital Region at chairman ng Board of Advisors ng Road to Rights Philippines at G17 University Ambassadors Consortium. Isang pandaigdigang plataforma na naglalayong hubugin ang mga estudyante sa universidad bilang matatag at responsabling leader. Pang Miss Universe ang level.
1: Ni naman po.
0: Mm-mm. Sino po ba si Ma'am Girlie noon bago ka mo narating yung ganitong estado?
1: Kung ito po ay nung ako ay nag-aaral.
0: Hindi, nung ikaw ay 2 years old.
1: 2 years old. Gumagabang bata pa yun, ma'am.
0: Nung ikaw ay nag-aaral.
1: Opo. Masasabi ko po na nung ako ay estudyante pa lamang, nabanggit naman po kanina na masasabi ko po na
0: napakatalino mo namang bata.
1: Isa po akong achiever.
0: Oo.
1: At yun po ay salamat sa ating Panginoon, syempre po, dahil pinagpala po tayo ng ganong talento
0: nung
1: po.
0: Nung pinagpala ng mga katalinuhan ang mga tao, ikaw ay gising. Ako ay tulog na tulog.
1: Siguro, parang ano po siya. Hindi, ma'am. Parang baka gumagapang ako nun, ma'am. Ay, mulat na mulat yung mata.
0: Oh, ako tulog na, oo.
1: Hindi, ma'am. Lahat tayo gising nun. Lahat po tayo gising.
0: Sige, ma'am. Girlie, kwento mo kung sino ka noong ikaw ay nasa elementary. Kasi ang lalim ng pinaghuhugutan mo, kabayanihan, pagtulong sa bayan.
1: Bali, nagtapos po kasi ako ng elementarya at ng sekundarya po ng high school sa province.
0: Sa
1: Quezon province, ma'am, sa General Nakar. And doon pa lang po ay namulat na po ako sa kung ano talaga ang kahulugan ng kahirapan.
0: Talaga? Ano bang situation doon?
1: Simple lang po yung pamumuhay, pero hindi po lahat mayroong pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo nung nandun po ako sa probinsya namin.
0: Kumbaga, ilan kayo magkakapatid?
1: Marami po kami, ma'am. 8 po kami. 8 po kaming magkakapatid. And,
0: pang-ilan si Ma'am Girlie?
1: Second po.
0: Pangalawa
1: po ako, yes po. And by God's grace, nakakatawa po na lahat naman po kami ay halos nakapagtapos.
0: Wow, yes po. Praise God. At ang tatay mo, ano ang kanyang trabaho?
1: Before po.
0: Nung bata pa kayo?
1: Opo, nung bata po ako, nasa security agency po yung father ko. And then, parang high school ako nun, ma'am, nung nag-decide po yung father ko na bumalik sa amin sa province. Kasi andun po kami lahat. Yung father ko lang po yung nasa Manila.
0: Okay.
1: And then...
0: Para pala siyang OFW
1: hindi naman
0: sa Pilipinas.
1: Sa Pilipinas, ano po, level. Tapos yun, ma'am, from that, nag-focus na po yung father ko sa farming, sa fishing. Kasi yun po yung pangunahing hanap buhay po natin sa probinsya.
0: Si nanay mo ay...
1: Housewife po.
0: Grabe.
1: Opo.
0: Tapos valedictorian ka. Napakahusay mong bata.
1: Ano po, siguro ano lang po talaga, dala ng, alam niyo po, hinamulat sa ganong sitwasyon. Na parang kailangan nating mag-aral ng mabuti. Yun po.
0: Grabe yung ano mo, yung determination mo na makapagtapos ng pag-aaral. Mga kabataan, ano, totoo yung sinasabi na ang edukasyon ang magiging malaking advantage ng bawat mga tao para sa kaunlaran. Kasi yes, si Ma'am Girlie is really a classic example na itinawid ng Panginoon sa pamamagitan ng edukasyon.
1: Yes,
0: at hindi
1: po, yes,
0: lang tinawid, excellent valedictorian, how to be you.
1: Ay, oh, di ba? Sa ngayon po, feeling ko marami po, lahat po halos ng mga kabataan ay may talento at galing. Kailangan lang po talaga nilang hanapin kung saan po mas mapapanday pa po yung talento at galing po nila, ma'am.
0: So ganoon na lang yung grit para makapag-aral ng mabuti. Naisip mo na ba yon na pag nag-aral ako, makakaahon kami?
1: Ano po? Siguro ano po yun, ma'am? Kasama na po sa mindset na parang one way for us to elevate po yung sitwasyon namin nung bata kami is to really finish our studies po so that we can have better job. Parang yun naman po yung mindset natin, di ba po?
0: Nating lahat.
1: Yes, no? Nung mga kabataan natin.
0: Pero kasi may nagsasabi, kahit di ka mag-aral, yayaman ka. Pero may nangyayari naman yun. Pero mahalaga din na meron kang edukasyon.
1: Yes, ma'am. Naniniwala po ako doon.
0: And at baka yung mga magkakapatid, honor student?
1: Ano po, tatlo po sa amin yung
0: honor. Ano kinakain nyo? Baka maihabol ko pa sa mga anak ko.
1: Hindi naman, ma'am. Ano lang yung basic food lang po.
0: Baka iba yung bigas si, ano, nyo.
1: Hindi naman, ma'am. Ano po, direct from farm.
0: Uy, di ba, walang organic yung bigas, organic yung mga kinakain. Pero, syempre, kinikilala natin na yung kausayan ninyo, magkakapatid, at yung diligence sa pag-aaral. Syempre, yung genes, di ba, malaking factor din yun.
1: Tsaka support po ng parents.
0: Support ng parents. And growing up, ano ang mga pangarap ni Ma'am Girly?
1: Nung high school po ako, to be honest po, pinakang pangarap ko po talaga maging journalist, ma'am. Opo. Tapos, nabanggit ko po ito kay Brian. Na yun po yung first love
0: pwede
1: ko talaga.
0: Pwede mo ulit banggitin ngayon.
1: Yun po yung first love ko. Pero yun nga po, nung nagtapos ako ng high school po, andito na po ako sa Manila, parang siguro po, nilead rin ako ni God na ito yung kunin mo na program, which is yung political science po.
0: Mm-hmm. So, paano ka pala napunta ng Manila?
1: Sino may relative relatives po ako sa Muntinlupa.
0: So, buti nakatira ka sa kanila.
1: Yes po. Mm-hmm. And then, nung second year college po ako, parang dun po ako nag-start na maging independent. Parang nag-boarding.
0: Nag-working student ka?
1: Yes po. Yes, ma'am.
0: Oh, anong trabaho mo po?
1: Medyo marami, ma'am. I started as tutor that time. And then also, naging crew rin po ako ng
0: service
1: sa mga fast food chains po natin dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. Tapos, ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, nakapag-corporate ka.
1: Ano po, ang first job ko, yes po, sa private company po yung first job ko that time. And then, nakadalawang private companies po ako nun, ma'am. And then, nabigyan po ako ng chance na makapagtrabaho sa judiciary po.
0: Wow.
1: And then, during that time, na-assign po ako sa RTC, Muntinlupa po.
0: As
1: a clerk 3, ma'am. Bali, in charge po ako sa docketing po ng criminal cases during that time. And then, nung moment po na nagtatrabaho ako sa court, I also decided na mag-work as a part-time instructor po sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa kung saan ako nagtapos. And then,
0: kung saan mo nakakilala si Brian De La Cruz?
1: Yes po.
0: Kumusta ka naman noon?
1: Okay naman, ma'am.
0: Nung naging estudyante mo,
1: yes,
0: si Brian
1: po
0: De La Cruz.
1: Si Brian po kasi isa sa mga active students talaga. Member po siya,
0: hindi
1: officer.
0: Hindi naman aktivista. Active lang.
1: Active po in a sense na pag may mga ganap sa school, makikita mo talaga si Brian, isa sa mga isa sa mga student leaders na kumikilos.
0: Active talaga yung batang yan. Oh. Yes, kompleto ng bakuna yan eh.
1: Ayan po.
0: And naging part-time teacher kayo tapos?
1: Habang nag-work po ako nun sa judiciary and then in 2015, kasi ma'am naging advisor rin po ako. Siguro nadala rin po nung, kasi nung estudyante ako, ma'am, active rin, parang si Brian, active rin po ako sa mga student organizations. So nung time po na nagtuturo ako, naging advisor po ako ng iba't ibang organization rin po sa school. And then, na-realize ko that moment na parang mas kailangan ako sa, ano ma'am, sa academe, sa pamantasan. Mm-hmm. So, I resigned po sa court. And then, nag-full-time po ako sa teaching.
0: Mas ginusto mo yung pagtuturo?
1: Yes, ma'am. Yun po yung naging, naging path ko, ma'am. From private company to government agency.
0: To
1: teaching. To teaching, yun
0: mm-hmm. po. So, paano ka naman naging kabahagi nitong lakbayin?
1: Opo. Kami po nung kaibigan ko, si Ate Emma Yurika Sabado, ang aking co-founder. Siya po ay nasa Qatar ngayon. Sabi ko nga po, kung andito lang siya sa Philippines, kasama ko po sana siya para po maging kabahagi ng programa natin. Parehas po kami ni Ate Emma na scholar ng bayan. Kumbaga, nakapagtapos po kami ng kolehiyo sa pamamagitan ng iba't ibang scholarship programs. And nakita namin na hindi po talaga mahirap po talaga na makakuha ng pagkakataon na makapagtapos ng kolehiyo na may sapat na pera po. Mm-hmm. So that time nag-isip po kami ni Ate Emma, ano yung pwede nating gawin na pwede tayong makatulong na i-promote pa yung education dito sa ating society, sa ating community. And that time po naisip namin na at first gumawa ng community outreach. Mm-hmm. Kumbaga wala pa po sa konsepto namin yung Lakbayan Pilipinas mm-hmm. or di ka na maaktibong bayani ng bayan. Mm-hmm. So in March 2012, doon po sa aking hometown.
0: Mm-hmm. Sa Quezon.
1: Sa Quezon, ma'am, sa General Lanacar. Ang pinakang unang community po na pinuntahan namin ay ang mga kapatid po nating katutubo. Mm-hmm. Yun, ma'am. So, when we decided na, sige, mamigay tayo ng school supplies, mm-hmm. mamigay tayo ng mga simpleng laruan sa mga bata, yun po, from that moment na realize namin na ang sarap pala sa feeling, mm-hmm. parang it's a calling na may deeper purpose po tayo mm-hmm. kapag ginagawa natin yung ganung activity po, yung ganung mm-hmm. outreach po. And then from that moment, yun po, nag-brainstorming po kami and mm-hmm. then naisip namin na kasi po si Ate Emma ay Filipino major. Kaya sobrang ganda po ng pangalan ng organization.
0: Oh, so siya pala ang susi sa Lakbayan.
1: Kumbaga, ano ang pwede nating gawin na makabayan talaga yung ano po, ng organization. So mm-hmm. dun po sa brainstorming namin, nabuo po yung Lakbayan Pilipinas.
0: Mm-hmm. Liga ng mga aktibong bayani ng bayan. Ayan, kausap po natin si Ma'am Girly Sevilla. So, nagsimula sa inyong dalawa.
1: Yes, ma'am. And sa mga kaibigan po namin. Kasi po, syempre po, kailangan po natin ng, kumbaga, tulong din po mm-mm. galing sa ibang mga kaibigan para matustusan, makabili po ng ibang mga pangangailangan na ibibigay natin sa mga kabataan po na mm-mm. magiging beneficiaries po ng ating outreach program.
0: Ma'am Girly, ano pong ginagawa? Bukod sa namimigay ng toys, ano ginagawa ng Lakbayan Pilipinas?
1: Ano po, ma'am? Dahil kami po ni Ate Emma ay parehas na youth advocate din po, bukod po sa pamimigay ng school supplies, sa pamimigay ng mga gift tuwing Pasko, kasi po bukod po sa pamimigay ng school supplies, every December meron po kaming bigay puso sa Pasko, ma'am.
0: Bigay puso
1: yes,
0: sa Pasko.
1: Yes po, na ang target po talaga ay yung nasa grassroots po, mm-hmm. yung nasa laylayan po talaga. So bukod po doon, kami po ay nagbibigay rin ng mga libreng talk patungkol po sa leadership po. Mm. Kung paano isang maging mapanagutang kabataan po sa lipunan. So from time to time po, may mga nag-i-invite po sa amin kung pwedeng maging resource speaker. So from that invitation po, kahit pa paano is na ibabahagi rin po namin yung aming karanasan, yung aming mga idea sa ibang kabataan kung paano maging isang mapanagutan po na member ng komunidad, ng society.
0: Mm-mm. And sa haba na ng service ng Lakbayan Pilipinas, ano-ano yung mga school, mga lugar na napuntahan na ninyo?
1: Naka-focus, yes po. Naka-focus po talaga kami sa mga community. Mm-hmm. So we started po in Quezon Province mm-hmm. and then dumako rin po kami sa iba't ibang mga probinsya, lalo na po dito sa Luzon. Mm-hmm. Nakapag-conduct rin po kami ng outreach program sa Pangasinan, mm-hmm. sa Isabela, sa Bicol Region, mm-hmm. yung mga karatig probinsya po natin katulad po ng Rizal, ng Laguna, ng Cavite po. Mm-hmm. And then nakikipag-collaborate, nakikipag-tie up rin po kami sa iba't ibang mga organization para sa mas malawakan pa po na mga proyekto.
0: Mm-hmm. Ang tie up niyo mga school din?
1: Ano ma'am, ibang mga NGOs po.
0: NGO na po. Tumutulong din sa school.
1: Yes po. Mm-hmm. Pero kadalasan po yung nagiging venue po nung aming community outreach program ay school po. Halimbawa po, in Quezon, pipili po kami ng isang school na doon po gaganapin yung outreach program po.
0: Mm-hmm. Going back doon sa galing ka sa General Nakar, nakapag-aral ka, nakapagtapos ka ng pag-aaral sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, bumalik ka sa lugar kung saan ka lumaki, at nung bumalik ka, ikaw na yung tumutulong. Ano ang pakiramdam noon at ano yung sinasabi noon sa iyo ng Panginoon?
1: Ano po, fulfilling po siya, ma'am. Kasi syempre po, parang you are also giving hope doon po sa mga kasamahan ko doon sa aming probinsya po, sa aming municipality na you can also be like me. Parang ganun po, na kung mangangarap lang tayo, magtsatsaga, makakatapos tayo ng pag-aaral at balang araw tayo yung babalik kung saan tayo nagmula para magbigay rin po ng kaunting tulong po. So it's like ano po, parang isa ka sa magiging inspirasyon nung ibang mga bata na nakikita ka na, oh, si ate, parang noon lang kasama namin dito, naliligo sa dagat. Tapos ngayon,
0: wow, dagat,
1: ayaw,
0: dagat.
1: Kasi po yung lugar namin
0: malapit
1: is, yes, po, malapit po sa tabing dagat.
0: And ikaw ay isang political analyst.
1: Ano, ma'am?
0: Naging sociologist?
1: Kasi po, medyo mahaba rin po yung background. Apo, nagtapos po ako ng political science. Ito po ang aking undergrad. And then, kumuha po ako ng units ng public administration. And ngayon po, itinatapos ko po yung thesis ko sa isang institution po sa Manila na may programa po na sociology, Master of Science in Sociology. Siguro po mas napalapit yung puso ko doon sa program ng sociology dahil nga po for ilang taon na ako ay laging nasa komunidad, laging nasa nakiki-immerse po sa community. Ayun po. Siguro po, sana po balang araw kung loobin po ng Panginoon, 'di ba po, maging sociologist, yung mga ganun po.
0: Pero
1: sa pangarap ko.
0: Based dun sa mga, syempre marami ka nang napag-aralan patungkol sa kahirapan, ano? Ano yung pinaka-mentality ng isang Pilipino? Bakit na madalas tayo nababaon sa kahirapan?
1: Ano po kasi, ma'am, paano ba, ma'am? Marami po kasing factors na kasi po, resilient naman po talaga mga Pilipino,
0: yes,
1: ma'am.
0: Yes.
1: Opo. Kaya lang po siguro may pagkakataon, lalo na po pagdating sa, syempre, it must be ano po, tulungan, di ba, ma'am? So, halimbawa po, madalas kasing sisihin ng gobyerno ng mga mamamayan natin ng gobyerno, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay kahirapan, ang pinag-uusapan ay kakulangan sa edukasyon at sa iba pang mga resources bilang miyembro bilang mamamayan ng Pilipinas. I think as individual, kailangan din po natin na maging masikap at matiyaga. Although marami pong matiyaga na siguro hindi lang din nabibigyan ng tamang pagkakataon para umasenso.
0: Parang ang dami kasing ano, no? Ang daming factor.
1: Ang hirap hanapin,
0: salamit
1: mami.
0: Siya. Parang merong, sabihin mo, magpakasipag. Meron namang masipag na alistress pa lang, gising na. Pero
1: kasi
0: hirap pa rin.
1: Hindi naman po natin sila masisisi. Halimbawa po yung mga ngalakan. Diba po? Siyempre, ginagalang po natin yung kanilang ginagawa. Pero makikita po natin kung gaano sila kasipag. Pero darating yung pagkakataon na ang kinikita nila ay kulang pa sa kanilang daily ano po,
0: kagaya
1: expenses.
0: Nga ng introduction kanina, Ma'am Girlie, ang dami palang klase ng kahirapan, ano? Tapos lahat yun check sa Pilipinas.
1: Yes po. Siguro isa sa mga ano natin bilang mamamayan, kasi ano po yan, malaki talaga ang factor ng government, ma'am. Siguro maging mapanagutan tayo na pagdating sa pagpili ng mga leader po. Kasi sisisihin natin yung gobyerno, pero tayong mga mamamayan, tayo rin po yung pumipili sa kanila. So parang mas lalo nating nararanasan yung kahirapan kung mali po yung pagpili natin sa mga ano po natin, sa mga
0: magiging leader. Oo. Pero coming from your experience, nakaahon kayo mula sa kahirapan.
1: Yes.
0: Ano yung mga tinungtungan ng iyong pamilya para hindi kayo forever na the same situation that you had when you were a kid?
1: Ano po, tiwala sa Panginoon, tiwala sa isa't isa po. Kasi po, during that time, and support po. Kasi during that time po, very supportive po. Katulad nung nabanggit ko kanina, supportive po yung parents ko. Dahil kapag, alam ni Brian yan, kapag student leader ka, mas madalas kang nasa school. Kapag achiever ka, mas madalas ka nasa school kesa nasa bahay. And maswerte po ako na yung mga magulang ko, hinahayaan po kami na maging active sa school. Hinahayaan po kami kung anong gusto namin sa buhay. Hindi po kami pinupush na, oh, ito ang kunin mo. Limbawa, education. Limbawa po, business administration. They let us decide kung ano po yung gusto namin in the future. Kasi with that po, kumbaga may freedom kami to choose and mas nagagawa po namin yung gusto namin para maging matagumpay na individual po.
0: Mm-mm. Nung bata ka, anong pangarap mo?
1: Yun po, maging journalist. Kasi nga po, nakikita ko sina Nolly De Castro.
0: Sana papanood mo. Time, si Corina Sanchez.
1: Yan po, may balitang K-pa nung bata ako. Yan po. And then, nung nasa college naman ako, syempre ni Cara David at Karen Davila at iba pa pong mga
0: tapos,
1: Batikan.
0: Tapos, iniba ng Lord yung path mo.
1: Yes po. Pero ano naman ma'am, hindi, for me, ano rin po ito, magandang pagkakataon para sa akin na ganung programa po yung kinuha ko nung nasa kolehiyo po ako.
0: Mm-mm. And talking about sustainability, paano kayo nakakaipon ng funds for this project?
1: Po. Ito po ay isa sa mga pangunahing pinagdaraanan ng mga NGOs po pagdating sa funding.
0: Mm-mm.
1: Ang pinakang ano po kasi namin dito, lalo na ngayon na napakarami po ng NGOs, napakarami po ng mga non-profit organizations. Mm-mm. So what we do po is yung collaboration and partnerships, ma'am.
0: Mm-mm.
1: So ako po, bukod sa Lakbayan, ay miyembro rin po ng iba't ibang mga NGOs, ma'am. So ang ginagawa po namin is nagta-tie up po kami. Alimbawa po, kung ano po yung resources na pwedeng ibigay ni Lakbayan, ano po yung resources na pwedeng ibigay ni FSMM at ng iba pa po naming mga kasamahan, pinagsasama-sama po namin yon para mas maging malaki po yung maging beneficiary, mas marami yung maging beneficiaries po ng aming mga program po.
0: Mm-hmm. And sampung taon na mahigit itong Lakbayan,
1: yes,
0: Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Was there a point in your advocacy na naisip mo, ay bakit ko nga ba ito ginagawa? Di ba dapat nagpo-focus lang ako sa buhay
1: sa sarili ko? Siguro mang yung pagpagod ka na. Pero kasi as human, normal na maranasan natin yon. Pero pupunta ka pa rin dun sa pinakang sa pinakang root mo, bakit mo siya inumpisahan.
0: Mm-mm.
1: Na syempre, you want to help other people, you want to inspire other.
0: Mm-mm.
1: Yung mga ganung thoughts po, bumabalik po yun sa akin, ma'am. Pag may moment na medyo pagod na, kulang sa funding. May ganyan po mame na parang next week na yung event namin pero hindi pa nakakakuha ng
0: parang
1: enough.
0: Imposible.

0: lalo na po sa mga probinsya, ma'am, and sa mga kababayan nating katutubo, mm-hmm, na sobrang ano po, sobrang napakalayo nila sa kabihasnan. So kailangan po kapag pupunta ka sa kanila, parang kompleto na po yung package na ibibigay mo sa kanila.
1: Mm-mm. Tapos while you are doing that, may symposium, may education.
0: Ano po? May mga pa-activities po sa mga bata.
1: Ano,
0: like
1: activities?
0: For example, reading.
1: Mm.
0: Opo. Kaya may mga games na kung saan mag-enjoy yung mga bata.
1: Mm-mm.
0: Yun po. Pero karaniwan pong pinapagawa namin is yung pagbasa po.
1: Mm.
0: Pagbasa, pagtuturo sa kanila kung paano bumilang. Kasi po meron din po kaming, halos po yung mga volunteers po natin,
1: teachers,
0: ay mga teachers din po.
1: Okay.
0: So talagang ready na po sila, pati yung mga ano po, pati yung mga paraphernalias na gagamitin po sa activity.
1: Ano yun? Whole day activity or nag-overnight kayo doon?
0: Kasi man pag malalayong lugar, halimbawa po in Mindoro, or in Bicol Region, or in Isabela, umaabot po, naglalaan po kami ng isang araw talaga, isang buong araw dun sa activity. Ayun po.
1: So like,
0: may travel
1: 8,
0: time.
1: 8 a.m. to 5 p.m. ganun. Yung kabuuan ng
0: event. Lahat-lahat na po yun, ma'am. Like for example, syempre yung first program, parang short opening lang po na ipapaliwanag ano yung mga activities na gagawin natin. And then merong side na dito yung mga bata, kasi po meron tayong reading session, merong pagtuturo sa pagbilang at pagbasa, and then yung mga parents po dun sa kabila. May mga ganun, ma'am.
1: Okay.
0: Although syempre po isa rin po sa mga pinaplano ng Lakbayan Pilipinas, kasama po ng iba pa naming kasamahan na organizations, ay kung paano turuan ang ating mga kababayan sa mga remote areas kung paano po kumita, kung ano yung resources nila, livelihood program. Mm-hmm. Halimbawa po sa mga kababayan nating dumagat at saka Mangyan, kung ano po yung resources na meron sila, yun po yung pinag-aaralan namin. Ano ba yung pwede nilang gawin doon para kumita rin po sila ng pera po to support their needs po.
1: Halimbawa sa area ng Kapas, marami ang mga Aita na tanim ng mga ubi.
0: Oh, ubi po.
1: Oo. So tinuturuan sila paano gumawa ng ubi jam, ubi pulveron,
0: yes,
1: yung mga out of yung sa abundance nila, no?
0: Yes, ma'am. Kasi po, sa Mindoro naman, ma'am, what we, yung nakikita namin doon, meron silang
1: luya.
0: Saging. Opo. Kamote. Yung po yung mga resources na meron sila, yung mga produkto na meron sila.
1: So, tinuturuan nyo sila?
0: Plano pa lang, ma'am.
1: Plano.
0: Hindi pa po namin isinasagawa, pero dahil nga po, we're planning to tie up with other organizations. Kasi we also need budget, yung mga talaga pong professional na magtuturo po doon sa livelihood program para sa mga kababayan nating katutubo po.
1: Mm-mm. Sabi mo kanina, isa sa mga susi sa matagumpay na bansa ay yung pagpili ng leader ng tama.
0: Yes po, naniniwala po ako din lang.
1: Parang ano eh, no?
0: Baka
1: Miss Universe question. Hindi. Curious lang ako, paano kung halimbawa itong leader na to gusto kayong suportahan pero ang gusto niyang i-carry is yung pangalan niya? Na-experience niyo na ba yun na magamit kayo sa kampanya ng
0: ano
1: isang
0: naman po,
1: leader?
0: Hindi naman po, kasi rule po namin yan, na hindi po kami magpapagamit sa mga politiko.
1: Mm-hmm.
0: Although there was a time na may isang, hindi ko na lang po babanggitin, isang politiko.
1: Sige, wag na lang.
0: Na ang binigay niya pong bag ay may pangalan po nung, may pangalan niya mismo.
1: Oh, ano ginawa niyo?
0: Pinamigay pa rin po namin yung bag. Pero hindi po namin, kumbaga, hindi po kami yung parang kinampanya siya. Hindi po. Parang part po ng program yung bag. Sige po, nilagyan namin ng school supplies. Pinabigay dire-diretso lang po. Pero walang recognition na galing to sa
1: pero
0: kanya.
1: Pero binigay mo yung picture niya.
0: Ano, nandun po sa bag talaga. Nandun po sa bag. And then, yun po. Naging ano po yun sa amin. Kumbaga,
1: lesson learned.
0: Kasi po, syempre, mahirap din po tanggihan. Kasi nag-offer ng help. Pero never po kaming nagamit for political agenda. Ayun po.
1: Na-red tag na ba kayo?
0: Hindi pa, ma'am.
1: Oh.
0: And wala po sana na mag-red tag sa akin.

0: Kasi diba umaakit kayo sa mga bundok eh. Tumutulong kayo sa mga katutubo. And praise God na hindi nyo na-experience
1: ano yung po kasi ganun. Mami, pag ganun ma'am, may proper coordination po talaga kami. Lalo na po in part of Mindoro. Talaga pong may coordination kami sa LGU po, dun sa barangay. And sinasamahan po kami. May barangay representative po. And parang sanay na rin naman po sila yung mga
0: pagkakita sa inyo.
1: Yung lefties natin. Uh-huh. Kasi payapa naman po. Nitong nakaraan, although hindi po ito, yung isa po na NGO na kinabibilangan po, galing po kami ng Mindoro. And ito po yung talagang it will take 4 hours for you to reach po yung pinakang community, ma'am.
0: Na, talaga?
1: So, yes, ma'am. So
0: from sa Kapatagan
1: from Bansud proper, sasakay po ng truck, 2 hours travel.
0: May dala pa kayo?
1: Yes, ma'am. Kailangan po talaga ng ano, ma'am, ng resources kapag gagawa po talaga ng
0: tsaka ng tiyaga, ano?
1: Opo. And then yung paglalakad kasi po of course, I need to acknowledge yung FSMM kasi po sila yung pinakang ano po nitong programa na ito. Yung pong maglalakad ka ng 2 oras, ma'am.
0: Lakad.
1: Lakad po yun, ma'am. And then tatawid ka ng 16 mahigit na ilog for you to reach po.
0: Ano yung binibilang mo yung ilog?
1: Ano po talaga, ma'am? Parang nakaano na po yun, na-orient na po kami na ganun po karaming ilog, ganito po kalakas yung current. Na bago po makarating
0: sa hanggang saan yung ilog?
1: Kapag maulan ma'am hanggang Bewang po. Pero depende po kasi nitong galing kami nitong July 31 hanggang August 2. Hanggang lagpas tuhod pero malakas po yung current. Kailangan sanay ka na tumawid
0: lubog
1: sa ilog.
0: Ang gulong ng sasakyan.
1: Hindi ano po yun ma'am, yun po ay lakad talaga. Kasi po ang sasakyan po na ginagamit namin ay truck. Hindi po uubra yung mga
0: 4x4. Hindi rin. Ay, yung truck na ginagamit ng army. Military truck.
1: Parang ganun siya kalaki, ma'am. Pero kasi po yung truck na yun ay dadaan din sa iba't ibang ilog. Sobrang lakas po.
0: Pero ganun. Kayo ay talagang lakad.
1: After po ng truck, bababa po kami dun sa tinatawag na kamalig. Tapos po, yun, saka po dun mag-uumpisa yung lakad pa na mga ilog din po yung tatawirin.
0: Tapos babalik kayo, pababa?
1: Yes, ma'am.
0: Hindi kayo matutulog sa taas?
1: Pag ganun, ma'am, nag-overnight po kami. Kasi hindi po kakayanin ng ating mga volunteers yung pagod din po. So yung school po doon sa Tuktok ng Bundok, ano na po yun, ma'am? Para naka-mindset na po na kapag may pupunta na mga volunteers, magsasagawa ng outreach program, parang automatic yun, ma'am, na may isang gabi mag-i-stay po doon sa school nila.
0: Ako nga inakyat ko yung pinatubo, mga 2 hours, over 2 hours, wala pa akong dala noon. Ang dami ko ng reklamo sa buhay. Pero kinaya naman. Pero ibig ko sabihin, talagang kayo ay mga ehemplo. Dahil ang hirap nung ginagawa ninyo, sinusuong nyo yung mga iba't ibang hard to reach areas just to bless them and to give a ray of hope, ano, ma-inspire sila dito sa mga ginagawa ninyo. And doon sa over 10 years ng pagsusumikap ninyo, expression of the goodness of God sa kanilang buhay, meron ka bang hindi makakalimutan na story na na-encounter mo sa family, sa bata, estudyante?
1: Ano ma'am, siguro po yung pinakang tumatak sa akin is yung pong sa Mindoro. Kasi for me, sa dami po ng pinuntahan namin na community, yung po talaga yung makikita mo na sobrang layo ng lugar, ng community.
0: Saan area?
1: Sa Bansud po, Sitio Labo. Ito po ay dahil sa FSMM, kaya po ako nakarating doon. Na kung saan, parang ano ma'am, parang hirap silang, syempre, mahirap kumita ng pera.
0: Mm-hmm.
1: And then kapag may mga narinig kami na yung mga parang produce po nila, binibili lang sa kanila ng sobrang mura pagdating sa Kapatagan.
0: Binaba pa nila ng ilang oras.
1: Doon ko na-imagine na grabe, magtatawid yung mga tao, yung mga kababayan, kapatid natin doon, bababa sila ng bundok para ibenta, magkapera doon sa produkto nila. Tapos, yung mga nasa Kapatagan, parang aanuhan lang sila.
0: Babaratin
1: lang sila, yung ganun. And yun po, wala dong tindahan sa taas, ma'am. Talagang, kung ano po yung pinuntahan namin, yung layo ng nilakad namin na 2 oras, ganun po kalayo yung tindahan na pwede silang bumili ng ano nila, mga pangunahing pangangailangan nila. So, parang dun po yung, ano, sa lahat ng community na napuntahan ko, dun po talaga parang kumirot yung puso ko na... Napakaswerte natin dito sa Kapatagan.
0: Kasi napaka-reklamador natin.
1: Dami-dami nating reklamo. Pero imagine, itong mga nasa bundok, wala pa po silang sapat na kuryente. May mga nagdo-donate ng solar para po magkaroon sila ng kahit papaano ay ilaw. Ayun po.
0: Yun lang, wala kang kuryente sa loob ng isang araw, napakahirap na.
1: Yes, ma'am. Parang sa atin dito sa Maynila, ano na po yun?
0: Di parang imagine, actually, yun ngang ano, internet down eh, di ba? Parang ang hirap siyang ma-imagine. Tapos ito yung mga bagay that we normally take for granted, yung papasok ka sa eskwelahan, tapos lalakad ka lang, o kaya sasakay ka, napaka easy access ng ating mga... facility dito sa within the metro, ano, tapos makikita mo sa mga kalugnog na lugar para sila makapag-aral, makapasok sa eskwelahan, bababa pa ng bundok.
1: Opo, kasi yung nandun po sa ano, nandun sa pinakambundok ay elementarya po yung level ng mga pumapasok doon. So para sila ay makapag-aral ng high school, talagang kailangan po nilang bumaba ng kabundukan.
0: Ilang oras sila bumaba? 2 oras?
1: Yun po yung oras kung... Pero sa kanila siguro po,
0: mabilis na lang.
1: Kasi sanay na po sila.
0: Baka makakagawa silang zipline.
1: Pero sobrang hirap po talaga.
0: Mm-mm.
1: Ayun po.
0: Mm-mm. Tapos, syempre pagbaba mo, gutom ka na agad eh, di ba? Tapos pag-aakit mo, yung napakaraming hurdles, napakaraming pagsubok. Ano. And ang ating kausap ngayon, si Ma'am Girlie Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng mga Aktibong Bayani ng Bayan. Sila po ay isang grupo na nangangarap para sa mga kababayan natin na magkaroon din ng tinge of hope, na magkaroon ng pag-asa na hindi sila mananatiling maralita sa kanilang buhay. Mm-mm. Naniniwala ka ba, Ma'am Girlie, na ano ba yun, may kasabihan, di ba? Kapag ikaw ay pinanganak ng mahirap, hindi mo yun kasalanan. Pero kasalanan mo kapag mamatay ka na, mahirap ka
1: mahirap
0: pa rin.
1: At some point, yes, ma'am.
0: Mm-mm.
1: Kasi as long as we are alive, we have a lot of chances to become better. Yun po, hindi ko na nilalayo yung sarili ko, yung mga kakilala ko, na talaga naman pong, kumbaga, nung bata kami, sapat lang po talaga yung kinikita ng parents namin. Pero nagsumikap
0: po. Kwento mo nga yung situation yun noon.
1: Ano naman, ma'am? Okay naman po, pero compare sa, di ba po, kasi ngayon parang dami-dami reklamo ng mga tao sa buhay.
0: Simpleng buhay.
1: Yes po. Very simple way of life yung meron po kami. Na ganun. Na yung pag-aaral namin ng college before, pinag-iisipan pa kasi nga po hindi enough yung resources kung isasenda po sa college. Pero nagawa naman po ng paraan. Yun po. Nakasurvive.
0: Mm-mm. At ngayon po ay tinutulungan sila na ang tumutulong sa mga kababayan po natin na nagbibigay din ng pag-asa, ng maliliit na something, school supplies. Ano pa po ang ginagawa ng Lakbayan Pilipinas?
1: Ayun, ma'am, halos naka-focus po kami sa education po talaga. Nung binuo po namin yung organization ng Lakbayan Pilipinas, ang nasa mindset po talaga namin, kasi ano rin po kami, ma'am, kumbaga ako ay advocate din po ng Sustainable Development Goals. Nung college po ako, Millennium Development Goals
0: po
1: ito.
0: Oo, ngayon
1: sustainable. At hindi natin alam pagdating ng 2030. Susunod. Yes po. And from that time po, talagang sa education na po kami nakafocus.
0: Mm-hmm.
1: Yun po. So, yung mga ginagawa po namin, ayun, aside sa pamimigay ng school supplies, ng mga pagiging speaker po, resource speaker para makapagbigay po ng inspiration sa mga bata. Yun po, yung sinabi ko kanina, ma'am, na this year we are planning, dahil nga po sec-registered naman na po ang Lakbayan Pilipinas, we are really trying and planning na makakuha po ng iba't ibang mga sponsors para mas mapalawak pa po yung mga programa ng Lakbayan. Mm-hmm. Kasi halimbawa po ngayon, na-mention ko lang po, bukod po kasi sa Lakbayan, ako po ay miyembro rin ng FSMM, mm-hmm. ng Friends of St. Mary Makilo po. And ngayon po ay may mga programa katulad po ng Hapagmangyan. Mm-hmm. Ito po ay tinatag ni Father Dean Bongat. And
0: ano naman itong Hapagmangyan?
1: Ito po ay feeding program, ma'am. Pero sustainable po siya in a sense na everyday po through the help of other organizations din ay pinapakain po natin yung mga bata para kumbaga papasok sila sa school na busog at may laman ng tiyan. So ang Lakbayan Pilipinas ay isa po to sa mga plano na maging partner na rin po ng FSMM kung sakaling makahanap pa po tayo ng iba't ibang mga partners or corporations na maaaring magbigay po ng tulong.
0: Mm. Segue ko na, anong pangarap mo para sa Lakbayan Pilipinas?
1: Ang pangarap ko po sa Lakbayan Pilipinas ay mas dumami pa po ang volunteers, mas maging marami pa po ang aming mga partner organizations para mas marami po tayong programang magawa sa ating mga kababayan. And dahil nga po ang isa ko pong co-founder na si Ate Emma ay nasa abroad.
0: Ano ginagawa niya sa abroad?
1: Doon po siya nagtuturo.
0: Ah.
1: So we are also planning to extend Lakbayan abroad, ma'am.
0: Wow.
1: Ayun po, kasi syempre hindi lang naman po sa Philippines nagkakaroon ng mga ganitong problema. Ganun din po sa ibang mga bansa, lalo na po sa mga developing countries. So we are also trying to extend the organization to other country po.
0: At si Ma'am Girly ay mananatili sa Academe. Nakita mo na yung place in this world.
1: Yes, ma'am. Natapos ko lang po talaga yung thesis ko, ma'am, sa sociology kasi syempre po mahalaga rin po as a part of the academe na nag-grow din po yung ating credentials po. Ayan, ma'am.
0: Mm-mm. And ano naman ang maipapayo mo, Ma'am Girly, sa mga kabataan ngayon na struggling sa kanilang pag-aaral and looking for inspiration. Gusto ko na makapagtapos ng pag-aaral.
1: Yes, patuloy lang tayo mangarap. Instead na isipin natin na struggle ang pagiging mahirap, mas gawin natin itong stepping stone para mas maging matatag tayo at maabot natin yung mga pangarap natin. Napakaraming tao or organizations na pwedeng tumulong sa atin. Lalo na po ngayon, ma'am, maraming mga academic institutions na libre po ang tuition.
0: Mm-hmm.
1: Di ba po? So, yun, maging ano lang tayo, maging matyaga, maging masipag. Dapat nakafocus tayo kung ano yung pangarap natin sa buhay natin.
0: Mm-hmm. Nabanggit mo yung masipag, matyaga. Kasi tama ka eh, nung panahon ko, yung public school or yung public university, kahit paano may tuition na maliit.
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Pero ngayon,
1: most of the universities po ay
0: zero.
1: Yes,
0: zero ang
1: opo.
0: Tuition fee,
1: yes,
0: di ba? Mga state university,
1: yes,
0: local college, university.
1: Opo.
0: Tama po yung na-mention ni Ma'am Girly na tiyaga at pagiging masipag.
1: Masipag.
0: At ako din ay member ng Academe. And mapapansin mo talaga kapag sa college... local college, university, or sa state university, makita mo yung gigil ng mga bata
1: opo.
0: Na makapag-aral, makapagtapos sa
1: totoo
0: kanilang
1: po.
0: Pag-aaral kasi gustong-gusto na nila na umahon sa
1: yes
0: kahirapan.
1: Po. Yes po, talagang doon mo makikita yung parang masasalamin, ma'am, no?
0: Oo.
1: Na kailangan nilang makatapos agad. And marami po sa mga estudyante natin ay mga part-time ano rin, ma'am, mga part-time students. Kumbaga, nag-aaral
0: mm-hmm.
1: and then nagtatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Ito po yung madalas na sitwasyon ng mga estudyante natin sa state university mm-hmm. and local colleges po.
0: Kaya teacher na nga lang nag-a-adjust eh.
1: Yes, ma'am, may moment na ganun, ma'am. Nauunawain mo talaga.
0: Bakit parang kasalanan ko?
1: Nauunawain yung bata kasi mararamdaman mo naman,
0: totoo.
1: Ma'am, di ba? Kung sincere po yung sinasabing reason ng bata bakit hindi nakapag-submit ng requirements
0: mm-hmm.
1: on time. So with that, siguro yun na lang po yung tulong natin bilang bilang mga guru nila na unawain at bigyan sila ng second chance to submit.
0: Oo. Malaking factor yun yung empathy, no? You
1: yes,
0: wear
1: po.
0: The shoes of others. Kasi iba yung sitwasyon niya, iba yung sitwasyon mo, pero kapag in-extend mo yung a part of yourself to that person, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ng bata.
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Mm-mm. And ano naman yung mga pwedeng tulong sa inyo, sa Lakbayan Pilipinas, na ating mga kaagapay na kinakatok ang kanilang mga puso, pwede ba, ano-ano yung mga pwedeng partnership?
1: Ayan na. Po. Dahil po tayo ay maraming mga nakalatig na programa, maaari po kayo na mag-send po ng message sa ating Facebook page. And kung ano man po yung maitutulong, pwede pong ito ay mga school supplies.
0: Mm-hmm.
1: O kaya kayo po mismo ay pwedeng maging volunteer po kapag meron po tayong mga community outreach program po. Kasi kadalasan, ma'am, kapag may outreach program po kami, talagang kanya-kanyang expenses po pagdating sa transportation. Mm-hmm. Yun po. And I think, ano po yun, part na po yun ang calling ng mga volunteers na naglalaan po talaga sila ng ano po, ng extra sa pocket nila para for the community outreach program po.
0: At saka sa generation na mga bata ngayon, Gen Z, Gen A, mas gusto nila na nagvo-volunteer sa ganitong
1: yes po, sa mga ganitong
0: activities.
1: Gawain.
0: Oo.
1: Yes, ma'am. Yes po. Most of the youth po, napansin ko rin ito, ma'am, dahil nga po ako ay naging advisor nung isa sa international program na para i-promote po yung Sustainable Development Goals. Mm-hmm. Nakita ko po na most of the students coming from different colleges, mapa-private man or public ano po institution, talagang very ano po sila eager to give something sa community, to help something sa pagbibigay, pagbabahagi nung talento, nung skills nila. Madalas po na maka-encounter ako ng mga ganong mga kabataan.
0: Kasi
1: po,
0: dito nila nakikita yung authenticity.
1: Yes, ma'am.
0: Tapos nakikita nila yung value nila.
1: Yung purpose.
0: Bilang tao, yung
1: yes,
0: purpose.
1: Po.
0: At saka yung result na kita nila yung mga bata at natutuwa.
1: Yes, ma'am.
0: At nagiging ate at kuya sila, no?
1: Yes,
0: sa mga
1: po
0: panahon na yun.
1: And napakaswerte po ngayon ng generation natin na napakadaming platforms na pwedeng gamitin para maging ehemplo, para maging huwarang kabataan sa kapwa natin. Katulad po ng sa TikTok, sa YouTube, di ba po, sa Facebook, sa Instagram. Most of the youth din po, ginagamit nila itong platform para makapag-inspire pa po sa iba.
0: Mm-mm. Ate po, kasama si Ma'am Girlie Sevilla, co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng Mga Aktibong Bayani ng Bayan. Itong ginagawa nila, hindi ito yung ano eh, anong tawag dito? Yung bang nilulook forward ng marami. Hindi siya yung tipong pang-celebrity ang dating yan. Kasi
1: ano,
0: matutulog ka sa tent,
1: yes,
0: akat ka ng bundok,
1: tatawid ka sa ilog.
0: Madudumihan ang paa mo, mapuputikan ka.
1: Mm-hmm.
0: Uncomfortable.
1: And, yes, ma'am. And may moment, ma'am, na minsan nandun na po kami sa journey namin going to the community. Hindi po kami natutuloy, or I mean na-stranded kami because of the weather.
0: Mm-hmm.
1: May ganyang ano po kami in Quezon na nasa gitna na po kami ng paglalakbay po namin. Nasa tuktok na kami ng bundok, yung pababa na po kami sa ilog, biglang napakalaki ng ilog, kailangan namin bumalik ulit.
0: Oh, grabe, dangerous
1: yun.
0: Yes,
1: may ganun po talagang mga pagkakataon. I think kasama po yun sa journey kapag talaga sa mga far-flung or yung mga remote areas po yung pupuntahan.
0: Mm. Mm-mm. Talagang kayo yung mga bayani at hindi mapipigilan ng anumang dilubyo. Pero syempre, mag-iingat din
1: yes
0: naman.
1: Yes po,
0: ano?
1: Po. Kasi baka, ano, baka po, yun, syempre,
0: para mas marami pa kayo
1: life
0: matulungan. At tama yon, you value life. And ano ang maipapayo mo naman, Ma'am Girlie, sa mga magulang na hirap na hirap sila ngayon? Parang at the end of their rope, pero gusto naman nilang paaralin yung kanilang mga anak, kaya lang hindi sapat ang kinikita.
1: Ano po, tuloy pa rin po. Kasi katulad nga po nung nabanggit ko kanina, supportahin pa rin po natin yung mga anak natin. Kung hindi man po natin kaya sa sarili nating bulsa, maaari tayo maghanap ng ibang mga institusyon, organization, kasi napakarami po ng scholarship program, ma'am.
0: Mm-mm.
1: And ngayon naman po, hindi lang po basta grade ang basehan eh, di ba po? May mga organizations na talagang tinitingnan yung sitwasyon ng bata.
0: Mm-hmm.
1: Na kung talagang desidido at pursigidong mag-aral yung bata, ay tinutulungan po ng iba't ibang mga institution or organization. So sa mga magulang, bagamat naghihirap po tayo, tiwala lang sa mga anak, suportahan pa rin po natin kung ano man po yung gusto nila in the future.
0: Mm-mm. At saka napakaraming platform na tumutulong para sa mga mahihirap. Real talk lang to, Ma'am Girlie. Yes, ano? Kasi sa kung titingnan mo yung mga scholarship, tawag dito, qualification requirement, kailangan talaga nandun ka sa margin, doon ka sa poorest among the poor. Okay. Andun yung kita, dapat ito lang yung level para ka matulungan. Kumbaga, ito na yung edge ng mga mahihirap. Ito, given talaga na para sa kanila to kasi kapag ikaw ay nasa working class, you will not be able to avail of that.
1: Mm-hmm. Yes, ma'am.
0: Maybe because the government is telling the working class na kaya gilban magpaaral.
1: Opo, bigay na natin
0: sa kanila. And that in itself is a privilege na dapat ganado ang mga bata na kunin ito, i-grab ito. Kasi this opportunity is for them.
1: Yes, ma'am. Opo. Kaya sa mga parents po natin, suportahan pa rin, ma'am. Kasi minsan, syempre ang mga anak po natin, ano po yan eh, masalakas yung loob nila kapag yung mga magulang mismo yung number one supporters po nila. Mm. Ayan po.
0: Ayan, ako, napakarami nating mga natutunan mula kay Ma'am Girlie Sevilla. Siya po ang co-founder ng Lakbayan Pilipinas, Liga ng Mga Aktibong Bayani ng Bayan.
1: Yes,
0: at
1: ma'am.
0: Ang dalangin ko ay the Lord will enable you para magkatotoo yung pangarap ninyo na hindi lang kayo sa Pilipinas.
1: Opo, makakatulong, sana na po.
0: Di sa iba din mga bansa na halos sa developing countries also.
1: Yes,
0: at palawigin pa ng Diyos ang inyong
1: mga programs.
0: Palakasin kayo lalo at parabihin ang inyong pwersa para mas marami ang makatulong sa inyo and maging katuwang ninyo.
1: Maraming salamat po, ma'am.
0: Last na lang, paano nga ba maging isang modernong ehemplo sa panahon ngayon?
1: Ayan, maging mapanagutan po. Maging isang responsable at mapanagutang individual tayo. Siyempre po, makikita ito sa kilos natin, sa intention natin, na kailangan kapag gagawa tayo ng isang bagay, hindi lamang sarili natin yung iniisip natin, kundi pati na rin yung kapwa natin, ma'am.
0: Mm.
1: Ayan po. So, hindi lamang siya nakapaloob sa paggawa ng mga community outreach program, ma'am. Mm-hmm. It varies po eh. Like for example, sa institusyon, maaari ka pong maging ehemplo sa mga kaklase mo kung ikaw ay isang mag-aaral. Sa trabaho, maaari kang maging ehemplo sa mga coworkers mo kung ikaw ay nasa private man or nasa public institution sa pamamagitan ng isang mapanagutang empleyado. Di ba po yung pagsunod sa mga protocols?
0: Mm-hmm.
1: Ayun po, ma'am.
0: O kaya, pagtapo ng tamang basura.
1: Yes po, yun yung basic.
0: Hindi mo lang iniipit sa kung saan-saan yung balat ng candy.
1: Yes po.
0: Tapos yung hairnet ba yun? Pag nag-motor, sumakay ka ng angkas, ay kung saan-saan na lang napupunta yung mga hairnet. Yan.
1: Yun yung mga basic, ma'am.
0: Halimbawa lang yan ang pagiging mabuting ehemplo na magiging iniisip mo rin yung epekto nito sa iyong kapwa, sa iyong lipunan.
1: Opo.
0: Sabi nga ni Ma'am Girlie kanina, ang bayan ay ako.
1: Opo, ayan po, tayo ang bayan, ma'am. May pag-asa ang bayan
0: ako.
1: Dahil tayo ang bayan.
0: Ulitin mo, Ma'am Girlie.
1: Ayan po, so may pag-asa ang bayan dahil tayo ang bayan. Kaya po, naniniwala ang Lakbayan Pilipinas na lahat po tayo ay may pananagutan po sa ating komunidad. At ito po ay isang calling sa atin na ang bawat isa ay maging isang ehemplo.
0: Ayan. May kilala ka ba na isang ehemplo na kagaya ni Ma'am Girlie Sevilla? Maaari mong ibahagi sa amin yan sa pamamagitan ng pag-message sa amin sa 702DZAS Facebook page. At ako po si Jo Cabrera Alabastro. Nagpapasalamat sa ating mga happy friends, Brian De La Cruz, Jabez Mancho, syempre thank you kay Reggie Villena, at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawel Transmitter site. At nagpapaalala sa inyo na saan man, kahit saan, kahit kailan, at sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
3: Good morning. Welcome to Mom's Heart. Sabado naman subong. Kag-ari ako diri sa DYVS, Bacolod City, upod ang DXKI, ang amon sister station. Ara kada naga-tune in, DXKI, good morning, early morning kami mabatian. Ara ka sa General Santos City, naga-tune in ka sa Coronadal City, ara ka man sa South Cotabato sa Sorala. Welcome gid sa aton nga Sabado program. Dira sa South Cotabato ang Kipalbig Tampakan. Good morning! Ano ang pamahaw nyo da? Good morning, Jeanette Katakutan, si Luz Roca, si Lerma Roca, si Jeneline Roca. Kamusta ang mga beauty nyo da? Merle Hospital, Merle, ox lang ka lang Merle. Ah, maayo na ang pamatsyag. Nakatibawas kita and we are good. Thank you, Lord. Nanding Parcasio, good morning. Totong Villanueva, welcome. Linda Samonte, kamusta ang imo morning? Kag sa imo dira, Miss Sheila Aboy, a.k.a. Bona. Kamusta ang Sabado? Kabay pa nga maayo, gid ang pamatsyag na to, no? Dira sa Surigao Community Bible Church, diri sa NIR, sa Alegria Murcia. Kamusta dira ang manamit nga alupi? Sa Manapla, dira kay Horkem, sa GBCN, ang aton mga engineer, si Engineer Wenny, si Engineer Mary Jane, sa First Baptist Church, dira sa Central Hawaiian, welcome. Carmi, kamusta ikaw? Genevieve, good morning. Manangkora, Mama Ming, Sabado subong, so mag-relax, no? Pulo pa Hawaii, kay Bas Masako naman kita. Manang Sarah A, I pray you are well. Manang Lin J, kamusta? Lydia, kag sinong Jun, welcome sa program. Nanay Bell, Attorney JM, si Sir Rolando Plenyago. On duty ka, sir. Welcome. Maika, thank you for tuning in. Kamusta ka da, Mikes? I hope si Bella, kag si Anika, okay gid. Daisy, dira sa Pontevedra. God bless you, Days. Diri sa Bacolod City, sa Villamonte, si Luri kag si Meredith, good morning. Manang Feli, how are you? Miss Cheryl. Bow, che, na-miss kagid namon sang nagligad nga Sabado, no? Ato kami to, kanday Attorney Au, kanday Jane, ti ginapangita kagid nila. Miss Lourdes Lobaton, good morning. Miss Cecil, QV, arakada. Kag sa province of Guimaras, gusto gid ako mag-welcome, kag mag-greet sa kay Nay Mercedes, kag kay RV Nanit. Ara sila sa Buena Vista, Guimaras. Si Miss June, good morning, welcome. Wala ko bala nalipat sa imo, Roda Amparo sa Alihis. Thank you. Kamusta ka da, Rod? Kag ang isa pagid ka, Roda Aliesa sa Alimodyan, Iloilo. Kamusta ka mo dira ni Preciosa, kag ni Orfa. Salamat gid sa inyo dira sa Iloilo for tuning in. Ma'am Els, nakaabot ka na halin sa imo nga marketing. Good morning. Si Ma'am Virgie Salgado dira sa Rosario Heights. Welcome to the program. Of course sa imo dira Ma'am Sara Escalona sa Mansilingan. Good morning, Ma'am. Kamusta? Okay gid ang pamatsyag. Thank you, Lord. Kag ang naga Facebook Live subong sa ato, no? DYVS 1233 Mom's Heart, sakay Chinchin, sakay Joseph, kagkay Jasmine Kate. Welcome to the program. So tapos na to ang aton nga topic last Saturday. Nag-put a cap na ta, the healing power of nature. So subong, let's talk about a few variety of things, no? mga snippets ini of research materials nga nagather ko throughout the course nga naga-study ako sa aton nga program. Kag ini ang isa is ways to live a fuller life. Well, ang pagpangabuhi naton sa aton niya ti okay na ko no. But kanami sini because we can be reminded kag inabalang pamangkot nga kun liwaton mo bi ang imo pangabuhi all over again. Would you do anything differently? Isa ini ka question sa libro called The Top 5 Regrets of the Dying. Diri ni ginkuha, no? Kaginsulat ini sang isa ka hospice nurse nga gin-interview ya ang mga patient at the end of their lives because the book is called The Top 5 Regrets of Dying. Kaginpamangkot yun ni ang mga pasyente kung ano ang ila ginahinulsulan. And here's what she heard time and time again. Kung ibalik naton ang pangabuhi naton, what would you like to change? Kag-amuni ang mga ginahinulsulan sang kalabanan, no? Gin-survey yan eh. Unagid, ang ambal nila, ang isa ka-regret nila, I wish I had not worked so hard. Ma-agree kasi ni, nga wala kayo nagbira-bira ubra, kay para sa aton niya, mabira-bira gito yung ubra para nga makaprovide sa kabataan, tano? Pero ari ang ila findings, oh. Every single person nga naging breadwinner sa ilang family, naghambal nga they deeply regretted not spending enough time with their kids, partner, or just living it up kag mag-enjoy sang pangabuhi they worked so hard for. Tani siling nila kung nagbira-bira ginman kami ubra, nag-enjoy man kami. Kag ang advice nila to the living was this: simplify your life and live well below your means so you don't have to work so hard. Kung naga live well below our means lang kita, kung ano lang ang aton nga gina-earn, bastante kita, no? Galing kay may mga human frailties kita because we want to achieve more, we want to provide more, hindi man namalain. Protein, ha? This is part of the survey nga ginkuha sa mga tao who are at the end of their lives. Kagin pamangkot sila kung ano ang ila ginahinulsulan. Kag-amuni ang isa, I wish I had not worked so hard. Di, kamusta ikaw sa imo dira nga career? Kamusta ang imo nga well-being, ang imo work-life balance? If you are retired, if you are not working, kamusta man niya ang purpose ng imo nga pangabuhi? We will talk more about this on Mom's Heart, on DYVS and DXKI. We will have our first music break.

We are back. This is Mom's Heart on DYVS and DXKI. Ma'am Sara Escalona, kamusta ka da, ma'am? I hope okay gid ang pamatsyag mo. Salamat sang pag-tune in. Okay, tapos na kita sa aton nga topic, no? Next. Ano ang mga pagkaon nga nag-boost sang aton brain power? Hindi kita gusto maging malipaton, gusto naton alert, awake, enthusiastic kita. So may mga suggestion diri ang aton nga research, no? Kung gusto mo nga i-boost ang imo nga odds, let's say you are going to have a job interview, start eating brain food. Kaya ang mga experts nagambal nga may mga certain nga mga pagkaon nga nag-prime sa imo nga brain for an interview. Like may mga certain nga pagkaon nga nag-prime sa mga athletes before a big game. So may ari kita diri suggestion that will help you bring your A game to your next interview. Ano ini? Alright. Para bala nga clear ang aton nga thinking and optimal ang aton nga brain function, amo ni ang suggestion. Kun available ha, ari ho, load up on blueberries and wild salmon. Wala man ta dia blueberries, may blackberries kita diri. Ti ang wild salmon ka budlay jata na pangitaon. Ti ang aton lang nga isda eh, bangrus mo da, dalinuan mo da, sap-sap. Hindi lang tayo magpangita sang wala. Okay, amo ni sila, actually, nami gid kun available, pero kun wala, ti be creative, shift. Kay man, actually, per study, ang blueberries kag wild salmon, packed ini sila with nutrients that improve focus and memory because ang mga isda, damo sang omega-3 fatty acids. Ari, isa pagid ka suggestion, make yourself a peanut butter sandwich. Ang studies nagpakita that peanut butter boost overall brain health. Butang iblang peanut butter mo sang guava jelly. Namit mo? Very nice. Just careful ka lang basit taman ka tamis kagambalan sugar mo da. Okay, we are talking about foods that will optimize or boost your brain power. Isa pa, to improve your problem-solving skills, stock up on olive oil, goji berries. Okay, goji berries, no? You can buy frozen goji berries. Oo, kisa may-ari ka bala, makitaan mo niya sa mga freezer, mga mixed berries. Pero daw, laka, jata na. It's good to know, information lang. Ari pagid. To combat anxiety or nerves, example, may interview ikaw, it is suggested that you eat yogurt and nuts. Ti yogurt, tapos lang niya baklo, no, supermarket. Nuts, ti may ari man ta cashew, may ari man ta peanuts, may ara man kita kisa walnuts, you also have almonds, basta nuts, because they're packed with amino acids, which studies show lowers anxiety and stress. Ano pagid ang mga pagkaon that can supercharge your brain? We will talk more about that after this next music break.

bayan para sa libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang muli, ang inyong doktor, ang inyong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, para sagutin ang mga katanungan na pinadala ng ating mga kaagapay ngayong hapon na ito tungkol dito. Napaka-juicy kasi nitong topic na ito, at madalas, lagi, halos araw-araw may nakikita po akong problemang ganito sa aking clinic. Okay? So, kapag ka nakakita kayo ng hindi makaihi na pusa, ito na po yun. Okay, ito na. Pero marami pong dahilan kung bakit hindi siya makaihi. Kailangan lang hanapin. Kaya tayo may doktor, kaya tayo may vet clinic para malaman natin at ma-identify kung alin dun sa mga sanhi ang may kagagawan ng hindi pag-ihi ng inyong pusa. Okay? Number one. Question po number one. Padala ng ating kaagapay. Maraming salamat sa iyo. Paano ko malalaman kung UTI lang ang nararanasan ng pusa ko sa baka mas seryoso na itong kondisyon? Okay? Yun ang trabaho na ng doktor at ng vet clinic. Kaya kailangan dalhin mo siya sa clinic. Kasi ano ang gagawin? I-X-ray, titingnan kung may bato. Kukunan ng dugo para malaman kung may ano yung epekto ng bato ay nung hindi niya pag-ihi. Kasi pag hindi siya nakaihi, alam niyo po ba, toxic yung urine na hindi nakakalabas sa katawan. Okay? Pinaiikot po yan ng dugo at nililinis, finifilter. Pero pag hindi na makalabas sa wiwi, sa inyong sa urinary tract, masama na po yun. Nagiging toxic at nalalaso ng katawan at nakamamatay pag matagal masyado na nandun. Kaya dapat inaayos nyo po yung kanyang pagkain. O sige, mamaya pupunta po tayo doon. Pero kailangan ipatest nyo. Hindi nyo po magagamot sa bahay ito. Pag hindi makaihi, anong gagawin ninyo? Lalo lang mamamatay. Huwag nyo pong tipirin sa ganitong mga paraan. Kaya kailangan dalhin nyo sa doktor. Okay? Kung saan ang area kayo, dalhin nyo po sa consulta vet at bibigyan ko kayo ng libreng konsultasyon pagdating sa mga ganyan. Okay? Dalhin nyo lang po sa akin sa consulta vet, sa branches ko po dito po sa Tandansora, Quezon City, sa Fairview, Dalia, okay? Sa Imus, Cavite, okay? At dito po sa Capitol Hills Drive. Okay? Yan. So kapag nalaman doon, malalaman kung unang-una, di ba sabi ko kanina, kung ano ba ito, sanhi ba siya ng bakterya. Pangalawa, kung merong batong ng buo na nakabara. Okay? Pangatlo, maaling stress-related yung sanhi ng hindi pag-ihi. Okay? Yun po yung mga sanhi na kailangan i-identify ng doktor para mabigyan ng tamang lunas. Dahil iba-iba rin po ang lunas, hindi pare-pareho. Okay? Maraming salamat. Sana nasagot ko po yung inyong katanungan. Pangalawa po, ano ang mga unang senyales na dapat kong bantayan sa bahay kapag napapansin kong madalas umihi o nanghihirapang umihi ang pusa ko? Okay? Kapag ka hindi na siya umiihi sa kanyang litter box, o yan, senyales na yan. Okay, naalala ko po yung pusa ko, ganyan din eh. Sa labas na, nagkakalat na. Sa kama na, sa supa na, hindi na sa litter box. Okay, so kailangan bantayan nyo kasi hindi mamamahu po yung bahay ninyo kapag may sakit ang pusa nyo. Ganun na nangyayari po eh, napapansin ko lang. Okay. Next question, ano po ang mga unang sinyal? Ayun eh, nasagot ko na po yun pala, nasagot ko na. Okay, number 3. Punta po tayo sa question number 3. Kung nagpadala ng ating mga kaagapay, kung magkakaroon na ng UTI ang pusa ko dati, mas mataas ba ang posibilidad na mabumalik ito? Paano ito maiwasan? Yes, totoo po yan. Pag hindi nyo in-adjust yung pagkain, hindi nyo inalis yung environmental stress, okay, tuloy-tuloy pong hindi iihi ang inyong alaga. Sure ball ako dyan. Okay? So, kailangan maganda yung kanyang environment na inyong iseset
Mimo ang tawag.

0: multimodal approach. Okay, kasi pati environment po, chine-check dahil yung environment ang stress sa kanya. Okay? Kung itatanong mo, maaari siya bumalik, yes, marami na po akong pasyenteng inoperahan paulit-ulit dahil laging may bato. Kasi hindi nagpalit ng pagkain, sabi hindi nila gusto yung pagkain. So, pinakain ng table food, tapos yun, ayan na, nagsunod-sunod na. Okay? Mas mabilis bumalik kapag hindi nyo inayos ang pagkain, diet, at marami pang bagay. Okay? Next question. Malaking factor ba ang pagkain at pag-inom ng tubig sa pagkaroon ng UTI o cystitis sa mga pusa? Yes, malaking factor yan. Okay? Yung pagkain kasi, madalas kapag dry, nagpo-form ng stones, yan po ang madalas na problema eh. Pero sa pag-inom naman ng tubig, hindi sila masyado, madalas pala silang iinom pagka may problema na sila sa kidney. So, kailangan, bantayan natin sila, hindi porket malakas sila umiyon, wala silang problema. Mas lalo nga kamo, mas magkakaroon ng problema pag lumalakas silang uminom. Okay? Panglimang katanungan, kailan po ba dapat dalhin agad sa veterinaryo ang pusa ko? Lalo na kung kaunti o wala talagang lumalabas na ihi. Yan. Yung pagtigil ng ihi at hindi makalabas, dalhin mo na. Kasi ikakatiter. Pag hindi nakalabas yung ihi, naku, wala na po. Magkakaroon tayo ng problema. Okay. Toxic po yan sa katawan. At pag hindi yan na lunasan, ay kamamatay ng inyong alaga. Okay? So, yan. Yan po yung mga katanungan natin ngayong hapon na ito. Kung meron pa kayong ipahabol, ipadala nyo lang po sa akin sa Consulta Vet Animal Hospital. Dito po sa Tandang Tsora, sa Capitol Hills Drive, sa Fairview, at saka sa Imus, Cavite. Okay? Meron rin po kaming clinic na specific po para sa pusa, yung Cat Lovers Clinic sa, ano rin po yan, sa Fairview din. So, hihintayin ko lang po ang inyong mga katanungan. Sana ay nasagot ko ang lahat ng inyong tanong. Okay? At sana po ay bumaling ang inyong pusa at maiwasan nyo ang ganitong mga problema. Okay? Padala nyo lang po ang inyong mga katanungan dito po sa akin sa Consulta Vet or through Doctors On. Okay? Thank you very much.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, Ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Cystitis. Ito ang pamamaga ng pantog na maaaring magdulot ng madalas na pagsakit o hirap sa pag-ihi. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Cystitis. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro.
0: Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Sana po ay natuto kayo dito sa ating topic na urinary tract infection in cats. Nakakaroon din po ang aso niyan. Didiscuss ko sa mga susunod na episodes, bawat isa, yung mga sanhi, kasi iba-iba po eh. At iba-iba rin ang gamot. At kailangan marami tayong i-adjust sa ating bahay para lang po sa ating mga pusang sensitive. Okay? Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702 TGIS, FEDC, Radio TV at syempre ang inyong programa, ang Doctors Online, ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Aranel Negad, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, John B. Reyes, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho. Thank you din po sa ating broadcast engineers at sa ating Bukawe transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong doktor, ang inyong mga alaga, ang inyong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, patuloy na nagpapasalamat sa inyo na sumubaybay dito para marami kayong matutuhan sa inyong mga alaga. Tayo po ay mag-uusap tungkol sa ating mga alaga. Maraming salamat po at patuloy na nagpapaalalang alagaan ng ating kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating tanging kayamanan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: Mapuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik ng ating paboritong programang Papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon na radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang kinasasakupan. But we need more heroes today. And papatugtugin po natin ating paboritong mga kanta dun sa Himig Handog para sa Bayaning Pilipino. At magsisimula po tayo sa awiting Lipad ng Pangarap na sinulat ng inyong lingkod, kaka-awitin ni Desa, ang Super Pinoy, awitin ni Maestro Junji Marcelo, awitin ni Jolina Magdangal, yung Para Sa'yo, awitin ni Trina Bilamide, awitin ni Dayan de la Puente, Larawan, awitin ni Doji Simon, awitin ng ating minamahal na kaibigan Ana Feji Brown, at ang galing mo bayaning Pilipino, awitin ni Eric Santa Maria, awitin po ng ating kapapuri Ruben Laurente kasama po ang 92 AD. Pakinggan po natin 'tong mga awitin tungkol sa mga bayaning Pilipino sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at lalo po pag tayo nag-enjoy sa ating musikahan at kwentuhan. Pero need na po natin magpansamantalang magpaalam at nawa mayroon po kayo nakuhang baong inspirasyon at pag-asa dito po sa ating programang Papuri. Two messages on how Papuri has helped you, at kung meron po kayo mga komento or song requests, alam niyo na po kung paano tayo kukontakin, either sa Facebook page, sa YouTube live streaming, o kaya sa ating mga Globe numbers na 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Malapit na po ang paglunsad ng Acapella Salmo album. Gaganapin po ito sa buwan na Oktubre. Just wait for our announcements. We will be featuring 10 acapella songs ng mga paborito nating pagsambang awitin from our Salmo series albums. So yon, pakihanda lang po ang inyong presensya. Promise us, at pakisabi na po sa inyong mga choir, sa inyong mga fellowships at churches, it is really for the choirs. Yung ating magiging experience sa launch ng Acapella Salmo album. Salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa broadcast from those helping us sa Bukawi Transmitter site. At ito mga nasa OCC, sa Protect Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes and Pedro Morano, Engineer on Duty, JV Tabua, at ang ating producer, scriptwriter na si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Ang ating panalangin for today ay hindi panalangin ng pagtanggap, kundi panalangin ng pagdulog sa Panginoon upang papayapain at pahupain ang sungit, ang kasungitan ng panahon. At itinataas natin ang ating bayan at mga kababayan na nasa lanta ng pagbaha over the past 3 weeks. So, samahan niyo po ako sa panalangin ito. Aming Panginoon, kami po'y dumudulog sa inyong harapan, at alam niyo po na napakarami na naming mga kababayan ang lugmok sa hirap, dala ng mga halos walang puknat na pag-ulan at pagbaha. At aming inilalapit sa inyo ang aming kababayan, mga kababayan, ang aming mga sarili. Lord, we pray that ikaw na nagpapayapa ng mga karagatan sa gitna ng unos, papayapain niyo po ang kalangitan, iligtas niyo po ang aming bayan sa patuloy at patong-patong na pag-ulan, pagbagyo, mga ulan na dala ng habagat. Bigyan niyo po ng sapat na talino ang aming mga punong bayan upang matulungan ng aming mga kababayan na nasa lanta ang kanlang pagbubukas ng kaban upang magbigay po ng karampatang saklolo at tulong sa mga nangangailangan. Lord, we pray that you take pity on our nation, ating mga countrymen na hirap na hirap na tinitiis ang pagbaha. Alam po namin na binigyan niyo ng resilient heart ang mga Pilipino, and we thank you for that gift. Pero we still pray for the conditions na sana po ay tumino. Save us from corruption, save us from climate change. At Panginoon, inilalapit po namin sa inyo at this time ang aming bayan. We implore your mercy and your providence upon the Philippines. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Salamat po sa mga nakasama namin ngayon araw na to sa ating broadcast ng mga makabayaning songs. Hanggang sa susunod na episode po muli, ito ang inyong Kuya Arnold Epano nagpapaalala na sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday, tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Welcome sa naman po ang inyong katayuan ngayon after ng mga ilang araw na tayo po ay nagkaroon ng sunlight break. Ang dami yung nag-enjoy nung tuyo at the same time maaraw at mainit. Yung iba nakatuyo ng sinampay, yung iba po ay sabi nga nila at least pastor yung dadaanan, yung bahay, wala na yung mga tulo. At of course, yun yung pakiramdam. Pero meron naman nagre-reklamo, mainit, umulan tuloy-uli. Pero kailangan po natin ang mga bagay na yan. Pero of course, ilagay po rin ang ating mga sarili sa ligtas na sitwasyon. Makibalita sa lagay ng panahon. And of course, kailangan po natin tugunan yan in relation din sa ating mga gagawin at ating mga pangangatawan. Well, ang ating pagtalakay, ganun pa rin. Ano? Dito po sa buwan ng August, dahil patapos na ang Agosto. Ano? Meron na daw.

live with you, sabi ni Jesus. Internal peace, no? Pinag-usapan natin yan, yung managing emotions. Nandun din yung tinatawag natin forgiveness and compassion and mercy, very important. Pinag-usapan din natin, mga kapatid, maging yung usapin ng being a peacemaker. Ngayon ang tanong, ano pa ang pwede pag-usapan, Pastor? Well, yung pinakahuli po natin, ayon sa ating mga sets of lessons na pinaprepare para po sa ating programa, ngayon naman, Jesus the Prince of Peace. No? Alam niyo, ang daming mga pagkakakilanlan ng Panginoong Hesukristo, tinawag siyang Messiah, no? Yung tagapagligtas. Siya po yung Mesias na ipinangako, tutubo sa sangkatauhan, at yun nga, kaya siya ay nagkatawang tao at naparito. Kasama yun. Tinawag siyang Emmanuel, the Lord is with us. No? Yun ay guarantee ng Panginoon ay nandito. Pupuntahan tayo, pinuntahan nga tayo. At siya po ay nagpakita na hindi siya malayo. Very interested siya sa sitwasyon at kalagayan ng ating mga buhay. At ang kanya pong ginawa ay inilapit ang sarili sa atin. Yung name na Jesus, alam naman natin, di ba? Ang ibig sabihin ay God is salvation. At yun naman po ang malinaw na role ng ating Panginoong Hesukristo, mediator, tagapamagitan sa Ama. The atoning sacrifice, yung kanyang kamatayan, ang siyang magiging pangbayad at panglinis sa ating mga kasalanan para tayo matanggap sa harapan ng Ama. At marami pang iba na kanya pong mga tinugunan. At ngayon naman, ang ating focus, Jesus the Prince of Peace. Alam nyo, yung konsepto ng prince ay marami pala yan, no? At yan po gusto nating tingnan in relation din sa magiging role ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon, ang title na to ni Jesus ay halaw sa Isaiah chapter 9 verse 6. Alam ko ang naisip ninyo. Pangpasko po yan. Yes. Ito ay kadalasan in relation sa prophecy of the birth of Jesus. At ito po yung nasasaad dito. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. No? So, ito pong talata na ito, nagagamit sa pagpapakilala sa Panginoon, pero pag pinag-uusapan yung Christology, yung doctrine about Jesus Christ, ang daming mga terms na ginamit po dito ni Isaiah as it has been revealed to him by God to prophesy to the people, ay pinapakita rin sino si Jesus at ano-ano po ang background ng bawat katangian. Pero ang ating magiging highlight is him being a Prince of Peace, di ba? Yun po ay napakahalaga, lalong-lalo na. Ang mundo po ay maraming kaguluhan, no? Tayo po, napag-uusapan natin dito sa month na ito, may mga international conflicts at ay dulo-dulo ng mga iba-ibang hindi pagkakaunawaan at pagkakasunduan. Merong mga awayan dahil sa territories, lupain. May awayan dahil sa ideologies. May awayan dahil po sa ethnicity, lahi. May awayan dahil po sa mga political affiliations. May awayan dahil din po sa religion. Ang dami hong pinagkakaawayan ng tao. Ang hirap ng existence and coexistence pagka ganyan po ang sitwasyon. Kailangan talaga magkaroon ng kapamaraanan para meron hong maging kaayusan o pagkakasundo at merong mamamagitan. At yun nga po, ang una nating pinag-aralan sa pamamagitan, di ba yung pagiging mediator ng Jesus at yun din yung pinapasa sa ating role kapag gusto mong maging peacemaker, is that mankind should have his peace with God. Yung pakikipagkasundo, pakipag-ayos sa Diyos. At kailangan din natin yung kapayapaan, yung mga katuruan ng Panginoon, yung pagtingin sa modelo niya, para tayo naman ay magkaroon ng pagkakaroon ng ugnayan at relasyon na maayos sa isa't isa. Kinakailangan may makuha tayong mga teachings or model related to it. At yun nga, pinakita ng Panginoon. Kaya dun sa discussion natin, the peace of God, di ba? Tinalakay natin, in times of anguish, anong ginawa ni Jesus? He prayed earnestly. When tempted, Matthew 4, 1-11, anong ginawa ng Panginoon? He referred back to the truth of God. Kasi sa temptation, mawawala yung kapayapaan mo eh. Kaya ang kailangan mo is a sense of stability. Kailangan balik ka sa foundation ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya lagi sinasabi ni Jesus, it is written, no? Para mapalaya si Satanas. And then there is a third. Ang ating kagulumihan

0: sometimes becomes internal. May pinoproblema tayong pangkalooban. At yun nga, minsan yun ay dulot ng offenses na nagawa sa atin. Conflict, nagkakaroon tuloy tayo ng anxiety at nagkakaroon ng disruption ang relationships. Kaya very important na makita natin, kailangan nating mag-forgive. No? At yun yung tinuro ng Panginoon. Tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagko-comfort, pag-i-inspire, pag-i-encourage, paggabay kung paano natin makukuha yung katiwasayan sa kabila ng mga offenses and conflict. At yun nga, ay pinakita ng Panginoon, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Yun po ay salitang binanggit sa panahon ng tinatawag nating conflict. At yan yung tinatawag nating pamamaraan para magkaroon ng tinatawag nating inner peace, no? At ngayon naman, titingnan uli natin ano ba ang ibig sabihin na si Jesus ay Prince of Peace, dahil dun po ay napakahalaga. Lagi nating nasasambit, pero very important. Alam natin kung ano ang pakahulugan at ang gamit noon. So ngayon po ay ating bigyan pansin kung ano nga po ang pakahulugan nito. Ang sabi daw po, Jesus is called the Prince of Peace because the prophet Isaiah foretold it in Isaiah 9:6. So yung pinakanilalaman na meaning nito, he brings a deep and spiritual shalom. So yung shalom na nabanggit po natin before doon sa name na Jehovah Shalom na ginamit ng Panginoon sa time ni Gideon, ang ibig sabihin noon ay hindi po isolation. Pwede ka maging payapa sa pagpunta sa isang tahimik na lugar, but that's isolation. Ibang konsepto yun. Ang pinag-uusapan po doon na klase ng kapayapaan, may kaguluhan ang palibot. May nangyayaring hindi mo gusto. Pero yung katataagan ng kalooban at yung katiwasayan ng kaisipan ay tataglayin mo dahil sa presensya ng Diyos para maharap mo pa rin yung dapat gawin at yung pinatutugunan ng Panginoong Diyos ay ma-accomplish natin. So doon ho pumapasok yung lalim ng salitang shalom. Kaya it's deep, no? At ito ay isang spiritual meaning, no? At ang sabi nga, it connects to two words, wholeness. Sabi nga natin dati, completeness. Kasi syempre tayong mga tao, we are incomplete. Ang punto po, dami nating things that are lacking, mga kulang, na pagka tayo lalo na ay naaaligagana, we get confused, we get lost. Ang Panginoong Diyos, He would like to give you that completeness. Ano yung kinakailangan punuan sa atin? The wholeness is with God being present sa ating buhay and harmony. Hindi lang yung harmony ng relasyon, oh, nakaayos na sila, harmonious na. The harmony within, no? Na yung atin hong kaisipan, yung ating damdaming ligalig, ay merong sasalalayan, meron hong tatanganan. At yun po yung Panginoon, para magkaroon siya ng kaayusan. Maging harmonious yung inner workings natin. Maalain yung thoughts, maalain yung ating feelings, with what God wants, no? At and what God can provide para mas stabilize tayo. So, by restoring the broken relationships between humans and God through God's sacrifice, kay yung sacrifice ni Jesus, then yung peace with God. And also offering inner calm despite outer troubles, no? Para makatulong pag may conflict to have peace with one another. And also, yung pagkakaroon ng inner peace, no? And of course, promising ultimate eternal peace, no? Ito yung tinatawag nating katiyakan. Whatever troubles will happen, ang alam natin, if everything ends now here dito sa ating physical world, we have an assurance that we will be with the Lord, no? Since we have that intimate relationship and restored relationship with Him. Now, tingnan natin yung gamit ng salitang prince. Ang sabi na po, ang prince, as a royal prince, sa Hebrew, ang word ay sar, S-A-R, no? At ang pinapakita daw dito, Jesus holds a high rank under God as the active ruler who brings and guards this peace. No? So, ang isang prinsipe, kasi madalas naiisip lang natin sa role ng prinsipe ay inaalagaan kasi pinoproteksyonal, magiging kapalit ng hari, so kinakailangan, pampered. Hindi sa lahat ng pagkakataon, no? May mga pag-aaral tayo, kung naalala ninyo yung ating lesson about Jonathan and David. Nakita natin si Jonathan was actually a person who acted as a protector prince dahil siya po ay ginawang commander ng 1/3 ng army ng Israel during that time. And as he was the head, he was leading in battle, no? Kaya warrior din siya eh. a strategic one as well, a very courageous si Jonathan as a prince. So Jesus is portrayed as a prince who is going to protect yung kanyang mga nasasakupan. At nandyan siya para i-guarantee na yung kailangan natin ay matugunan. No? So, the prince as a protector. Alam niyo, mayroon pa yan. The prince as an overseer. Paano overseer? Hindi na-realize ng marami na yung salitang king and shepherd connected. They are people who will protect and take care of their flock. Ang mga king, yung mga rulers, yung mga prince, inaalagaan nila yung constituents. Kapag tinignan ninyo dati yung purpose ng monarchy, pag may nobility, hindi naman yan sinaserve lang sila ng mga tao. Yung isang kabilang side naman, they have to serve and protect their people. No? Yun yung kanilang pananagutan sa mga tao. Kaya sila binigyan ng ganun title, lupain at pangangasiwa sa mga tao at territories. No? Ang prince ay may ganung role. So they will oversee. No? So meron bang needs? So kailangan nilang mag-provide. No? Hahanap sila ng pamamaraan para kung merong mga pangangailangan, yung mabuting prince, di ba, yung mabuting overseer, will make sure na talagang yung kanyang mga pinangangasiwaan maayos ang katayuan. In the case of Jesus, he is portrayed as a prince who provides. No? Kaya nga, mapapansin ninyo doon sa aklat ng John, no? Sa Gospel of John, ang seven I am. So I am the bread of life, I am the fountain of living water, I am the light. Yung mga I ams niya in relation po sa pangangalaga, pangangasiwa at pagpo-provide ng kinakailangan ng mga taong sasampalataya sa kanya. So very important yung role na yun. No? So he is a prince, no? So guardian siya. At yun nga, bahagi ng kanya ring trabaho is to provide and of course to oversee, no? Pangangasiwaan ang mga nasasakupan niya. So kung tayo ay nagpapasakop, merong ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, ito po yung kanyang role sa atin. He basically shepherds, he protects, and he provides for us. No? He is our Prince of Peace. At yun kasi ang magbibigay ng kapanatagan sa tayo. Imagine, you have needs. Siyempre, anxious ka. If you know there is somebody who will provide for you, nagkakaroon ka ng sense of assurance, no? Na-stabilize yung iyong kalagayan, nalilesen ang iyong fear and insecurity. Pagka ikaw ay merong leader na nagdadala sa iyo sa magandang kahantungan, kasi si David nga, di ba sabi niya, the Lord is my shepherd, at dadalhin ka niya sa magandang pastulan, sa tahimik na batisan, nagpoprotekta sa panahon ng panganib. Ayan po, bahagi ng role ng isang prince or a king in waiting. Yan ang pinakamaganda nating makikita about Jesus. So, yan po ay isa sa mga roles niya. Pangalawa, pinag-uusapan din dito, hindi po ito walang conflict. Usually, pagka pinag-uusapan yung prince, ang idea ho dito is that, ano to eh, talagang merong katunggali. Kasi yung prince will be leading a kingdom, and then may kalaban na kingdom, and there will be conflict or warfare. Yung prince will assure protection doon sa kanyang mga tao. Now, sino ang kalaban? Sa Bible, very clear ang presentation. Kung paanong may kingdom of light and righteousness. Yung liwanag ng kabanalan. And then of course, yung liwanag ng Diyos. At yung tinatawag nating matuwid, yung katwiran ng Diyos. Yan ay katunggali ng kasamaan at kadiliman na may kinalaman naman sa kasalanan at may kinalaman sa gawa ng Diablo at ng kanyang mga tagasunod. No? So, may pagtutunggali. Pero yun nga, ang point ni Jesus Christ, siya yung good shepherd. No? So kung i-equate natin yung role ng prince is that he protects each member of his constituency. And of course, pag may umaatake, he is the one who confronts. Pag tinignan mo yung sabi nila, ano ba ang training ni David nung siya ay bata pa, bago siya na nakaupo sa luklukan ng trono ng Israel, bakit ang kanyang kingship is very effective and appreciated by the people? Saan siya nag-train? Actually, yung training niya, malaki kinalaman nung siya ay shepherd. Di ba ang sinasabi? Para proteksyonan ang bawat tupa na kanyang inaalagaan, hinaharap niya ng mukhaan yung mga lobo, mga oso, ganun yung kanya, yung mga leon. Ganun yung kanyang interaction sa mga hayop na ito. Kaya nandoon, makikita mo yung kanyang buong kalooban na hindi takasan yung conflict. Hindi pabayaan yung kanyang mga inaalagaan at harapin yung panganib. Si Jesus, when he was called the Good Shepherd, usually yung ine-equate lang natin doon ay isang malumanay na naghahawak ng tupa at ingat na ingat. Wala namang masama kasama yun. But you have to realize the background of being a shepherd. Hindi po yan napaka light na trabaho. It's a difficult one. And it involves a life-threatening experience. No? Kasi maraming beses dadaan kayo sa harsh environment. May mga tao, mga bandits and thieves na gustong kunin yung iyong mga alaga. Meron ding mga mababangis na hayop na gustong silain yung iyong daladalang mga alaga. Ikaw na good shepherd, the good shepherd does not abandon the sheep. Definitely, the good shepherd will protect the sheep. At yun nga yung idea siguro in relation to Jesus being the Prince of Peace. He is the good shepherd and he will protect his flock. So meaning, kaya willing siya to lay down his life, di ba? Ibinigay ang kanyang buhay sa ating kaligtasan. Yung symbolism na yun is a very important and powerful symbolism. Na, di ba, laging pinapresent ni Jesus yan, na yung shepherd will be a go-between, between danger and the ones that he's protecting, papagitna siya doon. At si Jesus was like that, di ba? Nandoon yung possibility na tayo po ay gupuin ng kaaway, at tayo po ay makondem because of sin, pero pumagitna siya. Yung kinakailangang i-offer niya yung buhay niya to free us from death and sin ay tinugunan po niya so that tayo po ay makatiyak na maging maayos ang ating kalagayan. Ginagarantee ng ating responsible protector, the responsible shepherd, the responsible prince. No? Ang ganda, no? Ito yung mga highlights, no? Kaya the peace Jesus brings is not just a quiet room or a lack of war. It is total well-being, safety, and a life made right. No? So, yun po yung ginugusto ng Panginoon. Mailagay tayo sa tamang kalalagyan. Di ba? Minsan, yun nga eh, ang mga sheep daw, no? Pardon the term, pero medyo mahina yung kanilang disposition minsan. hindi naman ibig sabihin na wala silang angking alam o talino. Meron din. Kaya lang may mga times, yun nga, mahilig silang magkanya-kanya at vulnerable sila eh. May mga times na nahuhulog sa mga crevasse, no? Yung mga pagitan ng mga batuhan. So, napapahamak, napipilayan. Pero the good shepherd will search for them and save them, di ba? Yun isang mahalaga yun. Kaya nga si Jesus is also seen as a savior, no? Napakaganda. Tayo naman hindi lang doon sa mga physical na kapahamakan. Higit sa lahat yung spiritual na pagkaligaw. Doon niya tayo hinahango at pinipilit niya tayong ilagay sa tamang landas. Kaya di ba? Pinakita rin niya, I am the way. So, ibig sabihin, bahagi ng gusto ng Panginoon ay iligtas tayo, isalba tayo, direksyonan tayo para hindi tayo mawalay sa Kanya at hindi tayo maligaw. Kundi matahak natin yung landas patungo dun sa destination, yung lulugaran, or destiny, yung kapalaran na maayos kasi nandun siya at dun din tayo patutungo. No, napakahalaga po nun. At yan ay ilan sa mga roles na ginagampanan ng Panginoon para sa atin. Well, itong mga bagay na ito, ano, parang iniisip mo ganun pala, kalawak, no? Yung tinutugunan ng Panginoon para sa atin, being a Prince of Peace. Totoo po, no? Hindi natin na-realize na very extensive pala yung meaning nito. At yung kaduktong, syempre, ay tatalakay naman natin bukas, araw ng Linggo. Paano ba ito magiging personal at higit na mapapakinabangan sa ating buhay? Yun po ay napakalaga. Yan na po ang huli sa ating weekends, no, for the month of August na related po sa peace. At sana po ay natuto tayo at higit sa lahat ma-apply sa ating buhay. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Konektado!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo nga po'y nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang atin hong programa ay galing sa The World Needs a Father Movement. At yan po ay isang kagaya po ng palagi sinasabi sa training actually. And kayo po iniimbitahan namin na makasama din dyan. So yung mga lesson na ating pinag-aaralan, dyan po natin kinukuha yan, yung mga principles na yan. At syempre, kasama natin si Paring Pastor Mark.
4: Blessed weekend, mga pare. Blessed weekend, Paring Jebo, Paring Allison. Blessed weekend sa inyong lahat.
3: A blessed weekend, Paring Allison.
5: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Ang panalangin po natin, laging maayos po ang inyo pong kalalagayan.
3: Yeah, kumusta naman ang mga buhay-buhay?
5: Ayos lang. Oo, by God's grace. Okay naman, ligtas ang bawat isa at sa mga naapektuhan po.
4: Salamat sa Diyos.
5: Ang aming pong panalangin po ay nasa inyo po na kayo po ay daglian po makabangon sa inyong kalalagayan po, no, dahil sa itong mga nagdaang mga linggo, talagang naging maulan talaga, no?
3: Alam mo yung mga cancellation ng klase, no, lalong-lalo na nitong kalagitnaan nitong buwan na ito, naging ano rin sa amin yan, opportunity to band together kasi nagsimula yan, nanood kami ng Spider-Man, alam mo, diba? Yung bike natin di natuloy no kasi ito kasi biglang hindi pwede tapos nung ano hindi pala umulan no. Kasi ito naman, nanood na Spider-Man. Paring Mark, kami tuloy. Nanood din kami, pero on a later date, no? Kumpara dun sa inyong date. Pero anyway, si Mrs. kasi hindi mahilig sa mga ganyan yan. Gusto niyan yung mga Pilipino, romantic. So, hindi updated. So, medyo nag-backtrack kami. So, yung mga bata, for several times na wala namang pasok. Naging chance din namin na mag-bonding, no, as a family. Natawa nga ako kasi si Jigs, yung bunso namin, homeschool yan eh. Homeschool eh. Naalala ko nung nag-cancel ng klase, parang alas dos na eh. Nag-cancel ng klase, susunduin ko yung panganay. Si Jigs nag-declare na rin na kahit homeschool eh, cancellation.
4: Spider-Man daw.
3: Nood na lang kami. Sige.
4: Okay. Anyway, may self-declaration.
3: No? Nag-declare din. Ba't ka, ka rin? Wala ka rin pasok. Okay. So anyway, maganda kasi yung family, sabi nga hindi mo lang to tinitingnan as parang a way to entertain yourselves, but really a time to be together, no? At sinasabi nga natin na if you remember yung Reuben Hill case study, no?
5: Yes.
3: Na sometimes pag tinatanong tayo, halimbawa, especially pag may mga problema sa relationship, ano bang unang gagawin? Do we impose kaagad yung mga changes and assert authority? And we always say na you start with relationship building. Kasi kung halimbawa may natutunan kang bago and then immediately you want to apply pero yung relationship ay hindi okay. So in the process, yung hindi okay na relationship lalong magiging hindi okay. Kasi kumbaga meron ng problem and then kung yung ating gustong i-impose ay kahit maganda, pero kung ipupundasyon natin sa hindi maayos na relasyon, it can create further damage sa relationship, no? Kaya mahalaga din talaga na we spend time with our children, hindi lang para, kasi usually you spend time pag sisitahin mo na, no? Sabi ni teacher, sabi ni ganito. So yun din, no? Talking about accountability na siyang sunod-sunod na topic natin, and today yun din ang topic natin, na kadalasan ito rin ang nagiging isang malaking problema na kung mag-i-impose tayo ng accountability pero ang relationship ay hindi pa maayos, no? Kasi don't assume na halimbawa tatlo kami rito, nakinig kami ng seminar, no? Tapos iba-iba naman yung sitwasyon siguro. Sa kanila okay yung relationship nila, sa amin hindi, then kila Pastor Mark naman ay okay din. So hindi dahil pare-parehas ng napakinggan at pare-parehas may desire na i-apply yung napakinggan, eh, pare-parehas ang outcome.
5: Yeah.
3: So ang isang malaking investment, we can say investment kasi may return din eh.
5: Yeah.
3: Ay talagang spend time with your children na babalik tayo dun sa ano eh, itong accountability, kailangan balansehin natin ito ng emotional security eh.
5: Yes.
3: Na hindi mo pwedeng ano eh, i-impose lang yung accountability without relationship.
4: Yeah.
3: Mm-hmm. Ang mangyayari no, nagiging police tayo. Nagtatakang police. No? Yeah. Ano naman, kasalanan mo. Parang binablatter mo yung anak mo every time. No?
5: Yeah.
3: So, kaya ito yung mga inaaral natin, although right now, ang naging focus natin for the past episodes is on accountability. Nawa, maging maliwanag sa atin na we're not under-emphasizing the other roles of the father.
5: Mm-hmm.
3: Nakasama nga doon is yung emotional security na nagpapakita sa atin na kailangan we create a home na maayos yung emotional atmosphere kasi that opens up yung conversations, yung communication line between the parents and the children. Kaya napakahalaga yung ganung moments, yung light moments with the parents. Which leads us to the question na kayo ho ba, mga tagapakinig, eh, kailan ba yung mga pagkakataon na kayo po'y nagtawanan bilang pamilya? Hindi dahil may nadulas. Nadulas yung tatay, nagtawanan. Hindi yun, ha? Tinutukoy natin dito yung naging masaya kayo as a family.
4: Bonding.
3: Oo, yung bonding nyo na... tama naman, eh, narinig natin last time, no? Maganda nga yung advice ni paring Pastor Mark, when you go out, meron kayong mga checklist na siguro what you need to talk about. Pero at the same time, syempre, in-encourage din natin yung just for the sake of going out, no? Na enjoy nyo rin yung pamilya ninyo. Importante rin yun eh, na sometimes yung walang agenda lang and then things just float, no? Na biglang may pag-uusapan, may makukumusta, maganda din yun. Kasi yung spontaneity na yon, precious yun eh. May mga bagay kasi na pwede nating i-set up by preparing for it. May mga bagay din naman na they just come out naturally because they needed to come out. So, mahalagang bagay din yan sa family natin. Kaya, yung pong mga moments of light moments, no? Light moments, moments of laughter, very significant yan. Kasi nagko-contribute yan significantly doon sa ating accountability. Na pagtingin ko sa'yo, accountability partner ka, hindi yung tipong parang kakatakot eh. Yari ako sa accountability partner ko. Lagot ako. Lagot na naman ako. Hindi eh. Ang nakikita mo is somebody who loves you, who cares for you, and then who will be sad pagka ikaw ay nagka-problema.
5: Yeah.
3: And then somebody who will rejoice with you.
5: Nice.
3: And somebody na talagang nandun yung kaibigan mo ito. Na pag nag-open up ka dito, hindi man didiri sa'yo ito. Kundi talagang alam mo na they will help you and you will journey together. Naalala ko yung isang policy ng isang ano eh, ng isang group na nabasa ko. Ang ganda eh. Sabi niya, support in public, correct in private.
5: No?
3: So may point din yun eh. Kasi paminsan, ano eh, yung bang bugbog na eh. Isang bugbog na yung tao sa harapan ng iba. Bugbugin mo pa. Sa harapan din ng iba. So maybe, just show support. No? Not necessarily because you're tolerating sin. But in private, that's the time. Kasi that's where it matters. Eh. So, ang pinaramdam mo sa tao na, okay, hindi naman kita tinotolerate, kaya kita sinuportahan doon. Kaya kita sinuportahan doon because I care about you and you receive too much.
5: Yeah.
3: Kaya lang, hindi natin pwedeng palampasin to. So, in the proper avenue and proper time, ito yun, in private, then let's talk about this. Merong problema dito. So, yun, yung mga ganong mga simpleng bagay na sabi nga natin sa mga previous episode, eh hindi ito nabubuo overnight, no? Hindi pwede yung kakalabig ka lang, accountable ako sa iyo, ha? Sobrang babaw noon, no? Talagang it takes time. Kaya nga, siguro sa inyo, no? Nararanasan nyo rin to sa mga churches, no? When we form yung mga discipleship groups, ang hirap ng chemistry, di ba? Ang hirap, eh.
4: It takes time.
3: Sabi nga natin, eh, the only reason why we're open is because it is a close group.
4: Yeah.
3: The moment you start introducing yung mga bagong tao, naiiyak ka na, napigilan mo pa. Kasi may bago eh, di ba? Parang hindi ka pa safe dun sa bago.
4: Yeah.
3: So, it really takes time.
4: Yeah.
3: Pero once na maayos mo na yan, you realize that everything becomes easier.
4: Mm-hmm.
3: Kasi nga, naging kultura nyo na, kinasanayan nyo na, at wala na yung mga inhibition na parang nakikiramdam pa kayo isa't isa't. You can talk directly.
5: Yeah.
3: At alam mo na they are your safe space.
5: Yes.
3: So sa family ganun din. Lalong-lalo na kasi again, we acknowledge na sa ating mga tagapakinig, iba-iba ng season to eh.
5: Yes.
3: Meron dito na maybe this is the first time they're hearing this. Tapos malalaki na yung mga anak and na-realize nila kailangan namin yan. Kaya lang paano kami magsisimula? Maybe doon sa iba na mas maliliit pa yung mga anak, it makes sense, it would be easier to implement kasi nga maliliit pa, it's easier to set the culture. Or maybe sa iba talagang practice nyo na rin ito. So nakita nyo na yung value nito. But we do acknowledge na sa mga listeners natin, iba-iba ng setup. Di ba? Iba-iba ng setup. So hindi pare-parehas ng level ng application. At maybe yung result will take time with some, and then to some it would be immediate, no? Pero siguro maganda i-discuss din natin yon para maunawaan din kung anumang season, makita rin nila how they can respond to the topic, no? At kayo din po, kung may mga katanungan, pwede niyo pong i-comment yan dyan sa ating Facebook. Kung kayo po ay nakikinig, pwede po niyong puntahan ng 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. At from time to time, ina-upload din natin to sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. So you can comment. And then, titingnan po natin ano, para maunawaan din natin kung nasaan kayo ngayon sa ating mga tinatalakay. And maybe we can provide some help kung paano tayo mag-journey patungo diyan, no? So yan ang hamon diyan.
5: Para sa akin siguro, no, paring Jebo, paring Marka, when it comes to varying seasons, no, ng ating po mga tagapakinig, personally I would like to suggest to start with their own families, no? Umpisan niyo po sa inyo pong sariling mga pamilya. Halimbawa, ano natutunan niyo po dito? May isang parte ba, bahagi on this part, accountability. Maaari niyong ituro sa inyong pamilya na ito yung may narinig ako, may tutunan ako, mahalaga pala ito, hindi natin ito nagawa noon, pero nais nating simulan. At ang mag-exemplify po neto mismo po yung, halimbawa, ang nakapakinig yung tatay, umpisa po ng tatay, lalong-lalo na gagawin niya po ang kanyang pamilya being accountable, and that is, it would start from him na siya po ay magiging open, no? Mamili ka mula doon sa mga nabanggit namin noong nakaraan na mga areas. Ito ba'y may kinalaman sa paglago natin spiritual? Ito ba'y may kinalaman sa buhay pag-aasawa? Because we know that sooner or later, mag-aasawa po ang ating mga anak. Malaking bagay po ito. Mababaon po nila ito sa kanilang pag-aasawa. Ito ba'y may kinalaman sa pananalapi? I think di natin masyado na natunghayan yun last time. Ngunit siguro sa aspeto po ng finances, kung gusto po natin magturo o maging accountable, siguro pwede po natin pag-usapan doon na hindi lamang how to earn. Kasi kadalasan pinag-uusapan doon how to earn eh. Pwede siguro natin pag-usapan how to spend.
4: Yeah.
5: No? Kasi kung minsan nakaka-earn nga tayo, hindi naman tayo marunong mag-spend. Gastos dito, gastos doon. So napakaganda pong pag-usapan na how we can be accountable to one another. Paano tayo magiging good steward, no? With regards to whatever God has bestowed us with. And siguro sa aspeto ng saan ba, doon siguro sa mga values natin na pinanghawakan, kung meron na at kung wala pa, maaari tayong lumikha ng sarili po nating family values, and we can be held accountable on those particular family values.
3: Yan.
4: Yeah.
3: Paring Pastor Mark, ang siguro ang malaking challenge, no, when you talk about accountability, kaya talaga namang mahirap to. It comes with a cost, eh. Di ba? So sometimes may mga maririnig tayo na ayaw nating marinig.
5: Yan.
3: I remember, syempre as a pastor, minsan, alam mo, I have to explain to people na minsan, oh, bakit ganito? Bakit ganyan ang desisyon? And I just tell them na, alam mo, you just trust our leadership. Kasi may mga bagay na hindi nyo alam at hindi nyo dapat malaman na alam ng mga decision makers. So, Sometimes yan ang isang challenge diyan. And and paminsan masyashock ka din sa mga nire-reveal sa iyo, no? Na pag hindi ka rin naman ready doon sa mga sasabihin sa iyo, minsan talagang overwhelming din, ano? Kaya ito nga yung topic natin today is the courage to be corrected, no? So once na nag-usap tayo about accountability, may mga bagay na inaasahan nating sabihin at may mga bagay na hindi natin inaasahan na sasabihin or hindi natin inaasahang nangyayari pala pero sasabihin. So I'm sure as a pastor, a common experience natin yan, pero paring Pastor Mark, in your experience, paano ito? I'm sure meron ka na rin mga narinig na hindi mo inakala, no, na maririnig mo from a certain person. Pero yun nga, it's part of accountability. So, siguro pag-usapan natin, paano pipili ng tamang tao? So, kung ikaw yung napagsabihan, ano yung dapat nakatangian mo?
4: Well, yun nga, yung for you to be accountable, kailangan mag-start ka sa pagiging humble, di ba?
5: Dapat hindi ka mayabang.
3: Condescending. Ihugot pa rin.
4: Grabe naman.
3: Ihugot pa rin, no?
4: Sabi ko na nga, nagbabago na ako. By God's grace. So, kailangan maging humble ka, magpakumbaba ka. Kasi, well, to be honest, kasi yun ang... Kaya tayo hirap sa accountability kasi aminin man natin o hindi, may kayabangan tayo. Yung yabang naman na maraming forms yan eh. But the idea is ayaw mo kasi ipakita sa mga tao. Mayroon kang imahin na pinoportray, na pinapakita, na ayaw mo ipakita sa mga kapwa mo na may kahinaan ka, may weakness ka. So aminin natin na mayroon tayong kahinaan. And let's not assume na okay tayo, 'di ba? Yun yung importante. So pag yung attitude mo na magiging humble ka. So let's say sa asawa mo, pagkakausapin mo yung misis mo, sabihin mo na if you see something, 'di ba, in me na kailangan i-correct, you know, let me know, 'di ba? Let me know. Ganun din kunyari kung let's say pastor ka or boss ka. I mean, it takes courage para sabihin sa mga subordinate mo. Kung may nakikita kayong bagay na hindi maganda sa ginagawa ko, just let me know. I'm open to correction. Tapos, importante, pag sinabi mo yun, eh, maganda ka. Kasi malaking posibilidad na may magkasalita. Ngayon, kung ginawa mo yun at may kumausap sa'yo, you need to be humble na para huwag kang sumagot. And just to listen. Kasi it's possible na dalawang pagkakataon niyan eh. One is tama siya. And possible din na mali siya. Baka lang hindi siya informed na meron kang ginagawa tapos hindi niya gusto. Pero regardless, ang importante, pakinggan mo lang. Diba? Pakinggan mo lang at magpasalamat ka. Salamat. Thank you for that information. Ngayon, there's another venue. There's another venue for you. Kung let's say, kung may misinformation, kailangan mo i-correct yun. Pero that's not the time. Kasi ang goal mo is to listen. Just to listen. Kasi once na binigyan mo ng permission yung tao na mag-speak ng katotohanan sa'yo, tapos biglang sa simula pa lang, eh, sinasabi niya, na boss, kasi... nasigawan mo. Hello, ikaw, kasi light. Ang kulit mo kasi. Pagka ganun. Pagka inunahan mo na ganun, hindi na mangyayari yun eh. In fact, ang isang parang napapansin ko, well, personally sa akin, no? Kasi ako may mga there's people who work under me. Ang isang, pag nakikita ko na hindi nila ako masyadong kinakausap. Pag kinakausap lang nila ako tungkol sa trabaho or sa ministry. Pero pag hindi nila ako kinakausap on a personal level, sa akin parang ano yun eh, that's a signal na I need to work hard to to build good relationship with them. Kasi it's possible pagka hindi nila ako kinakausap sa mga personal na matters, ibig sabihin natatakot sila sa akin.
3: May group chat yun na hindi ka kasali.
4: May group chat yun na hindi ka kasama.
5: Tama.
4: Tapos
5: tama.
4: Pag wala ka, ito yung tipon, di ba,
3: meeting after the meeting,
4: hindi, minsan nandun sila sa pantry, di ba, tatawanan sila. May pagpagating mo biglang tatahimik.
5: Naku, iba na yun.
4: Ikaw pinag-usapan doon. So, yung mga ganun pagkakataon, sa akin parang hindi naman siya alarming, pero indication na baka hindi ako humble, hindi ako papakumbamba, hindi ako open for correction. So, kasi kailangan yun para ma-maintain yung healthy relationship. Whether mag-asawa kayo, whether team kayo, to maintain healthy relationship, kailangan open yung communication sa isa't isa.
3: Merong isang book, no? Iniisip ko tuloy kung sino yung author, pero yung title is The Advantage. Sa kanya, ano eh, yung conflict is actually good, sabi niya. Ngayon, siyempre makurious ka, no? Wala namang may gusto ng conflict. Pero para sa kanya, kaya merong conflict kasi merong openness. So dahil open kayo, ibig sabihin, freely, no? Pwede ka mag-express. So dahil nasasabi mo yung gusto mong sabihin, talagang magkakaroon ng conflict. Pero the moment na parang, halimbawa, oh, may problema ba? Wala po. Walang conflict, di ba? Pero it's artificial harmony. So para sa kanya, sabi niya, yung conflict is can be seen as a good sign. Kasi ibig sabihin nun, na kahit na iba yung pamamaraan, opinion, iba yung naiisip kumpara dun sa sinasabi ng isa, eh meron pa rin kayong feeling of safety na pwede kitong i-voice out. So as a result, meron niyang conflict. Pero yung conflict naman, hindi naman kailangan na away o magkagalit kayo, kundi yung conflict lang na may differences. Pero yung maganda daw, healthy rin yun in a way. Kasi ang ibig sabihin nga nun, malaya ka nakapagpapahayag. Pero siguro, ang isa ding bagay dito, no, pagka dumating din tayo sa point na may mga sinabi sa atin, let's be clear. No? I remember one time, no, merong nag-open up sa akin. So, sobrang sensitive nung issue eh. Pinahinto ko eh. Sabi ko, wag kasi chismoso. Hindi, sabi ko sa kanya, medyo sensitive yan. Hindi ko alam kung matutulungan kita kung i-open mo sa akin yan. I don't want the information if I'm not the right person. Kasi na church ko eh. So sabi ko, can I refer you to somebody na parang outsider? And then let him assess. Pag na-assess niya ngayon na maybe pwedeng i-open sa akin, I'll take the cue and then sige, usap tayo. Pero kung sa tingin niya ay, halimbawa, makakatulong ako pero siguro hindi ko naman kailangan malaman lahat. So siya na magre-relay sa akin kung paano kita tutulungan. So sabi ko, bago ka umiyak, sabi ko sa kanya, bago ka magsabi, bago ka mag-open, ipa-validate muna natin. Kasi what I don't want is to have information na una, hindi naman ako makakatulong. Pangalawa, siyempre, malalim yung issue eh. Sabi ko, by the nature of the issue, I don't want you to be uncomfortable as well. Kasi ang hirap din ang binabalansi mo bilang pastor, di ba? Minsan, may mga bagay na kailangang disiplinahin. So, may mga bagay naman na you have to extend grace, di ba? Understanding. So, sometimes, may mga discipline na kailangan mo munang i-postpone. May mga bagay na hindi mo pwedeng agarang gawin yung, hindi mo naman sasabihin in public, but yung action would create, parang would steer the public. So sabi ko, can I refer you to somebody else? So ganun na nga ang nangyari. And then from there, I was informed na pwede naman. Okay, so pero ang point ko lang doon is, minsan kasi parang feeling natin laging tayo yung solusyon, tayo kailangan mag-absorb. Sometimes we need outsiders to validate first. Kasi any confidential and controversial information na marinig natin, it adds to the weight eh. Di ba? Dami nating pasanin eh. What we don't want is an unnecessary load. At the same time, we don't want to carry yung unnecessary burden. At the same time, hindi rin naman kasi healthy na, kumbaga, after mo pakinggan lahat, ngayon, alam ko na, ay, hindi pala ako yung tamang tao.
5: Okay. Ang hirap nun eh. Alam mo na eh. Alam mo na
3: mare-retract yun. Damay ka na talaga doon. So, yeah, yun ang isa sa mga natutunan ko ring wisdom na sometimes, although nandun naman yung desire to help, pero ang palagi ko sinasabi, una, am I the right person to help?
4: Galing,
3: ano yung degree of help that I can extend? Yeah. Kasi maaaring makakatulong ako sa'yo, pero better if I don't know that much. At ito lang, according dun sa taong talagang may kakayahang tumulong, so I can help you better. So, yun. So sometimes we outsource, no, yung wisdom coming from other people na sila din, they can move on with life with peace na kahit, alam nila na ganoon. Kasi naalala ko nga yung dun sa book na yon, The Advantage, sinasabi niya, to develop trust, you have to be vulnerable. Mm-hmm. At yung vulnerability, ang ibig sabihin nito, kung hindi mo talaga kaya i-handle, you have to be honest, di ba? Parang halimbawa, ngayon sa taas ng presyo ng gasolina, ako mas gusto ko yung sinungaling na fuel gauge sa kotse, yung lagi nagsasabing full tank kahit hindi. No? Pero alam naman natin, kung hindi talaga full tank yon at sira yon, kahit maganda tingnan yung full tank lagi, titiri ka na lang doon, di ba? Kasi wala naman laman eh. Pero sa tao, minsan ganun tayo, no? We want honesty from gadgets. Kung lobat, indicate mo lobat. Sa kotse, gusto natin sakto yung indicator kung overheating na ba, wala na bang gas. Accuracy is important. Yeah. Kasi we make better judgment with accurate information. Mm. Ang problema, we're dealing with people.
5: Yeah.
3: At ang problema sa ganung setup, sometimes yung information natin may not be that accurate.
4: Oh.
3: Oo, kaya yung decision natin, kung base sa interpretation ng iba, or maybe hindi buo yung istorya, sometimes ang nagiging problem doon is that we make judgments on faulty information.
4: Tama, no, maganda yun.
3: Oo, kaya talagang kailangan yung validation. Kaya maganda yung sinabi doon nung author, sabi niya, kinakailangan talaga na may ano, na merong you're willing to admit kung kaya mo o hindi.
5: Mm-mm.
3: Kasi by admitting that, you become more trustworthy.
4: Tama.
3: Sa umpisa, isipin nila, ano ba naman to? Hindi pala niya kaya.
5: Pero, yun yata, parang Jebo, sorry, makat kita doon sa organizational, why organization fail? Ni Patrick Lencioni?
3: Yun, si Lencioni. Yung dysfunctions sa ba team.
5: Dysfunctions sa ba team, yeah. Five dysfunctions sa ba team, yeah.
3: The advantage nga.
4: No, the advantage.
5: The advantage. The advantage nga.
3: Yun. And nakikita ko yung wisdom noon. Talagang maganda yung vulnerability creates trust. Kasi minsan, gusto natin mag-project na all-knowing tayo. Kaya natin
4: so
3: lahat.
4: Therefore, parang Jebo, kailangan magkaroon tayo ng change ng mindset, di ba? Yes. Or paradigm shift na, kunyari, kung working sa ministry, sa team, kahit sa pamilya, na dapat yung conflict o yung differences of opinion, dapat wini-welcome natin yun. Diba? Kasi yung tendency natin, ayaw natin eh.
3: Ayaw
4: natin. So,
3: masagot ka pa.
4: Masagot ka pa. So, pagka tinatanong mo yung mga tao mo, okay ba? Okay ba yung ministry natin? Sabihin nila, okay. Okay. Magaling tayo.
5: Typical kasi sa, parang Mark, yung sa Pilipino yung ganun eh, na ayaw natin yung mga head-on na mga things na dinidiscuss. Kaya, alam mo, tahimik na lang talaga. Tapos gumagawa ng sarili meeting. Or minsan naman, they reject it or they resent it. Diba? Yeah. Bakit ka nagsasabi sa akin na ganyan? Diyos ka ba? Ikaw ba?
4: Maganda yung illustration ni paring Jebo.
3: Sa wakas, tinagal-tagal.
4: Buti na lang
5: ngayon
4: na,
5: ka lang na-validate.
4: Kasi na-brain charger ito. Kaya tumalino.
5: Tumatalino na.
4: Kasi gusto mo ng accurate gauge. Diba? Gusto mo ng accurate gauge. Kung gusto mo ng accurate gauge sa pamilya, mo, sa ministry mo, sa team
5: correct.
4: Kailangan totoo kayo mag-usap eh. At minsan, yung katotohanan, masakit eh. So, kailangan tanggapin mo na yun talaga ang sitwasyon natin. Okay. And magkaroon tayo ng difference. Pero kailangan mag-agree tayo na it's possible na hindi kayo mag-agree. Pero you agree to disagree. Pero syempre, yung leader, mag-decide ka. How can we move forward, di ba? Para maging stronger tayo.
5: Correct.
4: Pero kailangan ka dumaan sa proseso na yun eh.
3: Yeah.
4: Hindi, okay tayo. Ano, pastor, okay tayo. Di mo alam, may pabagsak na pala yung ministry. Pero sabihin na, okay tayo, di ba?
3: Minsan din, yun din ang nagiging problem na parang pag walang malinaw na agreement or even objective, no? Na kaya ako sinasabi to for the purpose of growing, maturing. Pag walang ganon, talagang mauuwi sa default mode. Ang default mode natin is to seek acceptance and sometimes to experience acceptance. Ang magiging people pleaser tayo, di ba? We downplay the yung lala ng isang sitwasyon. Kaya yun din ang nagiging problem doon. Kaya itong accountability po na sinasabi nga natin dito, very important na maging klaro yung objective. At yung objective nito is we want to be better. Parang doktor din, ano? Pag dinayagnose ka, kung mali yung diagnostic tools, imagine mo kung ano magagawa sa'yo. Even the wisest and best skilled doctors, kung wala namang proper information, eh, mali-mali din ang kanilang desisyon. So likewise, yun nga, if you're dealing with people, mas mahirap eh. Kasi ang daming issues at play, di ba? Mm. The desire to be accepted, to downplay things, sugarcoat, etc., to please you. So yan po ang dynamics ng human relationship. Kaya nga, sinasabi natin na importante po yung courage, no, for accountability. Kasi the courage to be vulnerable sa side ng tao na gusto ng accountability. Kung ikaw naman yung napiling accountability partner, the courage to stay, no, kahit na yung narinig mo ay maaaring shocking para sa iyo, di ba? Kasi may mga times talagang ganun eh. Na pero that's the reality eh. Nasanay lang tayo na gusto natin yung mga tao, they're okay, they're happy, wala silang problema. So naalala ko noon, no, yung sinasabi ni ating mentor si Pastor Cassie Carstens na parang nagiging spa yung church, no, na kung saan ay may problema tayo but we don't open up, we just feel relaxed. And then after that, nandun pa rin, dala-dala pa rin natin yung mga issues kasi walang naging confrontation. So at paminsan yung mga preachers din, eh pag nasabihan na pastor, nagpapatama ka eh. No, we tend to pull, no, yung punches ng message. Kasi ang tendency is we want people to accept. Yung sasabihin natin, gusto ng tao yung masarap pakinggan eh.

0: that confrontational. And we're not just referring to Sunday sermons, but even yung mga accountability groups.
1: Yung binabanggit ni Paring Jebo na dynamics of relationship, kasama po kasi dito when we enter into whatever relationship, family relationship, sa mga office mates or church relationships, brothers and sisters, nandoon po talaga kasi yung conflict eh. Mm-hmm. Hindi talaga po kasi naiiwasan yung conflict na yon. That's why accountability becomes so important. Kaya pansinin po natin, kapag medyo may kahirapan po tayo i-call out ang isang person, ibig sabihin po noon, kapag may inhibition ka, parang hindi mo magawang sabihan siya, di ba? Sabi nga kanina, last time yung siya sabi na open rebuke is better than hidden love.
0: Yeah.
1: Eh, hindi mo mapakita yung love na yun kasi hindi mo siya ma-rebuke doon sa ginagawa niya. Pansinin po ninyo ang unang-una po doon, marahil wala pong na-establish na relationship.
0: Mm.
1: Kapag hindi po well-established kasi talaga ang relationship ninyo, talaga mangingiwi ka lumapit. Parang parang sino ba ako? Hindi, eh, baka mas mataas pa nga si kuya o si ate kesa sa akin, eh, di ba? Sa simbahan o siguro, eh, tatay ko yan, eh, paano ko siya i-call out, di ba? So, napakahirap po talaga noon. Kaya maganda po talaga, inumpisahan po ni Paring Jebo kanina kung na rinig po ninyo regarding sa emotional security, mahalagang mahalaga po kasi talaga iyon na bagamat in the next coming weeks mapag-uusapan natin o next coming months mapag-uusapan po natin yon, subaybayan po ninyo. Mahalaga po kasi talaga ma-establish ang relationship para po yung tiwala nandoon, para po yung vulnerability ay magkaroon, kasi without that relationship, you would always be afraid to be vulnerable to someone, di ba?
0: Yeah.
1: Parang bakit naman ako magiging vulnerable sa iyo? Bakit ako magiging transparent sa iyo, di ba? Wala, hindi naman tayo close, di ba? Mm-hmm. Close ba tayo? Parang ganun, di ba? Mga sinasabi ng karamihan. Kaya yung pong ating pakababantayan, yeah, kapag mayroon po tayong inhibitions na magsabi ng tapat, ng totoo, lalong-lalo na sa topic po natin na saying uncomfortable things sa kanya, nako, talaga naman, baka, nako, baka magalit sa akin, baka hindi na ako pansinin yan, di ba? So, yun po ang kailangan po natin maunawaan. And even for the pastors and preachers, kapag nagsasalita siya doon sa pulpito na parang pinakikinggan siya, bakit ganun ang dating sa kanya ng mga miyembro? Does the members really feel or see the concern from him? Or baka nga talaga nagpaparinig lang talaga siya and using the pulpit para doon. So, pagkaingatan po natin yun. Tignan po natin yung how are we developing relationship within our circle, within our family, within the church, or whatever po mga relationships that we are having.
0: Yeah. Isang bagay din na napaka-importante pagdating dito sa accountability na ito, na sometimes ang tendency ng tao is mag-create ng mga excuses.
1: Ayan,
0: no, para sa action.
1: Sapayan,
0: kaya
1: no,
0: yung confrontation. Alam mo, ang hirap ngayon, ha, mag-confront. Ha? Kasi, halimbawa, as a church, no, alam mo, napapansin naman natin sa dami ng churches ngayon, minsan, ang tao, patalon-talon lang eh.
1: Na-confront
0: dito,
2: Dipat,
0: leader sa kabila. Elder na doon. Eh, minsan, walang ano eh, yung spiritual formation na aantala eh, no?
1: Yeah.
0: Sa church namin, medyo stricto kami. Pagka merong dumating na gusto mag-member, we give them 1 year dapat mag-attend. That's the only time before you can apply. And then, i-assess ka pa. And then, hindi ka pa pwede mag-involve sa mga ministries. So, ngayon, kaya ko sinasabi yan. Kasi nga, we really want to find out. Kung ang concern natin ay yung spiritual formation, hindi pwedeng mag-start tayo na mahusay itong taong to. Game na. Kasi baka mamaya, merong issue yan, lalong-lalo na kung di mo kilala, di ba? Yung dumating lang, eh, nahusayang ka. Misan, may mga ganun eh. Tapos, ang problem doon, pag hindi na-deal yung mga issues na yon, masasanay doon sa ganung senaryo. Alam mo, isang nakakatakot kasi dito, paminsan, pagka may issue ka sa buhay at hindi ka accountable, ikaw na yung nagiging standard, hindi na yung word eh. I remember one time, no, merong isang nabanggit lang din naman sa akin to. Eh, merong hindi okay na relationship yung isang speaker. Ngayon, tinanong siya about a certain issue, similar dun sa sitwasyon niya. O natural to be on the defensive side. Kasi ikaw yun eh, nandun ka eh. So, sa halip na tingnan natin yung sinasabi talaga ng scriptures, you tend to be defensive. Kasi ang bottom line, dahil nga hindi mo dinilyan sa buhay mo, so not

0: to not lose your authority, quote and unquote, no? Parang ang nangyayari dun ngayon is you will just excuse or protect yung image. Para lang ma-preserve mo yung akala mong authority mo. Pero yun nga eh, authority comes from sincerity. Kasi ibig sabihin nito, alam naman ng tao, may kahinaan tayo, but we want to develop, to become better. So by doing that, mas nakikita nila, nagkaka-authority tayo, kasi nakikita nila na you are journeying. We always say na, halimbawa, lalo na tayo, no, matatagal na tayo naglilingkod, na journey ito eh. Journey ang paglilingkod eh. Na yung journey ng paglilingkod na yon, ibig sabihin, may mga bagay na marahil noon, iba yung position natin, ngayon nagbago. Noon, iba yung tingin natin, ngayon nagbago. So, that can change. Why? Yeah. Kasi nga, journey siya eh. Hindi naman pwedeng all-knowing ka, umpisa, tapos all-knowing. Talagang journey siya. We're in the process of learning, growing, maturing, developing. So, natural lang na merong mga ganong change. But the moment na walang accountability, eh, pangangatawanan na lang natin. Kasi ang mas concern natin doon is image rather than yung integrity. Di ba? So, naglalaban na yung image and integrity. At yun naman talaga ang danger. Once na image becomes weightier than integrity, then we have a problem.
1: Yeah.
0: Nagki-create tayo ng kulturang delikado at mapanganib. Yeah. Kaya ganun kabigat, ano? We're talking about ministry, family, or even kahit sa corporate, no? Sabi nga ni paring Pastor Mark, kahit na hindi naman sa Christian setting, just in a corporate setting, pag nakikita naman nila that you're willing to change, they will journey with you. Pero the moment we project that kaya naman yan, bat ako, yan. When image becomes more important than integrity, then we have a problem. Kasi ang nangyayari ngayon noon, ikaw na yung template. Di ba? And anybody who fails to be in comparison to the template, eh hindi acceptable. So nagko-complicate na yung situation. Kaya yan din naman, ano, pagdating sa ating pamilya, kung papaanong dati, I remember, tinalakay natin yung identity na we have to encourage yung uniqueness din ng ating mga anak. And sometimes, hindi lang siya uniqueness in terms of skills, abilities, but uniqueness in terms of spiritual journey. Di ba? Kasi iba-iba eh. Hindi naman lahat ng nangyari sa'yo, ganun-ganun mangyayari sa anak mo eh. And minsan yung template ng spirituality na gusto natin or inaasahan ng tao para sa kanya, it becomes deterrent pa nga eh to journey in a better spiritual life. Kasi parang inaagad mo kasi ang mas pressure sa'yo, anong sasabihin ng tao kaysa dun sa kumusta yung journey mo and how can I help you in that journey? How can we journey together?
1: Yeah.
0: Kaya minsan tama din yung ano eh, hindi natin minamadali eh. No? No. Alala ko, no? Kasi sometimes, halimbawa, pastor's wife, pastor's kids, minsan yung mga tao, oh, anak ka ng pastor, asawa ka ng pastor, kahit na si pastor lang talaga yung may ministry sa church. Para bang damay-damay na lahat, no? Na the way they treat the family, the children, kailangan ganito kayo, kailangan ganyan. Ang hindi nakikita ng marami is how it affects the spiritual development of these people.
1: Yeah.
0: No? Kasi maaaring maging toxic yun eh. You are teaching them to perform for you and not really to progress for God.
2: Yeah.
0: Yun ang danger.
1: Isa pang magandang tignan din natin dito, no, paring Jebo, paring Mark. Itong accountability kasi, napapaloob ito sa moral authority eh, yung establishing moral authority. Kung mababalikan natin yung mga nakaraang mga lessons natin on moral authority, kaya natin nagagawa itong accountability ay sapagkat we also learn how to submit to a higher loyalty.
0: Yeah.
1: In anyone, no, kung sino man ang, I mean, we would like to check on someone, we would like to call out on someone and accountable to someone, eh, mahalaga kasi kaya natin 'to nagagawa because first and foremost, meron tayong ano eh absolute truth na sinusunod at meron tayong Diyos na pinaniniwalaan. Kaya madali sa atin ang mag-submit to our kung sino man yung accountability partner natin because we see him submitting also to a higher loyalty. At yung ikalawa, yung benefit nito ng submitting to a higher loyalty is it intends to bring benefit to others. Kaya gusto natin mag ano eh, kaya nga yung devotional natin from last time na iron sharpens iron, eh pinapatalas natin ang bawat isa. Actually, we are also learning from the other person that we're accountable to, di ba? Na parang, oh, ganun pala yun. So, ikaw mismo ay dapat pala iingatan ko rin sarili ko dito. Hindi lang ako someone na on a higher platform nagbibigay ng advice. Ako rin mismo ay iniingatan ko din ng sarili ko as I give advice to others. So, yun po ang benepisyo po noon. Kaya mahalaga makita po sa konteksto po ng moral authority itong accountability na pinag-uusapan po natin ngayon.
0: Yan, maraming salamat. Naku, dami nating dami nating nilistang pag-uusapan. Natangay na tayo. Hindi kasi tayo accountable. Hindi, pero alam mo, mahalaga lang.
2: Hindi, nagdag ko lang. Naalala ko lang, isang magandang prinsipyo sa moral authority o sa pagiging leader, yung kasi nabanggit nyo yung imsa kasi sa team, yung ayaw, yung ego ba, yung pride kasi natin, di ba? Kasi, let's say, may sinasabi yung team member natin o kapamilya natin o church member natin na meron naman siyang pinanggagalingan, maaaring sabihin natin, hindi naman accurate, di tama. Pero meron siyang, let's say, sakit o tampo at kailangan niyang ilabas yun.
0: Yeah.
2: Ang tendency ka kasi na maraming mga leaders o mga pastor, yung tipong dinidepensa nila yung sarili nila eh. I think parang binanggit mo kanina yan eh. Ang isang magandang prinsipyo na kailangan, well, ang isang bagay na tinuturo ko sa mga mini-mentor ko ng mga kabataan na, you know, you need to defend yung katotohanan. Pero wag mo na i-depensa yung sarili mo. Kasi minsan, yung mga reklamo, halo yan ng personal tsaka ng katotohanan eh. So kailangan i-distinct mo. Kapag yung sinabi niya atake sa iyo, edi sabi mo na lang thank you for that information. I'll try to improve. Pero pagka yung sinasabi niya medyo labag na sa values o hindi na tama, kailangan mo sabihin, brother, mali yan, hindi dapat mo gawin yan, wag mong gawin. Pero yun ang importante kasi marami kaya hindi na de-develop yung, let's say, binanggit mo yung teamwork, di ba? Sa isang team. Kasi tendency ng mga leader, dinidepensa na yung sarili natin eh. Kaya ako sinabi yan eh. Kasi ganyan. So mag-ingat lang po tayo sa mga ganun. Yung you always defend the truth but don't defend yourself. You don't need to explain yourself unless they say, kailangan explain mo. Pero kasi mga tao minsan, naghahanap lang sila ng someone to blame eh. And sometimes minsan kadalasan yung leader ang bine-blame nila. So importante na kailangan ma-distinguish natin yung dalawa.
0: Yeah. Napakaganda yon ano, kasi pag naging kasanayan din natin yan, it opens up sa you learn to listen to the right people, the right voices, no? Yan. So ngayon po dadako tayo sa ating devotion, pangunahan tayo ni Paring Allison.
1: Samahan niyo po ako muli sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Matatagpuan po mula po sa Proverbs chapter 12, verse 1. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Galing po sa mabuting balita, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapalalahanan ang matigas ang ulo. Ang taong tunay po na nagnanais na lumago bilang pong mananampalatay kay Kristo ay kailangan maging marunong po tayo tumanggap ng disiplina at pagtutuwid. Ito po ang kabuuan actually ng accountability kung bakit po natin na hinahayaan natin pumasok ang isang tao sa buhay po natin ay sapagkat naisin po natin na tayo po ay maituwid kung meron mang kalikuan tayong nagagawa o hindi po natin napapansin mula sa ating pumabuhay. Sapagkat ang pagtanggap po ng saway o ng pagtatama ay isang senyales po o tanda ng pagiging teachable na tayo po ay madaling turuan. Sapagkat kapag ang tao po ay madaling turuan, madali po siyang maitama mula sa kanyang kalikuan at siya po ay babalik doon sa tamang pagkahulog kung saan po, pagkahulog, yung tama pong direksyon kung saan po dapat po ating lakaran bilang isa pong Kristiyano. Ang disiplina din po ay daan tungo sa karunungan. Sapagkat ang sinasabi rito, ang correction ay maaring uncomfortable, maaring masakit. Ngunit ginagamit din po ito upang makita natin ang atin pong mga tiyatawag na blind spots at maitama ang atin pong direksyon. Sapagkat hindi naman po sa bawat oras ay nakikita natin ang atin pong mga gawi. Kung meron lamang nga CCTV na habang kumikilos tayo, napapanood natin sarili natin, siguro mas magiging mapapadali, no? Ngunit hindi po ganun ang buhay eh. Kaya kailangan po natin ang ibang tao na makita po sa kanila pong perspektibo ang atin pong pananalita at mga pagkilos. Mahalaga rin po ito sa atin pong pagiging ama at bilang leader in our own capacity, in our own way, ng ama na ayaw na tumanggap ng pagtatama, ay mahihirapang magturo po ito ng accountability sa kanya pong mga anak. At lalo-lalo na po sa kanya pong kinakasakupan, sapagkat kung mismo sa sarili niya pong pamilya, nahihirapan po siya, papano na lamang po siya maglilingkod, no? Sa gawain po ng ating Panginoon. Hindi natin maituturo ang pagtanggap ng pagtatama kung tayo mismo ay hindi marunong tumanggap nito. Sa panghuli po, ang tunay na sukatan ng maturity na tayo talaga ay tumanda na, no, sa atin pong pagkakakilala kay Jesus ay hindi kawalan ang pagkakamali kundi tamang response sa correction. So nawa po, huwag po nating itanong lamang, tama ba ako? Itanong natin din po, ano ang kailangan kong matutunan? Nawa po ang ganong klaseng pag-ugali ay ma-instill po sa atin pong mabuhay.
0: Yan, maraming salamat sa mayamang talakayan. Yeah. No, talagang dami natin na-discuss. No? From church to corporate, personal. No? Yeah. Ganun katindi yung accountability. No?
1: Yes.
0: Hindi lang siya ano eh. Kumbaga, we're just scratching the top level.
1: Yeah.
0: Marami pa, malalim pa. Kaya I hope na itong mga pag-uusap natin ay nagmumulat sa atin unti-unti, no, sa mga bagay na kailangang ayusin. And the more we talk about this, actually, the more we become open, no,
1: yes,
0: to the idea and concept of accountability. Kasi minsan di rin natin alam paano talaga implement eh, no? Pero pag yan nga, nakikita natin in different contexts itong application ng accountability, then we realize na talagang una, kailangan siya. Pangalawa, it's really beneficial.
1: Mm-hmm.
0: At pangatlo, talaga may hard work. So kung feeling nyo mahirap, talaga hong mahirap. Hindi na natin talaga aalisin yun. Pag alam nyo kasing mahirap, tanggap nyo na yung hirap. Pero the moment na parang paratingin na, hindi, madali lang. Then madidisorient tayo.
1: Yeah.
0: Mahirap siya talaga. In fact, anything that is worthwhile, eh, talagang merong challenge yan.
1: Yes.
0: But correct. We have to see the benefits and we have to see that this is our calling to glorify God.
1: Mm-hmm.
0: At yan po ay nangyayari sa lahat ng konteksto ng ating buhay. Kaya nawa, itong ating mga pag-aaral ay hindi lamang kaalamang napakinggan, kundi mga kasanayan na magiging parte ng ating pamumuhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay.
1: Yeah.
0: So, sa ngalan po ni paring Pastor Mark, paring Allison, ito po ang inyong paring Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
4: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
5: Paano natin malalaman na ang isang tao ay naging born again or naging Christian or tinatawag na children of God? Hindi ito nakamark as a believer by a mere professions of faith lang. Yung sinasabi niya na ako ay Christian, na ako ay born again. But rather, ito po ay nasasabi natin na siya ay indwelt and led by God's Spirit in Romans chapter 8:11 at yung 14. So sabi po sa verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tayo po'y sinasabihan na kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin kasi tayo ay believer in Christ. We are told that the Holy Spirit dwells in us as believers in Christ in Romans 8:9-11. Ito po'y same idea when we speak about yung being sealed by the Holy Spirit in Ephesians chapter 1 verse 13 and Ephesians chapter 4 verse 13. Sabi rin po sa verse 17 ng Romans 7, the same words na ginamit po doon, dwell in, pinatutungkulan din ito sa yung pag-dwell din po ng kasalanan when he speaks of Spirit dwelling in him also in Romans 8:9. So sabi ni Apostle Pablo, na ang sinful nature ay hindi nawala nung pumasok ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. So ang desire kasi ni Apostle Pablo na yung indwelling Spirit instead of the sinful flesh na merong struggle against this in Romans chapter 7 verse 7 to 23. So kung tayo po ay nalilid by the old nature, pwede natin ma-question, totoo bang siya ay naligtas? Sabi nga po sa Romans 8:11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa magitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. So sabi ni Apostle Pablo, the word quicken sa King James, it means that shall make alive. Kapag tayo ngayon ay kalagpas na yung magkakaroon na po ng possession ng spiritual life, means na-implant itong Espiritu sa atin na tayo ngayon ay being born again, katulad po sa John 3:3 na sinasabi po. It is impossible naman din po sa dead flesh na mag-rule sa atin na tayo binuhay na sa Espiritu. Kasi po ito ay isang permanent basis in 1 John chapter 3 verse 6. So, ang mga believers ay merong responsibility. Ito po ang responsibility niya ay to follow the Spirit. Hindi po nag-produce ang Lord sa atin ng isang motionless or inactive Christian life nung pumasok sa atin ng banal na Espiritu. In fact, opposite po yun. Ang ibig sabihin, gusto ng Panginoon Diyos nung tayo ay nakakilala sa Kanya, pumasok ang banal na Espiritu sa Kanya, we are called into active combat. Therefore, tayo mga kapatid, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. Sabi nga po sa verse 12 ng Romans 8, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. So tayo ngayon ay may obligasyon sa Diyos because we personally did nothing to merit itong indwelling of the Holy Spirit. we are indebted to God because yung presence niya ay nasa sa atin. Dapat po, ma-repay natin ang Diyos sa kanyang biyaya is paano? To follow after the Spirit, not of the flesh. May mga bagay na hindi natin maiwasan yung consequence ito sa ating mga buhay. Dineclare kasi ni Apostle Pablo in Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa magitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Hindi po ito maiwasan ng ating mga buhay. Kapag tayo ay mamuhay ayon sa laman, tayo mamamatay. Ngunit kung tayo mamumuhay ayon sa Espiritu, tayo po'y mabubuhay. Those who follow the Spirit, they become children of God, and then magmamature into sons of God. Itong sonship na ito is achieved by means of obedience to the Holy Spirit in our lives in Romans 8:14 and God's will for us in Ephesians chapter 2, verse 10. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
6: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
7: Gawa-gawa lang ang impyerno para panakot sa mga tao. Yan ang isa sa mga pahayag bilang pagtuligsa laban sa katuruan ng impyerno. Totoo nga ba na gawa-gawa lang o imbento lang ng tao ang katuruan ito? Sa lumang tipan kasi, ginagamit ang salitang Hebreo na Sheol, Sheol, patungkol sa daigdig ng mga patay. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Sheol refers primarily to death and the abode of the dead, both godly and ungodly. Subalit may mga nagtuturo na libingan lang daw ang impyerno. Halimbawa kasi, ganito ang mababasa natin sa 2 Samuel chapter 22 verse 6 sa King James Version. The sorrows of hell compassed me about. Dito, mababasa natin ang salitang hell. The sorrows of hell compassed me about. Ngunit, ganito naman ang mababasa natin sa New King James Version. The sorrows of Sheol surrounded me. The sorrows of Sheol surrounded me. Sa halip na isali na hell, inilagay na ang salitang Hebreo na Sheol sa New King James Version. Ang hell ay yung Sheol. Subalit, may mga pagkakataon na isinasalin ang salitang Sheol na grave o libingan. Halimbawa, sa Genesis chapter 42, mababasa ang pagkakataon na ayaw pumayag ni Jacob na ipadala ang bunsong anak na si Benjamin sa Egypt. Nag-aalala kasi siya na may mangyaring masama sa kanyang anak. Ganito ang sabi sa Genesis chapter 42 verse 38. Babasahin ko sa New American Standard Bible. If harm should befall him on the journey you are taking, then you will bring my gray hair down to Sheol in sorrow. You will bring my gray hair down to Sheol in sorrow. Subalit, pagdating naman sa New King James Version, Ganito naman ang pagkakasalin. You would bring down my gray hair with sorrow to the grave. To the grave. Pansinin natin na isinalin ang salitang Sheol na grave o libingan. Kaya nga may mga nagsasabi na libingan lang daw ang impyerno. Tandaan natin na a word has meaning depending on its context. Depende sa pagkakagamit sa konteksto ang kahulugan ng isang salita. Halimbawa, bukod pa sa nabanggit ng mga verses na atin ang binasa, kung saan makikita natin na libingan nga ang tinutukoy na Sheol, ganito din ang mababasa natin sa Psalm chapter 16 verse 10 sa New King James Version. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Pansinin natin na magkatapat o magkaparallel ang mga salitang Sheol at corruption. Tandaan natin na ginamit ni Apostle Peter ang verse na ito patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Ayon sa Acts chapter 2 verses 31 to 32, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades ni ang kanyamang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y muling binuhay ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Sa pagkakataong ito, malinaw na libingan ang tinutukoy na Sheol sa Psalm chapter 16 verse 10. Nakita natin dito na may gamit nga ang salitang Sheol na patungkol sa libingan. Subalit hindi nangangahulugan na sa tuwing mababasa ang salitang Sheol sa lumang tipan, eh libingan na palagi ang tinutukoy. Halimbawa, lumalabas na hindi libingan, kundi daigdig ng mga patay ang tinutukoy sa Isaiah chapter 14 verse 9. Ang Sheol sa ibaba ay kinilos upang salubungin ka sa iyong pagdating. Pinupukaw nito ang mga lilim upang batiin ka. Ang lahat ng mga pinuno ng lupa, itinatayo nito mula sa kanilang mga trono ang lahat na hari ng mga bansa. Ayon naman sa New Living Translation, in the place of the dead, there is excitement over your arrival. The spirits of world leaders and mighty kings long dead stand up to see you. Dito isinalin ang Sheol na place of the dead. Dagdag pa dito, may gamit ang Sheol na tumutukoy sa apoy ng impyerno. Ayon sa Deuteronomy chapter 23 verse 22, sapagkat may apoy na nag-aalab sa aking galit at nagniningas hanggang sa Sheol at lalamunin ang lupa pati ang tubo nito at pag-aapuyin ang saligan ng mga bundok. Sabi sa New King James Version, for a fire is kindled in my anger and shall burn to the lowest hell. It shall consume the earth with her increase and set on fire the foundations of the mountains. Dito, akma, na isalin na hell ang Sheol dahil nga patungkol sa paghuhukom ang konteksto ng verse. Kaya, totoo na may gamit ang salitang Sheol na tumutukoy sa libingan, subalit hindi sa lahat ng pagkakataon ay libingan na agad ang dapat nating maging pakahulugan. Kasi nga, may mga pagkakataon na daigdig na mga patay ang tinutukoy na Sheol. At hindi sa lahat ng pagkakataon na impyerno ang tinutukoy nito patungkol sa daigdig ng mga patay. Pagdating kasi sa lumang tipan, hindi pa ganoon kadetalyado ang katuruan ng kabilang buhay. The Old Testament speaks of Sheol as the realm of the dead. The realm of the dead. And this includes both the saved and the lost. It is best to understand Sheol as the term for realm of the dead, where both righteous and unrighteous went when they died. Kaya mali na ipilit na palaging pareho ang kahulugan ng isang salita, lalo na kapag makikita na may iba-iba itong gamit. Kaya mali din na ipakahulugan na libingan lang ang impyerno. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po natin, Living Beyond What We Can See. Living Beyond What We Can See. Araw-araw po ng ating mga buhay ay pinapractice po natin ang ating pananampalataya. Tayo po ay umuupo sa isang upuan na ang ating pong paniniwala ay siyang mag-hold sa atin. Sumasakay tayo sa eroplano, nagtitiwala tayo sa piloto, nadadalin tayo sa ating destinasyon. Minsan ay nag-a-undergo tayo ng mga pagpapagamot, naniniwala tayo na ang mga doktor ay alam niya ang kanyang ginagawa. Kasi po ang buhay mismo, hindi po ito makaka-function kung walang pananampalataya. Pero alam niyo po, ang pinaka-magandang pananampalataya ay yung pananampalataya na hindi nakabase sa tao. Hindi rin po pananampalataya sa ating sarili at hindi rin po pananampalataya sa swerte. The greatest faith is faith in God. Kaya lang po minsan, maraming mga Christians na meron silang mga misconnotation regarding faith. Ang iniisip ng iba, kapag sinabing faith, ay simpleng positive thinking lang. Ang iba naman ay iniisip ang faith ay pinupwersa ang Diyos para ibigay ang kanilang mga pangailangan. Meron din namang iba, ang tingin lang sa pananampalataya, eh lahat ng bagay ay magiging maayos. Pero pag tinignan po natin yung tinatawag na biblical faith, mas malalim po ito, no? Kasi po ang pananampalataya ay paniniwala na ang Diyos ay magagawa niya ang lahat ng bagay, no? At ang pananampalataya po ay paniniwala na gagawin ng Diyos kung ano ang tama. Sabi nga po ng isang magaling na tao, no, si A.W. Tozer, faith is the gaze of a soul upon a saving God. Meron din sinabi si Charles Spurgeon, ang sabi po niya ganito, faith is to believe what we do not see, and the reward of this faith is to see what we believe. Ang tanong po ngayon, ano nga po bang klase ng pananampalataya ang tunay na nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos, no? What kind of faith truly pleases God? Balikan po natin yung Hebrews na siya po nating batayang talata, no po? Yung sa Hebrews chapter 11. Alam niyo po, ito pong Hebrews ay sinulat po para sa mga Jewish Christian na during that time ay nakaka-experience ng iba't ibang persecution at nagsasuffer po sila doon. Ang ilan ay nawala ng mga kabuhayan, ang ilan naman po ay nireject na mismo ng kanilang mga pamilya. At ang ilan po ay parang kinukonsider na nila na abandonahin ang kanilang pananampalataya at bumalik na lang sa kanilang old religion. Kaya naman, ang opening message ng sumulat ng Hebrews ay don't quit, keep trusting Jesus. And alam po natin, no, yung sa chapter 11, nito pong aklat na ito, ay tinatawag po nating Hall of Faith. Hindi po dahil sa mga taong nabanggit ay mga perpekto, kung hindi sila po ay nagpamalas ng kakaibang pananampalataya o ng malalim na pananampalataya. Ano nga po ba ang pananampalataya? Kapag tinignan po natin ang salitang faith sa kanyang original na salita, ito po ay may pakahulugan ng trust, confidence, dependence, conviction, and complete reliance. So ibig sabihin, ang pananampalataya po ay hindi lang paniniwala na ang Diyos ay nag-i-exist. Hindi lang po ito pananampalataya na merong Diyos. Sapagkat sabi nga po sa James chapter 2 verse 19, even demons believe that. But faith is trusting Him enough to obey Him. So ang tunay daw pong pananampalataya ay yung pong pagpapahayag ng ating pong pagsunod sa ating Diyos. Okay po? So ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa katangian ng Diyos at ito po ay nagpo-produce ng ating pong obedience regardless of circumstances. So tingnan po natin yung ilang mga katotohanan regarding this topic, no? Number one, faith sees the invisible. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ito pong salitang confidence, ang ibig sabihin po na to ay firm foundation, ownership. Kasi po ang faith is holding the title deed before possessing the property, no? So kumbaga kung mag-iisip po tayo ng illustration, parang ganun po yung pwede natin sabihin. So sinasabi po ng Diyos sa atin, it is yours, no? Pero ang response naman in faith ay I believe you. So ito pong word naman na assurance, ang ibig sabihin po na to ay isang ebidensya, proof, conviction. Kasi po ang faith ay nagiging, kumbaga faith becomes the evidence before the evidence appears. Imagine po ninyo si Abraham, no? Ang pangako ng Diyos kay Abraham, siya po ay magiging ama ng maraming lahi, no? Yung descendants, kumbaga. Yet, he had no child. He looked around, nothing. He looked at himself, too old. He looked at Sarah, too old. But then, he looked at God. And that changed everything. So, yun po yung ganda example, no? Kaya po sabi sa Romans chapter 4, ay binanggit po na si Abraham ay hindi po nanghina ang pananampalataya. Instead, he became fully persuaded that God was able. Pansinin po ninyo, ang pananampalataya po ay hindi po niya iniignore ang reality. Ang pananampalataya po ay paniniwala na ang Diyos ay higit pa sa anumang realidad. Kaya po, kung titingnan po natin, no, mga kapatid, minsan napofocus tayo sa mga bills, napofocus tayo sa mga karamdaman, sa mga problema sa pamilya, mga hindi sinasagot na panalangin, mga disappointment, pero sinasabi po ng pananampalataya sa atin na magtiwala tayo by heart sa ating Diyos sapagkat alam natin ang Diyos ay kikilos at gagawa sa mga panahon na parang hindi natin nakita na posible, no? So, kasi nga, ang pananampalataya ay nakatingin doon sa mga invisible, sa mga hindi nakikita na alam natin ang Diyos ang gagawa. Sa pangalawa po, nakita naman po natin, no? Faith obeys the impossible. Sabi po sa Hebrews chapter 11, kung titingnan po natin, ito po ay patuloy ang pag-uulit ng mga praise na by faith. Noah built, Abraham left, Moses refused, Joshua marched, Rahab welcomed, and faith always produces obedience. Sabi nga po sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Real faith always moves, no? So tingnan po natin, halimbawa si Noah. Sabi po ng Diyos kay Noah, build an ark. There had never been rain, di ba? No oceans nearby. Kaya nga po nung kung matatanda niya po, pinagtatawanan siya ng mga tao. So imagine building for over 100 years. Kumbaga parang sa bawat pukpok ng martilyo ni Noah, sinasabi niya, I trust God. Pangalawa po si Abraham, di ba? Sabi po ng Diyos, iwanan mo ang iyong lugar. Wala pong destination, walang GPS, walang mapa, walang details. Basta ang sinabi lang po sa Genesis, Abraham went. Umalis siya. Sometimes God gives direction before explanation. No po? So si Peter, makita rin po natin. Nung si Peter po inanyahan ni Jesus na lumakad sa tubig, di ba? Ang ginawa po ni Peter, lumakad siya, pumunta sa dagat. Iniyakbang niya ang kanyang mga paa. So hindi na po inintay ni Peter ang miracle bago po siya mag-step out sa boat, no? So nangyari po yung faith happened, no? Nangyari after stepping out. So tayo pong mga Christians, minsan nagpe-pray tayo for miracles, pero hindi tayo sumusunod, no? We say, Lord, bless me. Tapos sinabi ng Diyos, forgive. We say, Lord, provide, no? So, sinasabi naman ng Diyos sa atin, give. Sinasabi po natin, Lord, use me. Ang sabi ng Diyos sa atin, go. So dapat po maintindihan natin ang pananampalataya ay pagsunod muna, no? Bago po natin unawain kung ano po yung gagawin natin. Halimbawa, pananampalataya, ang hirap no, lalo na kung mabigat yung ginawa sa atin. Pero sumunod ka muna, di ba? So yun po yung pananampalataya na nakikita sa pagsunod. And number three, faith pleases the Lord, no? Sabi sa Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. So notice, no, tingnan po natin, hindi po siya imposible, no? Ibig sabihin, kaya po natin gawin na sa pamamagitan ng pananampalataya po natin, no? ay mabibigyan po natin ng kaluguran ang Diyos. So ano nga po ba yung mga requirements na nakita natin dito? Una, paniwala tayo na ang Diyos ay nandyan. He exists. At maniwala tayo na siya ay nag-honor o nagbibigyan ng reward sa mga tao na itatapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya po, no, ay hindi lang po basta simpleng paniniwala, kundi ang pananampalataya ay pagtingin sa mga bagay na tila imposible, pero sa Diyos ay posible. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz, na lagi po nagpapaalala po sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin ni Ramona na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
1: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
0: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Eh, hindi nga niya pinapansin eh.
1: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
0: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
1: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Mayong gabi mga pinalaga ko ng mga kauturan nga nagapamati sa sininga programa Heart and Mind Matters. Sini naman si Pastor Jacqueline inyong abiyan kag sa sininga gabi. Dako gidang aton nga pagpasalamat nga Ginoo nag-sustain sa aton sa mga nagliligad nga mga sinimana, tinuig, binulan, kag makambagi kita nga ang Diyos maayo. No? Maayo gidang Diyos sa tanan nga tinion. May mga pagtilaw man, may araw man nga mga challenges nga nag-abot sa kabuhin naton, but because of the goodness of God, which actually doon mo ng aton nga tema sa sining gabi, magpadayon kita sa aton nga kabuhi nga may kasiguraduhan. And that's a very important thing to remember, that we are living in the security of God's purposes, and that will bring joy and satisfaction sa aton nga mga kabuhi. Ang ini nga programa nagapadayon tungod man sa aton nga mga ministry partners, no, si Ray and Betty Moleno, si Jonah Ruth kag si Ellie Alonte, si Mami Ruth Ganaban Vargas, kag subuman sa kay Ma'am Amy Hunsay, kag sa mga katipan sa aton nga mga membro sa Baptist Center Church. Also, pasalamat makita sa aton nga mga kauturan kag ginadala taman sa pagpangamuyo si Yay Poray, so bumansang Uriemo family sang Badyangan. Kag subuman no, si Catherine, kag si Rod Sansu, salamat sa inyong mga feedbacks. Kag nagapasalamat ko nga may ara nga mga instances nga we can always experience the healing, the goodness of the Lord. Also, sa aton nga pagpadayon, nagapananaw kita iya nga ang ini nga advokasiya sang pagpatinad sang aton nga mga kabuhi, ang aton nga mga tigpasuon, ang aton panghunauna, will be something nga makahatag sang kadayawan sa aton nga Ginoo. And by the way, no, ginagreet ko man si Pastor Merly Puyugaw. Kamusta ka? Kagkabay pa ang Ginoo. Magapadayon sa paghatag simo sang kalinong kagkalipay man. And also sa kay ng Rose, no? And Kelly Serna, again, may your life continue to become a blessing. Labi na gid sa mga doc, sa mga pastors, kag sa mga tao nga na ma-meet ninyo adlaw-adlaw. So as we begin our program for today, may ara kong luyag na dalun nga ambahanon, ang ginahambab lang with every breath. No? Sa kada ginhawa natin, hopefully that this will be for the praise of our Almighty God. So magpamati kita sa sining ambahanon together with the Baptist Center Church Choir, ang aton nga paborito nga mga manugamba, kagakabay pang matandog kamo, kagmahangkat man kamo nga ang kada kabuhi ninyo ihatagin sa pagdayaw sa aton ng Ginoo.

And so with every breath, no? With every breath, I'm gonna praise the Lord. Ang aton nga pagpamalandong sa sining gabi, actually, nag-focus pala sa kaayos ang Ginoo. Kag ang sa unang sa tanan, ang imo nga pag-insindi kung ano ang Ginoo, amo na siya nagdihon sa tanan-tanan nga nagakatabo sa imo nga kabuhi. Labi na gid sa pagpangamuyo. Kay why na sing iban pa nga maka-influensya sa aton nga kabuhi? Sang sa pagtanaw naton kung ano ang Ginoo. Kadamo sa mga misconceptions about who God is, ang iban nagambal nga ba daw ang atong Diyos pala kumod, no? Pirmila nagapangakig, why sing may maka-please sa iya? And daw ka nga i-bless ang isa katigrib lang, daw ready to pounce, binigit kung mag-sala kita sa mga hindi dapat nga himuon. No? Daw ano na siya, daw police na siya, nga cosmic God, nga ang tinutuyo ang mga sundon talang, ang talantanan nga mga kasuguan. Isa pagkikapinumduman, nga daw diktador ang aton nga Ginoo, nga dapat ubra demand no, kag do hindi gid enough para sa iya, or ang iban man nagatanaw nga ang Dios daw si Santa Claus, no, and is making a list and checking it twice, are you naughty or nice, na do mo na gyud pagtanaw naton. Amo na gani nga si A.W. Tozer, baka nami isang sining mga sinulatan niya. No, sining niya, kung ano nagsulod sa imo pauna, kung magpanumdob ka sa Ginoo, amo na pinaka-importante nga bahin sa imo nga kabuhi. Tungod nga amo na ang mag-affect sa tanan-tanan sa imo nga kabuhi. Tiko nisipo naton, what is God really like? No? Well, God has many characteristics. Like for instance, He is all-knowing. No? Balaan niya ang tanan-tanan. Omniscient, no? Pagtuwag sina. He is all-powerful, no? Omnipotent. Kag He is omnipresent. It means that He can be anywhere at the same time. Tiginambal man sa Biblia, He is holy, He is just, He is kind, He is loving, He is faithful. Kadamo sa mga characteristics ang Ginoo. Pero ang luya ko lang ang pamalandungan sa sininga gabi, amo ni ang kaayos ang Ginoo. Tungod nga ang kaayos ang Ginoo, amo na ang tanan-tanan nga ginabasihan naton sa pagpangamuyo. Kung ang Ginoo hindi maayo nga Ginoo, wa'y kita sang rason nga magpangamuyo. Why man tas ang rason o kung motivation to pray? So, if God is not a good God, di mo nablado, anong pulos, no? Kay, ti, ayhan nga, hindi man siya mamati para sa aton. Ang kaayuhan nga ara sa kalibutan naton subong, because of God. No? Because of God. Ti, mambal ka mo nga, akadamos ang kalautan sa kalibutan. No? Tungod nga, ginatagan ang tagsa-tagsa katao sang sining freedom to choose, no, ang free will nga ginahambal bala, no, and it causes all the evil in the world. Kaya nga may iban iya nga mga tao ya nga mahimo sa malain nga mga butang, di mapos ina explain, pero ang budlay lang explain why is there good in the world, no? Well, simply actually man lang, tungod nga ara ang Ginoo. The only reason there's good in the world is because God is a good God. May ara nga mga implikasyon bla sa kaayos ang Ginoo sa ato nga kabuhi. Kag ang primero gide, because God is always good, no? Ang tinutuyo sa Ginoo sa ato nga kabuhi will always be good. No? Madamo nga mga, well, may nagpamangkot abi, may harap lang butang na hindi mahimo sa Ginoo. Well, madamo man, no? First, hindi siya madinay ang kaugalingon niya. Hindi siya makahimo sa mga malain ng butang. And God is good. So, by nature, He cannot do evil, no? He cannot do bad. Kag everything God does is good. So, but sinigong sini, kung anak kaya ikaw,
ang tinutuyo sa Ginoo sa kabuhi nimo will always be good. Jeremiah 29:11, anong ginahambal? I know what I have planned for you, says the Lord. I have good plans for you, not plans to hurt you. My plans will give you a hope and a good future. Tiyamo na bala, luya ko ginihambal nga sa mga kabataan, bisan pa sa mga ginikanan, nga you were never an accident, no? May tinutuyo gid ang Ginoo sa kabuhi nimo. Wising mga accidental nga mga parents, wising mga accidental nga mga kabataan, aihan, way kaging planuhan sa imong ginikanan, pero ang Ginoo nagplano sina, no? And he wanted you alive. So, in other words, pwede man niyang hindi iakapag patawon, no? Kung wise sa mga plano. Of course, tiya mo na bala ng kung kaysa doon ang kakating alaman ta, ano na yung mga tinutuyo iya sa mga lamok, sa mga subay, sa mga tanga. Although hindi, no? Except probably to inablan to irritate you, to bug you. Pero ang Ginoo, wise sa may ginhimo sa kalibutan nga wise yung tinutuyo. Tutod na. And everything has a purpose and has a plan. And God could have created you without a plan, but He gave a plan for your life. Why? Tungod nga palang kaya ka, kag tungod nga maayo siya. He is a good God. And dihon yigit ka, nanumdom ka siya, kung ano ang maayo para sa imo. And ang isa sang dapat naton nga panumdumon, nga ang plano sa Ginoo actually can be revealed only through what? Through prayer. God's plan is revealed and is realized through prayer. Because, Ario, the more you pray, the more you're gonna be understanding how God's plan for your life is, no? Sige nga, I have good plans for you, to not to plan to hurt you, but to give you hope, to give you a good future, and when you call to me and pray to me, I will listen to you. So, biskan ang salmista, nag-declare na nag-amba siya, God, your goodness is so great. Kag may isa ka din nalang pagidbala, nga luya ko man nga dalon. Kag ini ara sa Romans chapter 8 verse 28, nga nagasiling, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. Tiyamo na bala, God, when I give my life to you, I want to have a relationship with you. And I want to fulfill the purpose sa imong kabuhi. Pero ang inibala nga promesa is not for everyone. Huh? Ang ini nga promesa is actually nang para sa mga tao nga nagahatag sa ilang kaugalingon sa Ginoo. And it says, no, those who are saying, God, I want your plan, your purpose in my life. Why siya naghambal nga tanan-tanan nga mga maayo ang butang mga maayo, pero when you think about sickness, sabi, or ang ining mga broken nga mga relationships, ang ining mga criminal nga mga nagakatabo, no, rape, murder, hindi na sila maayo. Pero ang naghambal lang sa Ginoo, that I can put that in the mix, yeah, I can throw that into, no? Sama sa mi, hatag ako sa illustration, kagang isa na diri, amunib lang, magluto ka sa pinakbit. Sinuda ang mga cook, no? Bawa nakapanyapo na ka mo, nakaluto na ka mo. Ang pinakbit nga ni, ang iyang mga ingredients, gala'y nain eh. No, may margoso. Tikong kan, umulang margoso, nga mula na, dapat pwerte man kapait. May talong, may kalabasa, na kanong mo sila tag-isa-isa, hindi kid maayo, bisan pa ang ginamos nga ibutang ninyo kun ang baboy da. But when you mix it all together, ano gaya? Ang pinakanamit nga pinakbit sa inyong kabuhi. I love it. In fact, may gata, kun may gata, namitan ko ya. So in other words, ang ini nga mga butang nga nagakatabo sa aton, ayan ang iban mapait, ang iban hindi manamit, pero kung mix klahon mo, tanan,
Oh, what a powerful and delicious dish that you can have. Amo man sa cake. Diba? Ang sa cake naman niya, di, anong mga baking powder, vanilla, di kung kan, umula na yan daw, ay kidya no, no? Pero, ang amo na bla, ang ining mga mapait will actually make you better. No? Bitter will make you better. Di, amo na, that's something nga ginahimo sa Ginoo ang tanan-tanan nga nagakatabo sa kabuhi naton. Well, God can fix it all. Why? Because He is a good God. He's a good God. Ang ikaduwa nga implikasyon nga tungod ang Diyos maayo ihatagi sa aton ang aton nga kinanglanon ay hindi ang aton nga gina-deserve. Like for instance, sa aton nga mga sala ang ginpanghimo ay pwede kaya bala yung papaso nga kita sa kalibutan. Pero sa Psalm 103 nagsiling, He has not treated us as we deserve for our sins or paid us back for our wrongs. But ariya, ang ginambal niya, in His goodness He has taken our sins away and remove them as far as the east is from the west. So, nga, tungod nga gin baydan sa Ginoo ang aton nga mga kasalanan. Kun baydan aton ang aton nga mga kasalanan, abi, ti ang pamangkot nga abi mangin matay pa ang Ginoo sa cross. That's double jeopardy, no? Ti kun ginsalig nimo, kagalingon nimo sa Ginoo, ang imo nga mga sala has been paid for. So, why would you have to pay for them? No? So, in other words, ginbaydan niya na tanan-tanan and He has not treated us as we deserve for our sins. Gindihon sa Ginoo ang iyang kabuhi para mabaydan ang aton nga mga kasalanan. And that's why ginamen so naman bilang ano, He has taken our sins away and removed them as far as the east is from the west. I think, no, gahambal siya sa east to the west because why sa east to the west eh? May north pole, may south pole, so may ending ina. Ti, kung ang Ginoo iya will take your sins and wipes them out, baaw amo ginang pinakatahom, no? Gina-delete kung sa computer pa, gina-erase, no? And kung may mga sala pa kita, according to the Bible, sila nga ginabutangin na sa pinakadalom nga bahin sa dagat, kag ginabutangin niya sa no fishing sign. Why na, no? Na lubong na to. In other words, if God has forgiven you, well, amo man ang kinanglan man nga patawaron ta ang aton man mismo nga kaugalingon. So, let's make this clear, labi na gid sa imo, no? Ang pagpatawad ba sa imo, not because you are good. God forgives you because He's good. Hindi niya ginabasihan iya sa kaayuhan ta, sa kaayo ta. No? Ginpatawad kita sa Ginoo, not because of your goodness. God forgives you because He is a good God. Amo na may tinutuyo gid, may plano gid ang Ginoo. And when you blow it, no, kun wasakon mo ang plano nga na, and you need forgiveness, ti amo na, He will give forgiveness because what? Again, He is a good God. Now, not only does God forgive your sins, no, pero ang isa gid ka matahong nga nagakatabo sa aton kabuhi is that Mambaka nga, God, I know You are a good God. You are a merciful God. I ask You to show mercy. I ask You to forgive my sin. So, not only nga ginapatawad niya ka, bala mo pagkito ko na nubla utod, no, ginabato niya ka sa gihapon. Why sa payan? Kagamo gina ang exact nga opposite sa mga ginaubra sa tao. Kung may mga sakit ka nga tao, when you sin against them, do they want to receive you back? Ay, din tabo man? Absolutely not. They want to be distant, no? I push ka away. They want to reject you, not receive you.
Pero ang Ginoo, wow, no? Ang Ginoo, even when you sin, because He says, I am a good God, I will receive you, I will not reject you. Oh, may mga dinalang pagkanin ang ginambal nga, no? I will never leave you nor forsake you, I will receive you. So, God is unlike people sa sininga mga butang. Kag sa Psalm 51, nagasaling, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions, and wash away all my iniquity. Bo, grabe nung hugasi ang tanan-tanan sa ako nga kabuhi, and cleanse me from my sin. Malay niyo kung ano nagakadumduman ko, ang iniblang ang symbol of baptism bala, no? Ginahugasan kita, ginalubong kita, kag pagkatapos pagka-rise ni mo, no, bako ka ng tao, all under the grace of God. Ang isa pagid nga ang Ginoo, no, sa Hebrews 4:15-16, nagasling, for we do not have a high priest who is unable to sympathize. So, but sinong sini, nag-sympathize kita siya sa aton nga mga kaluyahon. But we have one, no, who has been tempted in every way, just as we are, pero why siya nagpakasala? Ha? Why siya nagpakasala? Kagamunagani nga ginahamba sa dason nga verse niya, let us then approach God's throne of grace with confidence. Makatubang kita sa Ginoo, yeah, with confidence, so that we may receive mercy and find grace, labi na gid to help us in our time of need. So, how do I know God is good? Well, because everything He does in the world is good. No, God's plan for my life will always be good. It's not gonna bring me or steer me in the wrong direction. Pero kita ya ginasteer naton sa wrong direction. Pero siya hindi. And God always gives what I need, no, not what I deserve. So when I need, no, labi na gid sang forgiveness, He doesn't give me judgment because of what Jesus died on the cross. May isupon pa ko, but again, our time is up. Pero antes kita magtakop, magapamati kita blasang sining ambahanon. Ain't it good news? Ang pagpatawad sang Ginoo sa aton ng nagkapadayon gid sa gihapon. So let's listen to this song.

0: And so because we have a great God, it is the good news. Well, again, so my dear friends, yeah, even as we end tonight, no? Aton nga dalalon nga pagpanimbahon sa Ginoo sa buwas, may dalang pagpasalamat kag ang iyang mapinadayunon nga gugma sa aton kabuhi, amo na ang takos gid siyang dayawon. And so, find rest tonight and tomorrow, ati amo na sa pagtubang naton sang panimbahon kag bago nga kabuhi. Magpasalamat kita sa iya. Again, this is Pastor Jack, no? Kag kung may ara ka mong mga feedbacks, just let me know so that I can continue to pray for you. God bless you.
1: Madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: 101.9 DXGR FM Radyo Gandingan sa Coronadal City 1062 DXKIAM your friendly voice Davao City 1197 DXFEAM the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Until

0: Kamusta ka mo mga kauturan, kaabiyanan, mga suki na ito ng Manog Palamati dari sa FEBC 1233 Sweet Voice of Salvation, DYVS, dari sa Bacolod. Salamat sa Diyos ang bagong adlaw, bagong kabuhi, bago naman ng kagayunan na mangin aton kag maka inupta na ikita dari sa aton morning prayer. Kag subong, Domingo naman kita ng adlaw, salamat kita sa Ginoo nga sabiin mayara kita kagayunan nga makatipon sa tagsa naton ka kasimbahanan, agud simbahon siya sang tingob upod sa mga kauturan. Mayong aga sa kay Tatay Roberto Makasilhig. Tay, good morning dira sa Bakyas Masilingan. Salamat kag sa imo padayon nga pagpamati. Salamat man kag mayong aga kay Manoy Flaviano Gonzales. Praying for you still pang padayon sa pagpaayo. Sa aton mga Facebook friends, Patrick Clay people, bisan pa sa mga ginashare naton sining aton morning prayer, dalayaw ng Dios. Aton naman ang kahigayunan sa sini nga aga. So sa aton pagpadayon, sa aton pag pamalandong nga utod sa Ginoo kag kaabyanan, tapuson nato ng aton pagpamalandong dari sa Psalm 90. No, sa Psalm 90 kag ang aton ginapokusan gid nga pangunahuna mo ang verse 12 nga nagasiling, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Now, sa ato natunan nga ang Psalm 90 is a prayer attributed to Moses, no? Sa verse 1 and 2 nakita naton diri, God is eternal and he is our refuge. So meaning siya ang aton eternal refuge. God is eternal. And also makita ta sa verse 3 pagkanto sa 6, no, kung balikan nato ng aton mga napamalandungan na ang kun ang Ginoo eternal, kita naman niya temporary, no, life is short and it is full of sorrows. Kag sa verse 7 pagkanto sa 12 amo ni aton gin ang last naton nga gin talapay, amo nga makita ta diri that our days, no, should be lived wisely. That is why humble ni Moses, give us, no, teach us to number our days. And it means we have to recognize the value and limitation of our time. And for this morning, ang aton nga focus ari diri sa verse 13 to 17. Kag ini ginatawag naton nga sa aton kabuhi, dapat we have to ask God for joy and fruitfulness. So life is short, no, it is full of sorrows and trouble, and we don't know what lies ahead in relation to God's eternity, no. So dapat lang nga mangayo kita sang kaalam kag pabor sa Ginoo nga mangin mabungahon kag mangin malipayon ang aton kabuhi. So if you noticed, no, ang ini nga psalm nag-end with a beautiful prayer for God's mercy, joy, and blessing. And Moses, in his prayer, okay, this is the prayer of Moses, he asked God to satisfy his people with his steadfast love and give them joy, to reveal his work and establish the work of their hands. So, hindi man na malain nga pangayoon mo sa Diyos Ginoo, tagai man sang produkto. Tuguti nga ako kabuhi, mangin mabinungahon kag magpabilin ini. So that is why in verse 17, naghambal siya, no? Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Now, this line, this verse teaches us that our work becomes meaningful when we surrender it to God. So, kung ito gyanta ang aton kabuhi, hindi lang aton kabuhi, ang aton trabaho, ang aton mga ginahimo, no? Mangin mabinungahon ini kung ito gyanta aton ini sa Dios. Kag ang bunga niya hindi lang umalagi kundi nagapabilin. So, bisan pa, no, ang aton kabuhi lipot kag limitado ang aton mga tinion diri sa duta, pero pwede ini gamiton sa Dios agud maghuman sang mga butang na may eternal significance. So, meaning to say that even though life is short, but still, God can use it and turn it something in to accomplish something into it with eternal significance. So kabay pa nga dira makita nato no ngang kabuhi tagili ya dapat may kaalam kita sa pag kabuhi kay ti lipot lang ni puno panisang kasakit no pero hindi man madula ang kalipay kay ti ang Ginoo nagapakamayo man. So do may mga butang lang ko nga dapat i suggest kung ano ang aton himuon. Una, we have to value our time. You cannot recover yesterday, diba? But you can use today wisely. Ang nagligad ya tapos na to. Kung ano nang natabo sa nagligad, why na ta mahimo? It is done. Pero pwede ta mangin maalam subong kag sa palabuton ng aton ng mga tinion. And then not only that, we should value our time. Put God first. That is very important. Unahagit sa kalibutan naton subong ang kasako. No, kagkadamo sa mga gusto lambuton kag ginausikan sang tao, ang Dios kisa ginapahigad na lang. No, ginapaulihi. So, kisa gani he is out of the equation na sa aton kabuhi. So do not allow temporary things to become more important than your relationship with God. And I think you will agree with me on that, no? And then third, no? Invest in people. Maghimo ka sa mga butang hindi lang para sa imong kaugalingon, kundi sa kahimayaan sa Dios, paagi sa pagbulig or may himuon ka sa kabuhi sa iban. Una, love, encourage, teach, even forgive. And serve others while you have the opportunity. Amo na makita naton sa sining mga pamalandong no, sa pulong sang Ginoo. And lastly, kapat, live with eternity in mind. Our earthly life is temporary. But that we do, no, meaning what we do for good, for God has eternal significance. So I think katahom sinang mga panugyan para sa atong tanan. Value our time, put God first, invest in people, and live with eternity in mind. I believe kung amo ini ang atong kabuhi mangin mabungahon, mangin meaningful kag mapuslanon para sa himayaan sang Dios. Ginoo, ikaw ang amon dalangpan. You are our dwelling place from generation to generation. And Lord, tudlui kami na mag-recognize how to start our lives, how short our lives are, and use it every day wisely. Help us, Lord, not to waste the time you have given us. Gaya kami kaalam, magkabuhi sa imo kabubuton, kusog, kag mag-alagad sa imo nga may katutong. Kag kabay pa nga, muntag sa katagipusun, magapangita sa mga eternal things. Kabay ang trabaho sa ngamon mga kamot, magadala himaya sa imo, kag imo Ginoo ipaligunon ang trabaho namon, ang mga ginahimo namon, Ginoo. And let our lives become a blessing to others. This is our prayer in Jesus' name. Padayon kami Lord, na nagapangamuyo, bisan pa sa mga istasyonan sang EBC. We are praying for Up 98.7 DYFRFM Life Changing Cebu. Wisdom in choosing the best contractor. Kabay pang kaalam ihatag mo kag ang best contractor, Ginoo, i-guide mo para Ginoo nga ma-retrofit ang projects, ang tower, even ang quotation, Ginoo. Ngara na sa ila ang 1116 DXAEAS Community Radio Zamboanga. Pangamuyo kami for your provision kag sufficient funds para sa pag-purchase ng bagong salakyan mga gamit sa Hilikuton. Lord, ang 702 DZAS Agape ng Sambayanan, Manila. Amon pangamuyo, nga kabay pa ang bagong programa Your Captain Speaking in partnership with Open Door Philippines. Kabay pa Lord, ikaw ang magbamit. Pakamayuhon mo ini. Ang Ligaspi, Albay. Care 104.3 DWAYFM Lord. We pray for the completion of the ongoing construction of the transmitter generator set housing and its safe housing. Praying even for additional manpower and more partnership for a successful and Sustainable Journalism Training Program in School Partners. Here, Lord, in Bacolod, 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. We pray that God will continue to protect DYVS transmitter, especially during the rainy season and recurring brownouts. We even pray for your provision, Lord, and guidance for the upcoming programs, Lift the Group and the Word Between Us. Even that, Lord God, you would give them a new producer as well as far good health and strength to be upon their staff. Even, Lord, we pray for your wisdom and guidance upon DYVS as they prepare for their anniversary celebration. Continue to pray for 98.7 DYFRFM Life-Changing Cebu, your provision for monthly operations, and even, Lord, strength and strengthened relationship with the donors. Ang unang tugon ng pamayanan, the 97.5 DYFE-FM Tacloban. Ginapangamuyo namon ang imo pag-iya, kagkaalam sa mga plano nila, Ginoo, sining quarter sang 2026-2027. Even, Lord, ang 103.3, the New J, the XJLFM, your positive choice, Cagayan de Oro. Praying for continued guidance, provisions, and sustenance to be upon DXJL so that they can continue in producing or proclaiming the gospel of Christ and reflect the goodness to the community through their station initiatives. Ginoo, ang 106.9 DXJRFM Radyo Gandingan sa Cotabato, kabay pa maging successful, Ginoo, ang voter education program Boto Mo from August 10 to 31. Lord, even pray for the continued wisdom, strength, and creativity. Lord, we even pray for the special ministries and support teams, FRR, First Response Radio, Papuri Ministries, SBX, Shortwaves Broadcast. And we also not fail to mention, Lord, Nation Philippines, ang mga families affected by heavy rains caused by consecutive typhoons and habagat. We pray for everyone's safety. And even, Lord, we pray for the leaders and protect everyone from health risk of flooding, the dangers of landslide. Even, Lord, we pray for the leaders and lawmakers. Kabay pag, Lord, ang kamatuoran magwa, kag mag-rule over sa ikayuhan, kag kasalbaran sang crisis, kag poverty sining nasyon Philippines. We pray even for Middle East, ang peace talks and agreements between countries. Lord, kabay pang in spite of these things, Lord, ang imo ministry kag ang kabubuton mahuman sa gihapon. We pray for Russia, kabay pa, Ginoo, ang mga programmings kag ang sa kabataan, kabay pa, Ginoo, ang FABC station dira sa Russia currently padayon nag-develop sina kag pakamayuhon mo, Ginoo. We pray through this program ang mga manugpalamati will be drawn and interested in getting to know more about Jesus. India, we mention India to you, Lord. Ang number of churches in India na nag-grow, even ang partnering a partnership nila sa FEBC, Ginoo. We pray for your guidance tag ining endeavor, Ginoo, makatag himayaan sa imo. We pray for what happened in Nepal, Ginoo, kabay pa mga katauhan dira, especially ang imo mga kanakan, mga kristohanon. Kabay pa, Lord, padayon mo ang buligan para makarecover, and ang ministry of proclaiming the gospel salvation in Christ Jesus hindi makapangan. Ginoo, salamat sa higayunan ini. Gagabay pa ang amon pagtipon sa tagsanamon kakasimbahanan sa sining aga, mga life-changing ang amon pagsimba. And encourage us, Lord, to always pray sa mga bagay because we need more prayer warriors. Salamat gid sa kagayunan nga siningaga ginhatag mo sa amon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Saliwat mayong aga sa inyo mga kauturan, mga kaabyanan, suki sa tanginan diri kag sa online na options naton. Kabay pang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Happy Sunday. God bless everyone.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

ining pulong balano nga pagukom. Tam-an gid ini ka importante ilabi na gid sa pagtulunan nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ining judgment kun aton nga usisaon, isa ini siya sa labing importante gid nga doktrina nga makita naton sa Biblia. Ang pagukom nga ginsaysay sang aton nga Ginoo sa iyabla niya pulong, nagapayag ini nga ang tagsa-tagsa katawo may ara gid nga panalabton. Ikaw kag ako, may ara gali kita sang ginatawag naton accountability. Kag tungod sini, magapanabat kita sa aton nga Ginoo sa pilakadlaw paagi sa pagukom. Kung may isaman kabutang nga aang tawo, ginapilit niya nga hindi magpati sa Diyos, nga wala sang Diyos. Amo nga hindi siya gusto mag-atubang kag magpanabat sa isa kamatarong nga Diyos. Amo na ang bottom line sa pagtulunan sang ginatawag naton atheism, kay ang tawo hindi luyag nga paghukman siya. Hindi siya luyag nga magpanabat. Apang kung aton niya usisaon, hindi lamang sa aton eksperensya, kung hindi sa pulong sa Ginoo, sa pilakadlaw, sa palabuton, may nagahulat nga pagukom sa tawo. Nagambal ang Biblia sa ton, as it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. May pagukom gid sa isa katawo nga malauton ang pagukom nagadulot ini sang kahadlok kag subungman sang kahuluyanan. Kay nga man kapirdihan ini sa isa kadi tumuluo ukon malauton ni tawo. Sa pagkabahin sa isa ka tumuluo, sa isa ka matarong nga tawo, ang pagukom nagapayag ini sing kasiguruhan kag subungman sang kalipay. Tungod dako ini nga pagdaog sa iya. Amo ini nga sa ato niya pagpangabuhi, wala kita nagalaom nga makiksperensya kita sang patas nga pagpangabuhi sa siniya kalibutan. Nga hukman kita sang tawo sing patas kag sa nagakaigo, wala kita nagalaom kag wala kita nagapaabot sina. Apang ang ato niya nga paglaom, ang ato niya ginapaabot, amo ang pagukom sang aton Ginoong Jesucristo. Bilang aton niya manuluwas kag Ginoo sang aton niya kabuhi, kay magabaton ikaw kag magabaton ako sang nagakaigo kag takos subong sang aton nga pagpangalagad sa iya. Kun aton bala usisaon sa Biblia, isa kadako gid niya butang nga makita naton nga ang pagukom gintugyan sa amay sa anak. Diri naton makita una gid John chapter 5 verse 22. Ano ang ginambal sang sina nga dinalan sang kasulatan sa aton? Si Kristo Jesus mismo ang nagpahayag sini, "For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son." All judgment, ang tanan-tanan nga pagukom sa pila ka adlaw kag maisa pagidri kadinalan sa kasulatan. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Si Pablo nagpahayag, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad." Amo ina ang gintudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. Kag maisa pagidri kag ifsaman ini kalabing importante gid nga dinalan. Acts chapter 17 verse 31. Si Pablo ang nagpahayag sini kag amo ini ang iyadri nga gin wali kag dako nga paandam, "Because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness
by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. So ang ini nga mga dinalan sa kasulatan, tam-an gid kaimportante nga makita naton ini nga ang pagukom bulaton ni gintugyan sa amay sa anak. Ting pamangkotri nga ayan amo sini kay kun aton gili isusaon sa pulong sa Ginoo, siya amo ang Ginoo sang mga Ginoo. He is the Lord of Lords. Paano ina? Tungod siya amo ang naghalad sang iya kabuhi dito sa krus sa Kalvaryo, sa katumbasan sang aton yung makasalanan. Subong ang aton makasalanan, ginhukman sang Diyos paagi sa kay Kristo Isus sa kamatayon. Nyan, siya ang may-ara kinamatarong nga magukom sang sala sang tawo, tungod siya amo ang ginukman sang amay. Katahom sa sinibla kamaturan niya makita naton. Kay diri naton makita, kag aton mismo mapalig-on ang pagka-Diyos sang aton Ginoong Hesukristo. Kay siya gid lamang ang matudtuod nga matarong patas nga manughukom. Kag ini tungod sang iya na himpit nga buhaton dito sa cross sa Kalvaryo. Gani, abyan, kung ikaw nakasugata kay Kristo bilang imong nga manluluwas, ining pagukom, hindi initiyon sang kahadlok kag sang kahuluyanan. Tiyon ini sang kasiguruhan na ikaw kag ako hindi na kita pagukman sang aton yung masala, kaya aton yung sala nahukman na dito sa cross sa Kalvaryo. Kag subong man kalipay ini kay ang aton nga pagtuo nga ginhatag mismo sa Dios sa imo kag sa akon sa sininga tion mangin dako ini nga realidad. Amo ini nga ko lang taw naton sa Bible, ang judgment isagid ini kadako nga pagtulunan nga ginpahayag sang aton Ginoong Hesukristo. Kag sa aton nga pagtuon sa sininga broadcast naton, aton pagapadayunon. Ining ginatag naton diri, the parable of the wheat and the tares. Kag sa aton nga natunan sang nagligad, nga katulad sa the parable of the net, kag subong man, aton man initunan sa madason, the parable of the sheep and goats. Diri naton makita nga ining tatlo ka mga paanggid diri nga gingamit sang aton nga Ginoo. Isa lamang ini ang iya nga pagtulunan, the coming judgment, ang palabuton nga pagukom. Kag diri sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sininga the parable of the wheat and the tares, nakita naton nga ang chapter 13 Matthew, halin sa verse 24 hasta sa verse 30, amo ini ang paglarawan, ang istorya, ang narration sang aton nga Ginoo. Kag naglumpat kita sa verse 36 hasta sa verse 43, amo ini ang ginatog naton interpretation. Amo ini ang kahulugan sang sini nga paanggid diri. So sa ginambal naton ining parable, ginkabig naton ini, an earthly story with a heavenly meaning. So, kung aton yung alang taon, makita naton nga sa nauna nga bahin, amo ini ang istorya diri. Isa kadutanon nga istorya. Pag-abot naton sa ikadwa nga bahin, diri na naton makita ang iyalangit nun nga pagtulunan sa aton. So, ari na kita diri sa interpretation. Matthew chapter 13, verse 36 to 43. Malawig-lawig ini nga dinalan apang kinanglanon gid nga mabasa naton. Kag amo ini ang ginpamulong sang aton diri nga dinalan. Nyan, ginbayaan niya ang mga kadam-an kag nagsulod siya sa balay. Kag nagpalapit sa iya ang iya mga gintutunan nga nagasiling, saysayi kami sang paanggid sang mga gamhon sa uma. Nagsabat siya, ang nagasabog sang maayong binhi amo ang anak sang tawo. Ang uma
amo ang kalibutan, kag ang maing binhi, amo ang mga anak sang ginarian. Ang mga gamhon, amo ang mga anak sang malaot, kag ang kaaway nga nagsabog sa ila, amo ang yawa. Ang tig-alani, amo ang katapusan sang panuigon, kag ang mga mangangani, amo ang manugtunda. Busa, subo nga ang mga gamhon ginagabot kag ginasunog sa kalayo. Manginsubong sina ang katapusan sang panuigon. Magapadala ang anak sang tawo sang iya mga manugtunda. Kagkuhaon nila sa iya ginharian ang tanan nga butang nga nagapasandad kag ang nagahimo sing kalautan. Kag idapong sila sa hurno nga may kalayo. Didto ang tao naghibi kag nagabagrot sang ilang ipon. Nyan ang mga matarong magasidlak subong sang adlaw sa ginarian sang ila amay. Ang may mga igdulungog, magpamati siya. Now, ang ining dinalan sa kasulatan, diri na natin makita kung ano ang interpretasyon, ano gid ang kahulugan sang sini nga paanggid diri. Kung aton nga usisaon sa maayo, ang aton mismo nga Ginoo, ginkabig niya ang iya kaugalingon nga amo ini ang manugsabog. Kung sa aton pa, siya amo ang manggaranon nga mangunguma. Kang hindi lamang amo sina, kung aton pagapadayunon diri, makita naton niya ang iya nga ginasabog nga mga binhi, binhi ini sang mga ginatawag naton diri, wheat ukon trigo. Kag ano ini sila? Amo ini sila ang matutuod nga mga tumuloo. Kag diin niya inigin sabog sa uma. Ano ba't silingon sini? Ining uma nag-representar inigili sang kalibutan. Kag ining ginambal diri sa aton nga mga binhi sang gamhon nga ginsabog sang kaaway. Ining binhi nga ini, amo iniya ang anak sang malaot. So kung sa aton pa, ining trigo diri, wheat, amo ini ang anak sang ginarian. Mga matutuod nga tumuloo. Sa piyakabahin, ining mga binhi sang gamhon nga ginsabog sang kaaway, sang sini, nga manggaranon, nga manguma, amo ini ang mga anak sang malaot. Kag ining kaaway diri nga nagsabog, amo ini ang yawa. So amo ini ang ginatawag naton diri gali, no? Representation sang sini nga dinalan sang kasulatan sa aton. So ining kalibutan katulad ini sang isa ka uma. Kag sa kalibutan yara dira ang ginharian sang Diyos. Madunduman niyo pa ang aton nga ginambal, the kingdom of God is present at the same time future, here and now, then and there. Susubong, ari ini ang ginharian sang Diyos, pero sa espirituhanon pa nga aspeto. Kay ang physical o kon ang literal gid nga ginharian, pila ka adlaw pa ina sa ginatawag naton millennial kingdom. Kaginambal sa Biblia sa aton nga ang ginarian nga yari subong sa sini mismo nga kalibutan. Kung ang taon naton sa Biblia, gaupod ang mga matutod ni tumuluo kag ang mga nagapakuno-kuno nga mga tumuluo. Kung sa aton pa, sa ilang pinamatasan, sa ilang paggawi, sa ilang ginapumulong, daw Kristohanon man. Pero sa pagkamatuod, hindi sila iya ni Kristo Jesus. Kay hindi sila tinubos. Nagaupod ang ini. Kag kung lang taon niya naton sa Biblia, ginbutang ini sila sang malauton, sang yawa, sa tunga, sang ginarian sang Diyos. Kung sa aton pa, ang yawa, ginatinguan niya nga mahalitan, maupangan, masablagan ang buluhaton sang ginarian sang Ginoo. Paano? Paagi sa pagbutang
sa mga malauton nga mga katawhan nga daw mga tumuluoman. Amun ang term na ginagamit sa ibang counterfeit Christians. Kaimportante bala sa pulo nga gingamit sa atondri. Pwede niya man magamit Satan, pero ang gingamit niya nga pulong devil, yawa. Ang pulong gali bala nga yawa, it means accuser. It means slanderer. Manugpato-pato, manugbutang-butang, kung sa aton pabutigon. Amo ina, ang ginahimo sang yawa sa tunga sang mga tumuluo. Kag may mga tinion nga masablagan ang buluhaton sang Ginoo tungod sa sini nga mga kahimtangan diri. Nasa pagpadayon naton sini, ano ang makita naton? Wala anay gingabot ining mga ginatawag naton diri mga gamhon, kundi nagambal ang ini nga manguma. Hulata nga maggulang sila para mahapos sa aton nga makita kag mahibaluan, kag matandaan kung diin dira ang trigo, kag diin dira ang gamhon. Sa ginambal naton sa nagliya ni broadcast, hindi gid naton dali-dali nga mahibaluan ang gamhon kag ang trigo samtang linghod pa sila. Apang samta nagagulang nagagulang ini, kag magpakita na sang ila nga bunga. Ang trigo lain ang iya bunga, kag ang gamhon lain man ang iya nga bunga. Ang trigo may ara iya nga sulod, kag mabugat ini. Ang gamhon wala ini sing madamo gud niya sulod, kag mamag-an ini. Ang trigo nagaduko ini tungod sa kadamo sang iyaya nga bunga, ang iyaya nga uyas. Pero ang gamhon may ara man, pero wala ini nagaduko kay hindi mabugat kag jutay. So paagi sini, may baluan nila. Kung diin ang trigo, diin ang gamhon. Kag ang ginambal sa Biblia sa ton, hulaton ang tig-alani. Kag ining tig-alani, kung aton yung isasaon sa pulong sa Ginoo, nagambal ang Biblia sa aton diri. Ang katapusan nga panuigon. Ang katapusan sa panuigon. Amo ini ang tion nga hukman kag pahiinon sang aton Ginoo si Kristo. Paagi si imanugtunda ang matutud niya tumuluo kag ang nagapakuno-kuno nga tumuluo. Subong sang the parable of the net nga si parahon ang maayo nga isda kag ang mga malain niya isda. Ang trigo si parahon sa gamhon. Ang trigo ibutang siya sa tambubo. Ang gamhon, sunugon ini. Idapong sa hurnuhan. Kagun aton yung alantahon sa pulong sa Ginoo, makita naton diri ang ginatawag naton Judgment Day. Naibaluan naton nga sa palabuton ang ginalantaw naton ang ikaduwa nga pagkari sang aton niya Ginoo. Kagra man nagaamat-amat human ang katapusan sang panuigon. The end of the age. Kagadi lamang amo sina, kwaon sang aton ni Ginoo paagi sa rapture ang mga tumuluo. Magapabilin ang mga di tumuluo. Hukman paagi sa ginatuwag naton 7 years tribulation period, the great tribulation for the next 7 years. Kag hindi ina nagatapos sa sina, kun hindi nga pagkatapos sang sini nga 7 years tribulation period, magabalik ang mga tumuluo. Kag sa ilang pagbalik, ipasaron sang aton Ginoong Hesus ang iya literal nga ginarian nga ginatawag naton millennial kingdom. Diin niya ang mga di tumuluo. Kwaon kagpapason sang aton na Ginoo ang mga di tumuluo sa sini nga kalibutan. Hukman niya dito sa impierno kag sa katapusan sa ginatawag naton linaw nga kalayo paagi sa ginatawag naton Great White Throne Judgment. And every person that will be ushered during the millennial kingdom are all believers. They are the good fishes. They are the wheat. They are the sheep. Diin niya ang
gamhon, diin niya ang malain niya isda, diin niya ang mga kanding, hukman sila. Ang balas ng Biblia sa aton, idapong sila sa hurnuhan. Kagdito ang mga tao nagahibi, kag nagabagrot sang ila ngipon. Ano ini ang pulo nga pagibi? It speaks of remorse. Naga hinulsol sila, hindi amo ang ila na paglantaw sa mga sitwasyon. Lain ang ilagin sa ligan. Sa piyakabahin may pagbagrot man. Amo ini ang reaksyon sang tao nga may kainit sa Diyos, walay sa payan, nga nagaanto sila sang matarong nga pagukom sang Ginoo sa ila. So katahom sa sinibla nga kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kaya ginhambal diri sa Biblia sa aton nga ang matarong magasidlak subong sang adlaw sa ginarian sang ila amay. Katahom sini ang aton nga Diyos, hindi lang gali amay sang aton Ginoo sa Kristo, kundi ikaw kag ako nga nagtuo kay Kristo bilang aton maluluwas, bisan ang aton nga Diyos, aton siya nga amay. Kagtungod sini ang ginarian niya, aton man nga puluyan. Kag magkapag-upod kita sa iya, tub-tub sa katubtuban. Kag didto may himpit niya kalipay, pagidait kag kalinong. Ini tanan-tanan, tungod nga ginhimpit sang Ginoo ang iya nga pagbuot sa sini nga kalibutan, paagi sa sini nga pagukom. Aton ini pagapadayunon sa dasun naman aton ni broadcast. Kabay ang Ginoo, magaparoon sa paghatag sa aton sing kaalam nga may karipay kita kag maintisipasyon sa sini nga tion nga maatubang naton ang Ginoo sa sini nga dako nga pagukom, nga may kalipay kag may kasiguruhan. Sa madasun naman ni broadcast, ininyong abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa'yo. Pero hanggang ganyan lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainamong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

satisfaction. Nagakalipay kita kung nagapasalamat sa aton matuntuod kag buhi nga Dios nga sa siningaga nakamata naman kita. Kagbay pribiliyo naman kita nga makapangalagad sa iya kag makapamanalo sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga siya gid ang unahon naton siningadlaw kay ang pulong sa Ginoo nagasiga kun unahon ta nga ginharian kag ang pagkamaya pagkamatarong dili ni talan nga mga handom sa aton tagipuson ihatag niya suno sa iya nga kabubuton. Kani kabay nga Ginoo gid mag-aaman sa aton sa kita magapangalagad sa Ginoo sa siningadlaw. Padayon unta aton nga pagpamanandong diri sa Daniel chapter 4 kay naton na naton sa Liga Domingo nga being too high is being painful to fall down. Kaguna nga kamatuoran nga ginatudlo sa aton diri nga pride blinds us to God's sovereign. So tungod sang bugal amo ning nagabulag sa aton sa pagkagamhanan sa Dios. Amo na nga nagsang pagtubo sang bugal sa kabuhi ni King Nebuchadnezzar kay na kita niya yang iya kagalingon, no? Nga kaginpadako niya iya kagalingon. Kaya nalipatan niya ang pagkagamhanan sa Diyos. So, amo ni nagdala sa iya sa kalaglagan. Kag sa siningaga, ito na natin ikadwang kamaturan. Not only pride blinds us to God's sovereignty, but also pride invites us to God's discipline. Tungod sa bugal, amo ni gali ang nag-invite man sa aton nga ma-experience natin ang disiplina sa Ginoo. Kaya tanong niyo dito sa verse 31 to 33. Basahin ko si Lunggo. Wala pa gani siya makatapos hambal, may tingog halin sa langit kinagasiling. Haring Nebuchadnezzar, pamatiin ni, ginabawi na sa imo ang otoridad bilang hari. So, grabe no, kasubo. Anong unang panakonisaya? Hindi lang ginabawi ang otoridad bilang hari. Verse 32, pagkatabugon ka palayo sa mga tao, kagmagapuyo ka upod sa talunon nga mga sapat. Magahalab ka sang hilamon pareho sang baka. Pagkatapos ang pito katuig, kilalahon mo nga ang labing mataas nga Dios may gahom sa mga ginharian sa mga tao, kag pwede niya sila ipasakop sa kay bisan sino nga gusto niya. Sa gilayon, natabuin ni kay Nebuchadnezzar, gintabog siya palayo sa mga tao, kag naghalab sang hilamon pareho sang baka. Nabasa pirmi ang iya lawas ang tunog, kag naglaba ang iya balahibo pareho sang balahibo sang agila, kag ang iya kuko pareho sang kuko sang pispis. So, tuod ta nga klaro kayo diri. Kun ano ang resulta sang bugal nga kun ini magtubo sa tagipusoon sang isa ka tao. Naga-invite lang ini sa aton sang pagdisiplina sang Ginoo. Kay tanan niyo ha, paghambal niya nga, is this not the great Babylon that I have made? So wala pa natapos gani hambali na, oh? Na batian niya na ang tingog halin sa langit, ang judgment sang Ginoo siya. God's judgment came upon him immediately. He lost his kingdom. He lost his sanity. He lost his dignity. God's discipline was not an act of hatred, but an act of mercy designed to bring Nebuchadnezzar to repentance. Grabe gyapon ang Ginoo, no? Utod. Kay ang disiplina sang Ginoo di hindi nga para gubaon, hindi para nga pakalainon si Nebuchadnezzar, kundi ang disiplina sang Ginoo di ni Isaiah pagpahayag yapon sang kaluoy sang Dios, a good nga ma-realize niya nga kung magpaubos lang siya sang iya ko galingon, kag magtulok sa gamhanan nga Dios, kag mag-alaga sining buhi kag gamhanan nga Dios ni Daniel, then iya ma-experience ang grasya sang Ginoo. Gani, klaro gid kayo, no? Utod sa Ginoo nga ang lesson nga makuha natin di sa kabuhi ni King Nebuchadnezzar, una gid ang Dios kontra niya gid ang tao nga bugalon. Gani, sulito na ako ng hambal ni James chapter 4 verse 6, kontra sang Dios ang tao nga matinaas-taason, apang ginabugayan sang Dios ang tao nga mapainubuson. Ikaduha nga lesson nga makuha natin dira, no earthly position is beyond God's authority. Bisa ano pang imo position diri sa kalibutan. Gamhanan ka sa pagtan-aw sang tao, kasi imo kagalingon, may power ka, may influensya ka tungod sang imong estado nga maayong imo kabuhi. Pero isa lang ina iya kapag panumdum sa imo nga kun kwaon sang Ginoo sa imo, wala kasing saranga may imo, because no earthly position is beyond God's authority.
wala hindi na makalabaw sa gahom sa Dios. Ini nagakalatabo nga mga kalamidad nga makita ata sa Nepal, ang sunog, ang linog, ang baha, ang mga natural disaster. Nagaremindan ni sa aton nga bisan lo pa kakaimpluwensyado, kwartahan, manggaran, mabakod, may gahom, may puder. Pero isa lang ka pagpahayag sang gahom sang Ginoo, wala kita sing may mahimo. Pride can destroy what took years to build. Wala nga damo sa mga pagkabutan nga nagkalaguba, nga ginpangabudlayan sang mga tao, ginpangabudlayan nimo sa sulod sang pila ka tuig, ukon bugos mo, ukon nga kabuhi, ginpangabudlayan mo sa abroad, ginpundar mo diri, isa lang ka pamisok, ukon isa lang ka disaster, madula. Amo na nga nag-remind sa aton, nga lagi kita sang dapat nga ipabugal. Okay, always remember, ang bugal, naga-invite sa aton sa pagdisiplina sang Ginoo. Po isa, nga pagdisiplina, nagaparemind man sa aton, nga dapat kita magilala nga siya lang gid ang matutuod nga kagbuhi nga Dios, kagagamhanan nga Dios, nga dapat naton simbahon, kalagaron, kagkilalahon nga Dios kag Ginoo kag maluluwas sa aton nga kabuhi. Sila ni King Solomon, the wisest king of Israel, in Proverbs chapter 18 verse 16, pride leads to destruction, a proud attitude brings ruin. So klaro gina kayo, hindi mo niya malubag utod niya kamaturan, nga ang bugal magadala gid sa imo sa kalaglagan, kay ang matinas-taason nga attitude nagadala gid sa imo nga kagulub-an sa imo nga pagkabuhi. So ang application nga makuha ta diri sa sining pagtulunan, God may allow painful circumstances to expose the pride hidden in our hearts so that we will return to him humbly. So ining mga kabugatan, ining mga kabudlayan, ining mga sirkumstansya nga nagadala sa aton sing kabudlayan, ginagamit ini sa Ginoo para ma-expose ko ang ginoo matuntuod nga yaras tagi pusuon naton ang bugal. Agod nga magkilala kita nga siya lang gid ang dapat naton yauban kag pasidunggan sa aton nga kabuhi. So tanaw niyo bala si Nebuchadnezzar pag siling niya nga, is this not the great Babylon that I have made? Wala pa natapos gani ang bala ang disiplina sang Ginoo na ang nag-abot dayon sa iya. Until 7 years, so just imagine that, 7 years nga ginpabatsyag sang Ginoo sa iya. Until the time nga nagtangla siya sa langit, kaya nagdangup sa Ginoo, kaya naginulsol, kaya ginkilala nga ang Dios among matutuod lamang kagbuhi nga Dios sa bilog nga kalibutan nga may gahom siya sa tanan nga mga tao, then da ginrestore man sang Ginoo siya sa iya nga ginharian. So ang ikatatlo nga kamaturan nga makuha naton diri, humility restores what pride lost. So kun ang bugal amo ang naga-invite sa disiplina sang Ginoo, ang pagpaubos siya amo ang nagabalik kun ano ang nadula sang bugal sang aton nga kabuhi. Humility leads to restoration. Kaya tanong niyo sa verse 34. Pagkatapos sang pito ka tuig, klaro no? Ako si Nebuchadnezzar nagdangop sa Dios, ukon nagtangla sa langit, nagpaubos sa iya kagulingon, kay nagkilala si Dios kag tungod sa iya pagdangop.

gusto sa mga anghel, sa langit kay sa mga tao sa duta, wala sing may makapugong ukon makapamalabag sa iya. Sang magbalik na ang akon maayo nga pangunauna, ginbalik man sa akon ang akon dungog, kagkadayawan bilang hari. Ginbaton ako liwat sang akon mga opisyal, kag mga manuglaygay, kag nangin mas gamhanan pa ako sang sauna. So grabing blessing kung ikaw magpaubos lang. Sinimwari sir, sing nagdangop sa Ginoo, kag nagkilala sa sining Diyos nga siya langit ang matuod, kag buhi nga Diyos, kag wala sing katapusan ang iyang kagamhanan sa iyang kalibutan. Sila sa Ginoo, hindi lang nga ginbalik iya pangunauna, ginrestore sa iyang kingdom, ginbaton sa iyang mga opisyalis, kag ginpakamaayo pagid siya sa Ginoo, lasang mas labi sang sa una. Siya daw, kag nangin mas gamhanan pa ako sang sauna. So when Nebuchadnezzar finally lifted his eyes toward heaven, everything changed. His understanding returned, his kingdom was restored, and his testimony became one of worship. So instead of praising himself, he praised God. So din na nakita ka nilalize ni King Nebuchadnezzar ang matuntuod ng pagsimba. Nga ang pagsimba hindi na focus sa iya bilang hari, kundi ang pagsimba sa matuntuod kag buhi nga Dios nga ginalagad ni Daniel, because God alone deserves the glory. Amo na nga wala kita isang rason nga magpabungal, wala kita isang rason nga kuwaon tang himaya sang Ginoo, kag kadelikado utod kung kuwaon tang himaya sang Ginoo, nga ang tanan nga kadungganan iya lang gidya sang Dios. Gingamit lang kita, instrumento lang kita. Pasalamat kita nga ikaw ang ginagamit sang Ginoo nga mangin instrumento, mangin palaagyan nga maakomplis ang isa kabutang, ang isa ka iglesia, ang nga sa diin ka nagapangalagad nga ginpakamayo ng iglesia, kay ginagamit ikaw sang Ginoo, pero wala ikaw sang rason nga magpabugal ka, magsiling ka. Is this not the church that I have made? Delikado na utod. Kaya the moment nga maghambal kasi na, bawa ang kululbaan gita, basi wala pong panatapos ang imo hambal. Kaangay sa kay Nebuchadnezzar, ang disiplina sa Ginoo, imo na nga mabaton. Take note sa kay Nebuchadnezzar, na tabu ini sa gilayon, kag sa sulod sang pito katuig ang iya nga pag-antos. Nagkabuhi nga daw buang, nagkabuhi nga daw sapat, nagkabuhi nga malayo sa inigugma sa kabuhi. Masubo kag masakit. Apang sa panahon nga naginulusul siya, ang tanan nga nadula tungod sang bugal, ginbalik, ginrestore, dubli pa sang Ginoo tungod kay siya nagpaubos sa tubangan sang Dios. So God alone deserves the glory. Ang lesson dira, restoration begins with true repentance. Ginrestore si Nebuchadnezzar tungod kay matutuod nga nagdangop siya sa, you know, God restores those who humble themselves, and a transformed life gives glory to God rather than to our own self. Ang application din nga ma-apply ta sa aton nga kabuhi, the way up in God's kingdom is always the way down in humility. So gusto ka, amo na nga ang bisan pang mother ni James kanidya nagamba, Lord, nga kung dito sige mo na rin, pwede nga ako na lang, ibutang mo sa wala kay sa tuon mo. Pero sila isang Ginoo, those who wants to be the greatest must be the servant of all. If you want to be great in my kingdom, sila Jesus Christ, you must be the servant of all. So the way to God's, the way up to God's kingdom is also always the way down in humility. So remember, the higher God lifts you, the deeper your humility should become. So kung ikaw ginpakamayo, ginpromote sa Ginoo sa imo trabaho, ginhimo ka nga mataas, kaangay kay Daniel, number 120 satraps, leaders, ikatatlo, tatlos lagin pili, kagamong sila nga tatlo, si Daniel pagid ang nag-isel. Pero wala nagpabugal si Daniel, he remained humble and glorified God sa tanan nga mga success niya sa iya nga profession o kung sa iya nga kabuhi. Always remember this also, that pride always leads to fall. Ang bugal magadalagid sa imo sa kalaglangan. Humility, but humility leads to grace and restoration. So no one is too high for God to humble, and no one is too low for God to restore. So as we close, conclude this message, God is not against success. He is against pride. You may rise to great heights in your career, ministry, business, or family life, but never become so elevated that you forget the one who lifted you there. Wala sing lain nga gin-promote ka. Ginpakamayo ka sa Ginoo. Kon ang lain da kon magpabugal ka.

0: dundumon gid naton, no? Dundumon gid naton nga hindi naton pagkalipatan ang Dios nga nagbayaw sa aton. Kay kung malipatan ta sa siya nga nagbayaw sa aton, siya man magapalagapak sa aton. And always remember our key verse. Ginapaubos niya ang mga nagakabuhi nga bugalon. Okay? So ask yourself, this is the challenge. Am I taking credit for what God has done? Have success or achievement made me less dependent on God? Is there any area where I need to humble myself before the Lord today? So sisay mo kagalingan. So to choose humility, honor God in every success. Remember that every blessing comes from Him, and give Him the glory He alone deserved. Dumdumon tang hambal ni Nebuchadnezzar sa linya sa verse 37. Now ay Nebuchadnezzar na realize niya. Praise and extol and honor the King of Heaven, because those who walk in pride, He is able to humble. So na-realize na ni King Nebuchadnezzar. Kagin pa kamaayo siya sang Diyos. So kabay pa niya kamaturan, magapanumdum sa aton nga ang bugal magadala sa kalaglagan, apang ang pagpaubos nagadala sa aton sa pagpakamaayo sa tubangan sang Ginoo. Ninyo lagad si Pastor Lemuel Luares ng Coloso New Life Church, ang Ginoo gid magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
1: Kabaing ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipuson. Basi, malipat ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Salmo 54. Ang Dios amo ang manugbulig. Ang maskil nga ginsulat ni David pagkatapos nga ang mga taga Zeph nagkadto kay Saul kag nagsugid nga si David nagapanago sa ila lugar. Sa direktor sang mga manugkanta, gamita ang mga instrumento nga may mga kwerdas. O Dios, luwasa ako. Paagi sa imo gahom, pamatud-i nga wala ako sing sala. Pamati-i ang akon mga pangamuyo. Kay ang mga taga-iban nga lugar nagasalakay sa akon para patyon ako. Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo. Pero sigurado ako nga ikaw, o Dios, amo ang nagabulig sa akon. Ikaw, Ginoo, ang akon sa landigan. Kabay pa nga ang kalautan nga ginahimo sang akon mga kaaway magabalik sa ila. Sa imo katutom, o Dios, laglaga sila. Ginoo, magahalad ako sa imo sang halad nga kinabubuton. Dayawon ko ikaw kay maayo ikaw. Kay hilwayon mo gid ako sa tanan ko nga kalisod. Kag makita ko gid ang pagkapirde sang akon mga kaaway. Salmo 55. Pangamuyo sang tawo nga ginluiban sang iya abyan. Ang maskil nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta, gamita ang mga instrumento nga may mga kwerdas. Pamatii ang akon pangamuyo, o Dios. Talupangda ang akon pagpangayo sang bulig. Pamatii kag sabta ako. Indi ako mapahamtang sa akon mga palaligban. Nabalaka na ako sa mga pagpamahog kag pagpamigos sang akon malain nga mga kaaway. Kay ginagamo nila ako kag ginadumtan sa ila kaakig. Puwerte ang kuba-kuba sang akon dughan. Ginakulbaan ako nga basi mapatay ako. Nagakurog ako sa kahadlok, sa puwerte gid nga kahadlok. Kun may pakpak lang kuntani ako pareho sa pating. Malupad ako kag mangita sing palahuayan. Malupad ako pakadto sa malayo nga kamingawan kag didto magapuyo. Magadali-dali ako sa pagpangita sang akon palanaguan para magpanago sa kaakig sang akon mga kaaway nga daw sa mabaskog nga hangin o kun bagyo. Ginoo, laglaga ang akon mga kaaway. Himoa nga indi sila mag-insindihanay. Kay nakita ko ang pagpamintas kag pag-ilinaway sa syudad. Adlaw gab-i nagakatabo ini bisan diin sa syudad. Puno sang kalaot kag kagamo ang syudad. Ang pagpanglaglag bisan diin lang. Kag wala untat ang pagpamigos kag pagpangdaya sa mga karsada. Kun ang kaaway ko ang nagainsulto sa akon, mabatas ko ini. Kun ang kontra ko ang nagapakanubo sa akon, malikawan ko siya. Pero ang akon mismo kapareho, kaupod, kagsuod nga abyan ang nagainsulto sa akon. Malapit kami anay sa isa kag isa. Kag nagakadto kami sa templo sang Dios, kaupod sang madamo nga tawo. Kabay pa, nga gulpi lang mapatay ang akon mga kaaway. Kabay pa, nga lamunon sila nga buhi sang lulubngan. Kay ang kalautan ara sa ila, kag sa ila mga puloyan. Pero akoya, nagapangayo sang bulig sa Ginoong Dios. Kag ginaluwas niya ako. Aga, udto, kag gab-i, nagareklamo ako, kag nagaugayong. Kag ginapamatian niya ako. Luwason niya ako nga indi ako maano sa akon pagpakig-away. Bisan madamo ang nagakontra sa akon. Ang Dios nga nagahari hasta sano, magapamati sa akon, kag paubuson niya ang akon mga kaaway. Ini sila wala sing pagbag-o kag wala nagatahod sa Dios. Ang akon abyan sadto nagkontra sa iya mga abyan. Wala niya gintuman ang iya mga ginpromesa. Malulo kag manami siya maghambal, pero may pagdumot sa iya tagipusoon. Kagang iya mga ginahambal, makapilas gali
pareho sa matalom nga espada. Itugyan sa Ginoo ang imo mga palaligban, kay ati panonia ikaw. Indi niya pagpabayan nga maano ang mga matarong hastasan o. Pero ang mga manugpatay kag mga dayaon, ihaboy niya sa lugar sang mga patay, sa wala pa magtunga-tunga ang ila kabuhi. Pero akuya, magasalig sa Dios. Salmo 56. Pangamuyo nga may pagsalig sa Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David pagkatapos nga gindakop siya sang mga Filistinhon sa Gat, sa direktor sang mga manugkanta. Kantaha ini sa tuno sang kanta nga ang pating sa mga terebinto nga sa malayo nga lugar. Kaluuyi ako, O Dios, kay ginasalakay ako sang akon mga kaaway. Wala untat ang pagpaantos nila sa akon. Sigisigi ang pagsalakay sang akon mga kaaway. Madamo ang nagakontra sa akon, labing mataas nga Dios. Kunhadlok ako, magasalig ako sa imo. O Dios, ginadayaw ko ikaw tungod sa imo promesa. Indi ako mahadlok kay nagasalig ako sa imo. Indi makahalit ang tawo sa akon. Pirmi ginatiko sang akon mga kaaway ang akon ginasiling. Ang ila lang pirmi nga ginaplano amo ang paghalit sa akon. Nagatipon sila kag nagapanago. Kag ginabantayan nila ang tanan ko nga ginahimo sa tuyo nga patyo nila ako. O Dios, indi sila pagpalikawa sa silot sang ila kalautan. Sa imo kaakig laglaga ina nga mga katawhan. Nahibaluan mo ang akon pagkatublag. Ginatandaan mo ang akon mga paghibi. Indi balagin lista mo ini sa imo linukot nga kasulatan. Kung magpanawag ako sa imo, O Dios, magapalagyo ang akon mga kaaway. Ini na eksperyensyahan ko. Tungod kay ikaw, O Dios, nagadampig sa akon. Ginoong Dios, ginadayaw ko ikaw tungod sang imo promesa. Indi ako mahadlok, kay nagasalig ako sa imo. Indi makahalit ang tawo sa akon. Tumanon ko, O Dios, ang akon promesa sa imo. Ihalad ko ang akon halad sang pagpasalamat sa imo. Kay ginluwas mo ako sa kamatayon, kag wala mo gintugot nga mapirdi ako, para magkabuhi ako sa imo, O Dios, sa kabuhi nga masanag. Salmo 57. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David pagkatapos nga nagpalagyo siya kay Saul sa kuweba. Sa direktor sang mga manugkanta, kantaha ini sa tuno sang kanta nga Indi paglaglaga. O Dios, kaluuyi ako, kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Pareho sa mga buto sang pispis nga nagapanago sa idalom sang mga pakpak sang ila-iloy. Magapangayo ako sang proteksyon sa imo, hasta nga matapos ang mga katalagman. Nagapanawag ako sa imo, labing mataas nga Dios. Sa imo nga nagatuman sang imo katuyuan sa akon. Halin sa langit, magapadala ka sang bulig sa pagluwas sa akon. Pakahuyan mo ang mga nagasalakay sa akon. Ipakita mo ang imo gugma, kagkatutom sa akon. Ginalibutan ako sang mga kaaway, nga pareho sa mga liyon, nga handa sa pagusab. Ang ila mga ngipon, amo ang mga bangkaw kag mga pana. Ang ila mga dila, amo ang matalom nga mga espada. Ipakita, O Dios, ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bilog nga kalibutan. Indi ako mapahamtang kay nagbutang ang akon mga kaaway sang siod sa akon mga alagyan. Nagkutkot man sila sang buho sa akon alagyan, pero sila man mismo ang nahulog sa sadto nga buho. O Dios, nagasalig gid ako sa imo. Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw. Magabugtaw ako sa kaagahon, kag ihanda ko ang akon kaugalingon, kag ang akon instrumento, nga may mga kwerdas sa pagdayaw sa imo. Ginoo,
Dayawon ko ikaw sa tunga sang mga katawhan. Kantahan ko ikaw sa tunga sang mga taga-iban nga nasyon. Kay ang imo gugma, kagkatutom, indi gid matakos. Mas mataas pa ini sa kalangitan. Ipakita o Dios ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bilog nga kalibutan. Salmo 58. Malaglag ang mga malain. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Kantaha ini sa tuno sang kanta nga indi paglaglaga. Kamo nga mga pangulo, matarong bala ang inyo paghukom sa mga tawo? Indi. Kay ang inyo lang ginahuna-huna amo ang paghimo sang malain. Nagapanghalit kamo sa inyo lugar. Ang mga malain nagapalayo sa Dios, kag nagabutig halin pa sang ila pagkatawo. Dalitan sila pareho sa mga manog. Pareho sila sa kubra nga indi magpamati sa tingog sang eksperto nga manuganta. Ginoong Dios, kuhaa ang ila ikasarang sa pagpanghalit nga daw sa nagabingaw ka sang mga ngipon sang mga leon. Madula kuntani sila pareho sa tubig nga nagakahubas. Kag kun magpana sila, indi kuntani sila makaigo. Mangin pareho kuntani sila sa taklong nga daw sa nagakatunaw ang iyalawas samtang nagakamang. Ukon pareho sa bata nga natawo nga patay nga wala nakakita sang kasanag. Laglaga sila, bata man o kuntigulang. Laglaga sila nga mas madasig pa sa pag-init sang kulon nga ginadabukan sang tunokon nga mga kahoy-kahoy. Malipay ang mga matarong kung makita nila nga ginabalusan mo ang mga malain kag nagaagay ang ila dugo. Dayon magasiling ang mga tawo. Matuod gid man nga may padya para sa mga matarong kag may Dios nga nagahukom sa mga tawo sa kalibutan.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ginoong Hesus yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag sang kamatuoran. Yari ang kubos ninyong alakad.
1: Maayong aga mga kuturan ka mga pinalangga at nagpalamati sa aton Radio DYVS. Good morning kin sa tanan sa malabutan sa aton nga waragwagan. Hello, nyo alagad si Pastor Carlo nagapanamyaw. Good morning, mayong buntag, mayong aga sa tanan. Sa sining adlaw, magadayaw kita sa Ginoo sa pagpasalamat sa iya. Kag antes kita mag pamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Related ining abahan doon nga pon bagang taon. No? Iya, ini ni Horacio Spafford, no? Ang isa kahim nga gat tiguluhan, it is well with my soul, no? So kinakanta ta ini pirmi, no? Hindi lamang sa tiyon sa mga funerals but also sa ato nga panibahon, no? It is well with my soul, kinkompos ni Horacio Spafford 1873. Kag si Horacio Spafford na isa ka successful nga lawyer kag Kristohanon, kag nagabot ang mga series of tragedies sa kabuhi niya, ano, naginti mo na eh na purdoy siya, no? Naputo siya sa huli na may pagkasunog sa ilang mga pagkabutang, no? Sa 1871, ang matungin tawag ng Great Chicago Fire ba? Kung nadumdumanin ninyo. Kag, ano pagkita ang sunod-sunod asod-asod ng mga pagtilaw ng iyang bata na lalaki, no? Na hilanat man. Kag, of course, ang apat sa kabataan, napatay man ang mga apat sa kababae, no? Agatong isa ka laki, no? So, dumantang apat sa kabataan sa atong isa ka barko nga natawag nga Ville du Havre bala nalunod ito sa Atlantic utuman ka talangison kag kasubo ni Sir Horacio Spafford sini. That is why isang naga panakayon siya, no, nadumduman niya naglabay sila sa siniman nga area, no, sa Atlantic. So ging compose siya ining hymnal, no, nga inang it is well with my soul nga hymn, no, while sailing over that the same spot, no, sa dira sa hindi napat na taliwan ang iyang mga apat ka babae nga kabataan. So, grabe nga tragedya to. Pero nakakompose pa siya, no? Pag nakasulat sa sini, no? It is well with my soul. So, very touching, very tawag na to nga comforting para sa iya. So, rekanta ko na to, no? Ang ining ambahan, no? No? Sa pagdayaw sa Ginoo, sinigit nga adlaw. When

Let's pray, Lord. Salamat sa inyong adlaw. Kabalanto kami sa pulong nimo. Kano naman ang mga problema, pagtilaw nga abot sa amon. We must be resilient. We must persevere under trials and difficulties of life. Ngayari, ikaw nagabulig sa amon. Bless the DOMBS. Bless our program. Iwag sa kontoran. Kaya mga tao nga pamati sa inyong pulong sa inyong adlaw. Adlaw sa pagsimba, pagdayaw. Nagpagsalamat sa imo sa inyong adlaw. Hindi amon pagpangamuyo sa matamis ka ng Kristo Jesus. Kabay pa. Amen. Ang aton nga pamalandungan sinigit nga adlaw, no? Standing strong, no? Resilience in times of crisis. Agatindog kita nga may paglaom, pagtuo sa Ginoo. James chapter 1 verse 2-4. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, no? Consider it pure joy, no? Makalipay ka mo sa tanan nga mga pagdilaw, no, sa kabuhi, no. Dirigid gin paligo ni Apostle James ang mga Kristohanon at that time, kaya ra sila sa pagdilaw, yara sila sa persecution, no. Kag dirita makita kung ano ang ilang resilience, no. Grabe ang ilang pagpanghiwa, makatibawas sa mga pagdilaw, no, sa pagpangabuhi. Balanta naman ang Book of James, no, ginsulat ni Apostle James, no, ini nga book, no, mga probably mga AD 45-62, no? Kag making it one of the earliest New Testament writings at that time, no. So he was an elder at that time sa Jerusalem Church, no. Kag makita mo na sa Acts chapter 15, no? So si ang author sini si James, kag of course, no, grabe ang pag compare sini, no, sa Book of Proverbs, no, kasi James dumamo sila similar ilang tone, no, mga Jewish tone, tibal at naman ang hulubaton, no, buman mga practical things nga ginatudlo dira. The same sa New Testament si James naman ang version, no, kun sa Old Testament si King Solomon, sa New Testament si Apostle James. So ginsulat siya ini sa mga Jews nga nag-disperse, nag-diaspora. Nga tawag na diaspora means they were scattered, no, among the nations, ang 12 tribes of Israel, no. Kaysa chapter 1 verse 1 dira ginsulat dira, no. Dagdi man nakita naton diri nga after sa persecution, no, to dito gid sugod sa tong pag kapatay ni Stephen, no, sa Acts chapter 7 verse chapter 7 chapter 8, no. Of course gin stone to death to siya ato man si Apostle Paul, kan hindi pa siya convert that time. Kag dito nag ano na nagplag sila, no. Nag they were living, no, in regions across Roman Empire, no. Kag muna ginapabaskog sila ni Apostle James through this letter, no, gina-encourage sila magpadayon. Kita damo mga trials at that time, damo mga persecutions ang early Christians, may mga hostilities sa ila, no. Kag of course damo sila sang Gentiles man, may mga Jew, mga Messianic Jews man nagapati mga Jesus before wala gid diban kada kalabanan gid mga Jews, wala man gapati man sa kay Jesus. Pero at sa time ni James, may ara gid siya nga nagpapati man sa kay Jesus. So they were oppressed, some of them they were poor, some of them they lost their jobs. May iban sa ila, mga widows kisa ginang mga ginakuhaan basing duta, no. May mga displacement, no, nga katabo, no. Das lagistar sa una subong di na sila lagistar da kay ginapahalin sila. Nagdamo mga divisions inside the church, no. Kadamo struggle, no. Of course, gaka-compromise sila ng pagtuo. Pero ginapaligon sila, no, ni Apostle James nga magpadayon ka mo sa pihak sa mga testings, mga trials, mga challenges, no. Consider it pure joy, naman naman ni Apostle James diri. Magkalipay ka mo, to kasuli, no. Kalipay ka mo, kunara ka mo gapon sa aking tangan nga kasi diin may crisis. Di atong crisis subong, ang bagtaas ang gatong, sang lana, sang langis. Wala ini katiting sang experience nilang persecution at that time, no, because of their faith in Jesus Christ. So ang testing ni balay sa process of proseso sang pagrefine ka sang gold, no, ginapino, ginakuha ang mga infirmities sa aton kabuhi mo man, ginakuha ang mga bad character, bad habits, ginaislan sa Ginoo sang new character traits, Christian virtues, ya mangin mature kita, mangin Christ like kita, no, kay Jesus Christ, kay nag-persevere kita under trial. Kapag sa persevere na to, ang goal na to always is to have spiritual maturity, no, sa kabuhi na to. Maging resilient kita, economic man, social man,
spiritual nga struggle kag iban pa, no? Kaangay sang pag-struggle sang sa regular church sang gisulat ini ni Apostle James, no? Pag di makita naton bala, no, ang ginatawag nga trials, no, sa James 1 verse 2 sa Greek word perasmos, no, it means testing or proving or refining. So makita naton diri ang machi din naton kun anong crisis through God's lens, no, kun ang Ginoo bala ay nga gamay pagtilaw, ay ginatilawan kita gali, no, kay part ina gali sa pattern ng growth, no, no, testing ginapadala sa Ginoo. Pero ang temptation, wala na ipatala ang Ginoo. Ang enemy na yan si Satan. No? So, part ina ang testing. Doon dumantay na nga kadamo testing sa Bible. No? Sa, kadamo sila naging resilient. No? Doon dumanta si Joseph. No? Sa si Joseph pala, in-betray siya sa mga brothers. Pagdagas sa bubon, labay ang mga taga-Egypt, nakuha siya. It's all to slavery. Kasuli naging right hand sa isang king, no? Of Egypt. Kasuli, forgive you magiting yung brothers although kabudlay pa. So grabe yung mga testing sa agyan ni Joseph, no. Doon naman naman si Job, no. He lost his wealth, his family, his health. Grabe yung boils. Grabe yung mga kung saan pa katul-katul kaglanag nagtuga sa lawas niya. Pero he rather praised God rather than cursed God, no. No, kasawa niya, nag-ano pa siya, nag-basol pa siya. Yung mga friends na gano'n pa kasi may salak ka Job, no. So, in-confront pa siya. But he endured the test, the sufferings, no? Sinin niya, no? The Lord that give it, the Lord that take it away, no? Blessed be the name of the Lord. Grabe, no? Si Esther Maman, no? He risked her life, no? By approaching the king to save the Jewish people, no? He showed courage and resilience. Of course, leadership, no? Si Apostle Paul, ba, kapila man siya na nahanutan, na baknutan, na kastigo, kinbato, sana Christian na siya, no? Soul ang iyang alam sa una mo. So, ang ginagbaton sa kay Jesus, kagsunod sa iya, Paul na. No? And of course, may mga shipwrecks, may mga trials, may mga pains, no? Na nabatsagan si Apostle Paul. Of course, nag-endure gid sa, maging resilient ang pagtuon ni Apostle Paul. No? Kag of course, ang pinaka-the best example, Jesus Christ, gid, eh. No? He endured the cross, no? By focusing on the joy set before him. He is the ultimate example, no? Of suffering, of pain, nga sa diin nalampuasan niya. No? Si Jesus, gid lang, in solidarity, nakabatsyag man sa aton kahimtangan. No? So, muna, matindihan ta kung ano ang natawag na trials, no? Ang crisis, natawag nga sa kabuhi naton. It has a purpose, no? Ginalaw sa Ginoo, for us to be refined like gold, no? Kinakuha mga infirmities aton. Agad mag-persevere kita. The word persevere, hypomone, it means to endure under pressure. To be steadfast, immovable. No? So, James is saying na trials are not meant to destroy you. Right? They are designed to develop you. Na magtubo ka sa Ginoo. Dudumanta ang kawayan. No? Masami ka damo gamit ng kawayan. No? Luwag, baso, salog, no? Grabe, may isa ka farmer nagtanong sa kawayan 5 years na yung kawayan, pero pag-abot ang mabagyo ba, why gadyan na ano yan mamula na yun, gawadyog-wadyog lang, no? Kiti dalom ang iyang roots mo, dalom iyang roots kag for 5 years grabe na, pila na ka, tas taas na siya 80 feet na, no? So pumakot na, nag-weak bala yun yung kawayan, wala, no? Wala siya nag-weak, nagdalom pag hindi ang ugat, naambot ang mga bagyo, unos ka buhi. Nagpabilin siya ng mabako, resilient siya, no? Resilient, no? Standing strong, no? Resilience in times of crisis. So muna, maybe times kabatsyag ka man sina, no? Kabatsyag ka nga daw, katabo sa kabuhi ko, daw kadamo sa problema, damo sa kinawadon, no? But God is growing your roots in times of crisis. Sige lang, remain steadfast lang, immovable sa Ginoo, sa piyak sa mga kabudlayan sa kabuhi. Kag of course, kadua, resilience is built, not born. No? Resilience is built, not born. Wala tayo niyaga na pamana or innate sa aton or inborn. Kundi paagi sa mga pagtilaw. Ang nanarambal sa Romans 5:3, suffering produces perseverance, perseverance, character, character produces hope. In other words, chain na sila reaction. Paagi sa mga pagtilaw, nag-develop yung mga perseverance. Nag-persevere ka, ang karakter mo, develop ka, ang karakter mo, nag-alaom ka, mamalapuasan mo yun na.
no? Suffering, affliction. Ang Greek words ang produces, di ba? Sa Romans 5:3, katergazetai, it means to accomplish or to work out, no? May pagtabo nga resulta sa imo kabuhi. Kasi ako na perti ka kumuran, subong kapasalamat ka na sa Ginoo. Una ka lain-lain ang mga behavior mo, subong Christian virtues na sa life mo. Mapisan ka na sa pagdayaw sa Ginoo. So una ka pumayaya pa, subong pagdayaw na gagawa sa baba mo, no? So una classic si mo maakig, subong grabe ang imong peace of mind, calmness. So ang morning process pag isa pang pain na persistent ikaw, kag may transformation sa kabuhi mo, sa imong behavior. In other words, God doesn't waste that pain, but He works through it. That's like a Job, no? Ang blacksmith pala nagasangimo sa mga binangon, wasay, no? Ang ina nga iron nga gina-strike niya, no? Kung makahamba lang ina nga iron, siling nga ginasakit mo kuman, no? Pero siling sang blacksmith na wait ra ina sakit siya ginahimo ta ikaw nga manami nga no nga instrument, no, nga maging gamiton ikaw. So muna kita sa Ginoo kung ano ang mga pagtilaw nga ini. May mga purposes na siya sa kabuhi mo paagi sila yung mga pagtilaw. So, perfect model nato na sa I've said kayo na, si Jesus, the perfect model of resilience. No? So, muna nakita ito sa Matthew 26:36, gin-share mo rin naman last Sunday, di ba na, no? Sa Garden of Gethsemane, sa si Jesus. No? Grabe, gito ang stress niya na. Lapit na siya pag lansang sa cross. He was deeply troubled. He was overwhelmed with sorrow. No? Sorrowful, deeply emotionally, no, in anguish. So, muna, grabe kita ang resilience ni Jesus Christ. No? Pero ang marambal niya ganito, if it is possible, Father, let this cup pass away from me. No? Or, kung pwede pa lang, di lang ako mag-palansang. Pero ano ba niya, not my will, but your will, Lord. Your will, Abba Father. So, in other words, resilience is not the absence of pain. It is a total surrender in pain, no? Nagapadayon ikaw sa piyaksang pagtilaw sa kabuhi. So, dudumanta sa Jesus Christ sa olive, sa Garden of Gethsemane, sa ganito. Ang meaning sa Gethsemane, kali, olive press. Di kung may press, may pressure, may gina-crush ng oil, ang muna, si Jesus Christ, his emotion was crushed. He was sorrowful. He was deeply troubled. Pero, not my will, but your will, Abba Father. So, kanamigid. Once nga mapuga inang duga, magwa ang oil, magiging gilamiton ina. Mamala sa kabuhi mo. No? Sometimes, may mga crushing, may mga pressing ang Ginoo sa life mo. In order for you to have deeper faith, in order for you to have a stronger character, in order for you to have more Christian virtues nga makita sa life mo, no? That you will shine like a bright diamond. No? Na diamond, grabe man ang naling pressure sina sa dalong duta. No? Grabe nga mga pag-ano sila, pag-form at sila ng diamonds na. No? So, nag-agi sa init, nag-agi sa tanang yung mga pressures. In other words, kung mag-agi kita dira, ang Ginoo, gyapon may promise sa aton. Hindi kita magabalaka, no? Because God's promise in crisis is given to all of us na magbulig siya sa aton. Ang balya dira sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. No, I will be with you. Paupod mo ako. Wala siya nagambal if you pass through the waters. Kundi nagambal sa when you pass, when ang igamit niya? No, when you pass through the waters, I will be with you. So, dito na iya ma-imbitar ang, ano, ang crisis, ang abot, problema. Pero ara iya, mag-abot din na iya. Pero ang presensya sa Ginoo, ara din na iya. Sa tiyon sa crisis. Malabay ka na iyang crisis, whether you like it or not. O, tigadulungan, makita subong aguntol sa saka sa mga pabalaklon. Saka sa gatong, no? Ang oil. Sige lang, padayon lang. No, wag tayo lang magpangayo sa Ginoo sa bulig, no. Gamuna dumduman ko ng footprints in the sand balang story, no. Nga nakita naglakalakat sa ano sa baybay, no, ning tawo. Kita yang yung footprints. No, kita yung mga footprints sa Ginoo. Pero nagabot ang pagtilaw sa kabuhi, kita yung isa na lang kaset sang footprints ng galakat. Mangkot sa Lord nga gibiyaan mo ko. Ako isa na lang niya ka footprints ako sila niya sa Ginoo. Wala ta kay gibiyaan. Ginalsa at ginabata ikaw pag ang isa kaset ng footprints, ako na yun ang galakat. No? God replied, those were the times I carried you. Isa na nakaset ng footprints.
ika namin ginaba ginaba bang word galing nga carry sa English pero ang pinaka the best pud nga word sa Ilonggo gidya sa Ligaynon no kay kadamo ya ginaba ginasipit ginauribay ginaalayay ginatibong ginakarga amo na yung mga words no ginabuligan kita sa Ginoo ginacarry niya kita ginaaba niya kita in times magabot ang crisis agud hindi kita mabudlayan kag hindi kita mapukan or maigo sa problema at malumos kita no during hard times no one set of footprints na lang because God is carrying us, God is carrying you and me in times of struggle. So be resilient. Padayon, no? Padayon gid sa pag pangabuhi no nga sa tiun sa crisis para gali ka upod mo ang aton nga Ginoo. So hindi ka magkakulba, no? Kay ara si Lord nga magabulig sa imo kag sa akon sa tiun sang mga pagtilaw. Asang pagpangabuhi. Ang word ba lang nga resilient, no? Kung nakita mo sa Hiligay nun, of course, ang mga dumdamo translation, pagkamainantuson, no? To endure, to bear, no? Synonyms na sila. So, ano pagid? Pagkamapisan nun, no? Pwede mo na, hard pisan ka sa pagtanom, kapainit ka da, ano pa da, ga-endure ka sa mga hardship, hindi mapos magtanong ay, may bungkalon mong duta, pangilamunan mo pa, no? Doon mo na. Pagka may antuson, mo na. No? Or ano pa gid, ang ilang ganyan sila sa resilient ng word, kusog sang kabuhi, no? Or strength of life. Doon may ara ka inner strength to rise again. Just like kay Joseph, no? Sa Old Testament. Kag of course, firmness of spirit. Synonyms mo na sila? Spiritual resilience na, or strong inner spirit. Inatawag na ito nga, sa ilong, sa ligay nun nga, kabakod sang espiritu. So kuna may gali sang iligan nun na term, no? So resilience in times of crisis sa iligan nun pa pagka mainantuson kag kabakod sang espiritu sa tion sang crisis, no? Agud nga tindihan ka matagan pagid naton. In other words, magpadayon kita, magpabakod ang bal ni Apostle James sa James 1:2-4, no? Consider it pure joy, no, my brothers and sisters, when you face various trials, no, and testings of life. So pamangkot sini nga aga, no? I'd like to close this, no. How to build resilience in times of crisis. Paano ka mainantuson sa tion sang crisis, no? Paano mabuilding mo nga resilience, no? Ang pagpadayon nimo, mainantuson, ga-endure ka. First of all, stay rooted in God's word. Sa tion sang problema, crisis, then kita kadto. Wala kita kakato sa 5-7-5-6, wala kita kakato sa Abianta. Kung di kakato kita sa Ginoo, sa pulong niya. Stay rooted in God's word. Wala na kita sa panaming iba, kung di pulong sa Ginoo. Di ba mo na sa ambalang salmista sa Psalm 1 verse 3? Like a tree planted by streams of water. So, ang pulong sa Ginoo, dira kita kakwa source, ang energy, ang strength, ang counsel, ang wisdom, ang guide. Yung wala kita gaangot sa pulong sa Ginoo, na tuburan sa pagpakamayo, di mapukan kita sa dali-dali sa mga problema sa tiyon sa crisis. Dasig sa aton mag-self-destruct, dasig sa aton mag-depress or ma-turn into anxiety. No? So, stay connected and rooted in God's word. Number two, pray honestly. Sa tiyon sa crisis, ang imo resilience kaya tilawan, gid, no? Mga muyo sa Ginoo. Be like Jesus ng katos sa Gethsemane, nagpamuyo sa 3 times pa, ngambala niya mas disipulo yan, no? Tulog-tulog ka muna. No? Hindi ka makaupod sa akon, no? Bantay, no? Natulugan sila. So, surrender your life to the Lord through prayer. And number 3, keep moving forward, no? Padayon lang. Even small steps, gamatter, gid na kung may ginihimo ka. Hindi pros kayo wantamad, abot na lang sang bayabas na mahulog. No? Singita, sakaa. Keep moving forward. Padayon. Reach your potential, no? Unleash your potential for the Lord. Number 4, trust God's purposes in your life. Okay, why na ikatapusan ng crisis? Sige-sige na ya. No, aga mo na ganun yung mga sign of the times man. Pero te, amo na is, talig lang sa Ginoo. No? Romans sa 8:28, di ba lang, nagamuno sa aton, nga magbabakot kita. Ano ba sa Romans 8:28, no? Nga sa, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. No? Magpadayan kita sa pihak sa mga kabudlayan kita may tinutuyo ang plano Ginoo sa aton. Kung naatubang ta ini mga pagtilaw, may mga tinutuyo ina kag plano ang Ginoo.
kung balik ka muna sa higayon nga verse ang Romans 8:28, kay balo kita nga ang tanan nga nagkalatabo pinahimo sa Dios para sa kayuhan sa mga nagayugma sa iya nga iya ginpili suno sa iya katuyuan. So may mga nagkalatabo sa kabuhi mo nga siling kadto kabudlay ano isulbaron. Pero may mga purposes gilay, may mga tinutuyo ang Ginoo para ina sa kayuhan mo. So muna storya ba lang ang agila no na kung mag-abot ng bagyo sa babaw na saya. Ito yung mga gabot ng bagyo, di ba? Kalabanan ng mga pis-pis kipanago na yan sa ilapugad. Mga gilay sa babaw, ginasya sa ano, isang bagyo. No? Rising above the storm. Di mga pagtilaw sa kabuita, kadamo. Gin, di, magatimbuo ka itong pagtuo eh. Beyond, the, above the storm dapat. No? Amo na, hindi kita magkapukan. Ang resilience natin dapat padayon gin. No? Be strong always in the Lord. No? Aga maibulig sa Ginoo, mag-hold on sa iya, hindi mag-katumbalay, at iyon mag-abot ang crisis, no? Ang balkangan, ay, mga pagtilalo gini sa akon, kabuhi. Inaalaw sa Ginoo, God nga ma-shape ko into who I am, no? Hindi nga ma-destroy ko. Di ba lang, manambahal sa pulong sa Ginoo, no? Jeremiah, di ba lang, 29:11, nga nagapanumdum sa aton permi. No, naibaloan ko kung paano ko tumano ng akong mga plano para sa inyo, para plano sa pagpauswag sa inyo, kag hindi sa paghalit. Plano sa paghatag sa inyo sa paglaom nga may maayo ka mo kapalabuto ng manambalya. No? But I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. So, sa tugyanan sa Ginoo, kag saligid sa iya tanan. So, dili lang kita, hindi kita magdugay sa aton nga pag uragwag sini nga napulong sa Ginoo. Magkakanta kita sa mga sang madali lang sa lambahan nun, no? Tugyan sa Ginoo. Katawang

dagsang kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church. Kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sininga programa. Iwag sang kamatuoran.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilang pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katubuhan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.